0: sa kahanginan, Abby Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkabay.

mga bank account number sa mga opisyal sa DepEd dinhi sa Central Visayas, mga ka-vibes. Paldo sa diyang taga-DepEd at itong panahon na. So, it remains to be seen og matuki ba niya, but I surmise, my reading is matuki gini kay ngano ka vibes, ha? By the way, before sa fire exit ka vibes paning, para lang yun maklaro na to ang atong description sa atong mga ka vibes. Ang pag-release ni atong tuloka tag 37.5 million human mapailisi ang treasury check, adto sila mag kanana ang kwintahanay sa 37.5 million sa gitawag og backroom sa ato pa og atong ihulagway ang bangko kanang kwarto nga luyo sa mga bank tellers ka vibes ba og maaron ma picture out ninyo, ha? Unya human dito sa inipanay na sa backroom uban sa teller og

0: jantung bepek, you know, nana po si kak po si wala ko'y personal na list pastilan ng klasiyas mga bumbilya. Day interesting kayo nga pamahayag mga kabayb si Attorney Benjamin Tolosa, ang usa sa mga sakop sa prosecution panel, o niya siya mo'y official spokesperson sa kining maong prosecution panel mga kabibes, ang legal spokesperson nga niya pa unless proven otherwise sumala pa ni Attorney Benjamin Tolosa, si Vice President Sara Duterte mga kabibes is presumed to have spent her confidential and intelligence funds for personal use or benefit. Sa ito pa, giasumir kini, gikatahapan nga ni Waldas sa iyang confidential funds for personal use o benepisyo, human nga ang iyang opisina sa Vice Presidente o ingon man sa Department of Education sa siya pa ang kalihim sa Departamento sa Edukasyon. Napakya sa pagliquidate sa maong pundo nga gitugyan kaniya nga kwarta sa katawhang Pilipinhon mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: That is the bottom line here mga kabibes. This is a public funds. Dili ni kwarta ni PBBM, dili ni kwarta ni Sara Duterte, kwarta ni nato nga katawhang Pilipinhon mga kabibes. Mao nang dapat nga atong ipatigbabaw ka ng gitawag og accountability ni Vice President Sara Duterte. Katong katawa at totong gipahinungod sa mga bumbilya nga wa gitay salabutan. Good morning ato ni kabayb sa Mario Oclenaria. Padayon lang Sir Tonton, good morning para makasabot ang tanan para ang tinuod nga panghitabo sa Pilipinas. God bless us all. Dagang salamat sa salamat sa nimo kabayb sa Mario Oclenaria. I will not mind these trolls kay mo mo kabaybs. Kana bang they are already bankrupt of arguments. Wa na gitawon. Nabangkaruta na ba? I mean, kaning akong gipangsulti ha, ato ning gikutlo sa

0: nga wa ba matuman ang mga lagda kung unsaon kung giunsa paggamit ang maong kwarta? Tiyaw na nimo mga kabibes nga ang maong kwarta matod pa ni ining duha ka mga gikatakda nga hostile witness. Ha? Sigon sa sugo ha. Sigon sa sugo ni Vice President Sara Duterte nga itugyan ngadto ni ining duha ka mga opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas. Si Colonel Raymond Dante Lacheca, ang hepe kaniadto sa Vice President, ha? Kining Security and Protection Group. Ha? Unya si Colonel Dennis Dulasco ang security officer o kinini ang luyo-luyo ni Colonel Lachica. Si Colonel Dennis Dulasco ang security officer sa Department of Education, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Muna'y nahitabo ron. Nag-agad na tao ni sila. Ha? Unya, silang duha si kinini ang Edward Pajarda o si Gina Acosta gikatakta ni nga mo testify. Ha? Isip mga hostile witness ang mag-ilang balibaran ang supina nga to nila o kapresural nilang duha mga kabibes. Gitumbok ni Atty. Tolosa ang kanilaging kalabot sa Joint Circular Number 2015-01. Ha? Nga wagin matuman ni Vice President Sara Duterte. Quote, matod pa ni Atty. Tolosa, in law, evidence is deemed prima facie when it appears sufficient on its surface to support a conclusion, shifting the burden to the opposing party to refute it.

Tiaw mabalagin imo si ang kanang pangan nga Andilim og si Fernando Pikit, mga kabibes, nga gipangtagaan nila og kwarta. Dapat kun unta ato og atong subayon ang kanang giingon nga joint memorandum circular 2015-01. Bisan pag nangalyas to sila, kay of course confidential fund man, intelligence fund man, even if it's confidential in nature, pero ang gipasabot lagi ni kininkan ni Commissioner Heidi Mendoza, dapat doon na gyoy tinuod ka mga pangalan dito sa imong journal. Unya isilyo ni envelope, itago ni og bolt nga itugyan ni ngadto sa SDO sa kining special disbursing officer. Unsa may wa man ni matuman tungod kay mingon si Gina Acosta og si kining Edward Pajarda. No, tsaka na mo pagtuman nga ang sugo ni Vice President Sara Duterte, itugyan man ining duha ka mga kerdil. Wag din may labot gigiyon sa paggasto ang kwarta. Wala yung kapait mga kabayos ba nga saan mo na nimo? Unya, ang gusto ra ba ni Amy Marcos nga ang ipadoot kaning duha ka mga SDO, kaluoy po taon. Sumagawas na ni karong umaabot nga mga adlaw mga kabayos sa pagpadayon sa hearing. Kay I'm sure inig interpellation o interjection na sa mga senador, may bawaan man gini. Ha? Nga kanang matud palagi ni Attorney Wamil nga matud pa wa man lagi klaro nga proof of payment. Unya mga unsupported ang mga dokumento gipanghatag, laliman ba nimo nga ego lang katagaan o acknowledgement receipts? Amo to mga pangan lagi nanggawas na to sila si kana na ang Mary Grace Piatos mga kabayos niya, di lang di ito si Mary Grace Piatos daghan pag yun. Laliman kag 800 kapine ka mga acknowledgement receipts, gilalisan pa nila. Pirti pang dipinsa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga matag acknowledgement receipts nga ipakita sa prosecution ilang babagan nga why pirma and so on and so forth, dili mark. Sa ato pa, wa na timan yan. Di ay gipasupot si Kabayb 6990. Good morning, Sir Tonton. Unsa katinuod ang nikatap sa sukmed nga nadakpa na si Paganti Bato de la Rosa. Just an update, Kabayb 6990. Atong naisigutan kaganiha nga ni butyag na giyod si DILG Secretary John B. Crimulya nga dili tinuod na. Di tinuod nga nadakpan o niya, wa kunoy tinguha gyud nga isikrito pagpada dito sa The Hague, Netherlands si kining Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang basa sa Malacañang nga kinini ang sa kasamtangang administrasyon, in fact ang niluwat niini maglain na pud neron si Kakak for sale. Ang nibutya giniini si kinini ang Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Ginganla ni Senator Amy Marcos og ICC sa Malacañang. Kamu na lehubad og onsa ng ICC mga kabibes? Ningon si ICC Claire Castro. Colorful sa keg language ni si Juan. Nagbinawsan na yung sila kabibes. Lagi, istoryang babae. Hindi lang kayo nato, naginuton ba? Ningon si Attorney Claire Castro nga posible kayo nga diversionary tactic ni kay nagkaanam naman ni Katriling Rod, nagkaanam na magkabutyang ni giun sa giyod pag kanabang sa puong pa ni Attorney Benjamin Tolosa na misused and for her personal benefits ni Vice President Sara Duterte. Spoko lagi na ni mo mga kabibes ka, butangan ka lang acknowledgement receipts, why resibo? Pananglit dipalit og tambal tuod, dipalit og mga pagkaon, dapat giingon ni kining COA auditor Attorney Roderick Wamil nga dapat tuna kay resibo. Kanang confidential

tagal ang gibuhat. Pero dapat duna kay mga resibo kung diin ka ni palit anang tindahan na kay wa naman ay labot in town sa gathering of intelligence information mga kabibes. Nakasabot ka kakak for sale o kining kinsa ning gingala ning usa kining ay toy nga ni abi atoragongi si Malakayas nakasabot mo nga dapat tunay sales invoice o resibo, original receipt. Ang goy kay wa man na, sugotay ka nga. Ang butangan lang kag acknowledgement receipt nga, morag voucher lang nga, mapalit mo na sa bookstore mga kabibes. Unya, ang isyo, very good kay si Kakak Porcelo. Iyagi-giklaro kung unsang ICC sa Malacanang. Arana ni mo. Kana na ang gilang, nakita mo na sa itong ubang mga kabibes. Mao man ay bitaw, mao na ay definition sa ICC. Nga niulbo sa yung kaspa ni Jose Claire Castro mga kabibes. But you know, that's it's not the issue. The issue here is about accountability. About governance mga kabibes, good governance. Muna yung naitabu ron. Unya, kananaabang di lalimoy. Ang akong gitanaw ang hanay sa mga testigo nga karon so far gibutyag ni kining Congresswoman Jervie Luistro ang lead sa ang nangu sa prosecution panel. Wa pa sila mo pa kinini ang mapatawag sa mga eksperto gikan sa National Bureau of Investigation kay previously manggod ilang gikabutyag laliman kaning 800 kapin ha ka mga acknowledgement receipts akong usbon kapin sa 800 ka mga acknowledgement receipts ning puro stragyod mga alias mga ngan og chichirya mga ngan og wa diri wa dito laliman kag si Andilim pagkangit-ngit og maupa. Selective ko nung accountability. Ilan na po na ibalik? Malita. Unsa na po na? Kanang flood control projects controversy. Na ano ba ito na hitabo ron? Unsa na dangatan sa Malita? Ha? Kana na ang nagbutyag? Ang 18 Marines, tarawa. Ang ilang benefactors, ilang maingon ta to nga nagpaluyog yun. To, anang nga priso man, anang nga hilo, mga 18 Marines, oy. Sumunay so, pangitabo mga kabibes nga karong sunod Lunes pohon mapaabot na to kung unsa pa ibutyag ni ning bag-o na sad nga testigo nga si Sailin Del Ocampo mga

0: kampo nga bugtong nagyod si Vice President Sara Duterte ang DepEd Secretary Pilipinas nga aduna ni ining Intelligence and Confidential Funds, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang trabaho sa Department of Education, mga ka-vibes, ang pag-umol o saktong pamatasan, maingunta, ha? O ingon pag-edukar sa atong mga kabataan, ha? Tili niya nang mag-apil-apil na hinuunta bahin sa counter-insurgency drive. O uban pa. Ngarong kuno, mahimong, ha? Kanang

0: elections, di ba? Kay bao mo. Murag yung mag-uyab sa jilang duha, oy.
1: Uyab!
0: Nga kay numdum ko nga, sige pa sila pangulitaw diri si Bo sa kampo sa mga Garcia. Mabitaw na nga ligon kayo na si kininiang kanhi tourism secretary Marie Cristina Prasco, kay ang ilang usa ka anak ang nagkugos kod si PBBM ug si Vice President Sara Duterte mga kabayes pagkangilngiga lagi. So pila may sugilanon mga kabayes nihangyo og kinini ang pundo ang DepEd o ang Office of the Vice President gitagaan laliman kag 500 million dayon ang kining confidential og intelligence fund sa Office of the Vice President. Onya wa pamatagbaw another 600 or another 112.5 million for the DepEd mga kabayes. So in other words, 612.5 million pesos na tanan. Ha? Pero bisan pa ni ana mga kabayes, dili buot pasabot nga exempted ang maong buhatan. Ha? Sa Vice Presidente o sa DepEd, kalabot sa liquidation, kalabot sa kung giunsa nimo pag gasto ang kwarta. Karon di man nasangit sa liquidation mga kabayes, kay karo mo kayo nga murag magic ra gito. Ingon si Kakakpur siya ang ilaghiring ko no, pila kamilyon niya, wala pa igong, nasan yung istorya nga, way igong ebidensya. Saan way igong ebidensya? Bumbilya ni Moy? Kaklaro ato nga gimaumao ratong mga acknowledgement receipts. Unya na malit og mga pagkaon og tambal, why resibo kung diin gipalit? Why sales invoice? Pwede dahin na, masugote ka. Sige lang, kaya ato lang ni San Sabton, kaya klaro magigayang mga trolls sila sa mga DDS, mga kabibes. magbalik-balik lagi sila ni ining ilang naratibo. Mga kabibes, alas 8:30 na mapost lang ko, makadiyot lang kayo. Ang muladok si Taglaway. Kaya nang human ini, padayon ang atong programa sa Arangkada sa Buntag, Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntan. Arangkada sa Buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
1: Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kay alas 8:33 na mga ka-vibes. Kanibang ilang punto nga wa ko no'y ebidensya. Pastilan, oy. Nining tanan mga ka-vibes. Mga dokumento nagbutyag nga pirmado ni Vice President o kanhi DepEd Secretary Sara Duterte ang mga dokumento. Gikan sa pagplano kung unsaon, pirmado ni niyang tanan. Igo na ni-withdraw ka tong special disbursing officer. In other words, kung natong yung sutaon, di

0: the head of office?
1: Ha?
0: Bisag, ato na lang tinambanon. Ha? Kamusayod mo nga, doon ay gitawag nga command responsibility. Therefore, dili siya makapanghunaw ni ining tanan. Ha? Pabitaw niya nga, makapahibuong kayo nga grabe yun ang pangugat sa depensa. Gadili gadila ipadawat isip ebidensya ang mga acknowledgement receipts. Nga, maura. Inani ka, Bites ba? Ang maong mga acknowledgement receipts, gikan gihapon na sa buhatan sa Vice Presidente. It was the office of the Vice President. It was the office of the then DepEd Secretary who prepared all of these acknowledgement receipts. Ilan nagikan o niya ang depensa, dili mo dawat nini mga kabibes. Mo na nga makaingon ka nga

ang House Secretary General. Umoy mo dawat na na. Maoy mo pirma. Tubangan niya magpirma ha ita. Unya mo ni tanang mga ebidensya sa mga acknowledgement receipts na ay gikan sa among habig, na ay gikan sa inyo, ang magpirma.

Very witty gyud kayo si Attorney Lord na kapunan. Situational man to. Ayang giingon nga, mao man ang inyong punto, di ninyo dawaton ang among mga kanang acknowledgement receipt nga gihimong ebidensya din eh. Ano kanang inyong gigunitan karon bi? Kaya itong gamiton? Awa, kabalibad oy. Tanaw ko na ko. Apalaw oy, nila pa. Napalaw.

0: Gikan ni Kabibes 9255. Good morning, Sir Tonton. Perting daghan ng mga minaumaong mga resibo, sir. Pero sigon sa mga eksperto, sir, mga pitura kataw ang naghimo base sa mga perma nga pupariha ragyod. Salamat, sir. Sakto kagyod sa imong punto 9255. It was the signature expert from the National Bureau of Investigation who said so. Ha? Nga iyang gitanaw ang stroke lagi ang sinuwatan mao ragyod. Daw pito ragid kataw niya ang nadaa dito karon nga ebidensya 800 ka mga acknowledgement receipts ang akong understanding kapin magainis usa ka libo tanan pero ang imong tibong bulos po dog imong dadon tanan ang kapin sa usa ka libo nga dokumento niya stricto kayo ang kwan kana na ang defense panel matag pakita og dokumento ilang babagan karon na-trap sila ni Attorney Lorna Kapunan, why na Hames, nilapas mga batan-on mga kabibes. good morning pag-usap di kabibes John Tubi. Padayon lang sir, kay lobat na ako silpon, diar ako sa Radio Minaw. While nagluto, salamat yung kainin mo John Tubi ha. Unya, lipay ta nga samtang nagluto ka di ha. Naminaw kanina sa atong Sibya sa 93.1 FMR, your favorite music radio in Cebu, mga kabay.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumapa ni Kabay Benjamin Del Dore, dapat kung gipalit o different items, mag-coincide ang resibo o ang imong entry sa liquidation. Example, sa medicine, ang resibo 70K, then sa liquidation is 80K. So sango na daan matud pa ni Kabibes sa Benjamin Hildore anya sango na daan sa COA good even a single centavo ang diferensya pangitaon gyud sakto ka gyud Kabibes Benjamin Hildore.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya ang kapait pagyud lagi Kabibes sa Binci. Kay sao na nimo puros naman acknowledgement receipt wa may OR wa may sales invoice wa may resibo. Sugod tay tani ana. Niya nganlan lang kagan sa chichirya Kabibes Binci. good morning ito ni Kabibes Ilong Tuapos Kabibes Ton sinagasaan ni Lorna T ST Lorna K pala yung depensa ganun lang nangyari Kabibes sa Ilong Tuapos kasi nagmapatigas yung ano eh magtinagalog tagamay mga Kabibes at turong masuwayan nga kanamahumok niya itong dilas pag tinagaw ganito kasi Kabibes Ilong Tuapos sinubukan kasi yung si Attorney Christine Ferrer sa yung isa sa mga defense counsel nagmamatigas eh ayaw nilang tanggapin yung ipinakitang acknowledgement receipts nagaling din naman sa kanilang kliyente ayaw nilang tanggapin yung pinakita ng testigo sabi ni Attorney Lorna Kapunan sige dahil nagmamatigas kayo at ginagawan nyo ng paraan na huwag tanggapin di yung inyo na lang na resibong gamitin natin yung na lang resibo ninyo ang gamitin natin asus wala pong nagawa si walang nagawa si Attorney Christine Ferrer tingin ko nga sa mukha niya biglang nag-ibang kulay practice at tinagalog din ni Kabayo so hihi o masagta mo absent ka taon sa atong Pilipino class kaniad to mga Kabay Pone mga Kabibes ba ang panghitabo karon? Unya, mao man na. Nga all of these things 612.5 million pesos. Ang gibuhat nga kanang justification, ang gibuhat nga liquidation, puro straight acknowledgement receipts. Sao man nimo? Ha? Ang ilang katarungan kay lagi tungod kay confidential man. Ha? Mao na nga acknowledgement receipt but dili na mao ang anaa sa joint memorandum circular nga gibalik-balik yod ni attorney Roderick Wamil. Nga gani yes sakto ning punto ni Ilong Tuapos. You got it there. Nga wala mabuksi ni kinini ang Wamil if ever there was but I'm sure wa ni. Ha? Mga Kabibes, kay wa siya'y security clearance. Mao sa ni tan-aw na ko buslot aning joint memorandum circular 2015.

15.01. Dapat unta kay mga kining mga auditor ni sa Commission on Audit. Dapat doon na sila security clearance ka. Ablihan sa kung unsa man ugaling ang naa sa bolt. But you know, tanaw na ko, this is not even an issue here anymore. Kay kinilaging mga SDO ni ingon manggod. Nga unsa may naana mo nga ang kwarta mo mang giturn over nga tus laing tao. So diha mo na sila nasangit ka vibes. Duha ra ka tao. And you know, I will not be surprised o ma-appeal nga hostile witness. Puhon kini si Colonel, o guwapan ni siya mo resign sa Armed Forces of the Philippines, kini si Colonel Raymond Dante Lacheca, nga kani hepe sa Vice President Security and Protection Group, VPSPG. O ang iyang deputy, unya, at that time concurrent sa mga security officer sa DepEd, si Colonel Dinis Nolasco, kay silang duha ang gitugyanan sa mga kining special disbursing officer nga si Gina Acosta o si Edward Paharta. So, dito nila, adihang dapita, na kaikya si Vice President Sara Duterte sa kanabang iyang direct involvement. Pero, ang ingon magod sa duha ka SDOs nga, saon nga gisugo ra magutahan ming Vice President Sara Duterte ana maipit si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. I'm sure ini cross examine ni

0: nila gamita mga kabibes, ha? Kanang ha? Carlo Narvaza Rudder, ha? Wa naman to nila gamita kay pamahal-mahal ang putong mga abogado, ha? Mga objection, wa gihinungdan. In fairness, kalma lang kayo ang style ni Attorney Michael Pua, pero mas mayo og kanabang kining litigation skill si Attorney Michael Pua. Galing lang kay na magud lagi siya sa depensa. How can you defend the indefensible mga kabayos? Nga lisod lagi kayo, ha? Kanabang pait ba? Ha? Nga siya ay depensa, ha? Si Attorney Carlo Joaquin, CJ Ati Narvaza. Itong kawa si klarong klase nga abogado nga ang mga DDS raban ni Arto ilang taon nga daw personal nila bisag dunay kanang gihambin nga kanabang kanini ang si tawag ana allergy si Attorney Ligutan, ila pagitaong gidaginot. Allergic rhinitis, ugo ako masayop mga kabibes, ha. Dunay rhinitis si Attorney Amando Bergie Ligutan, moto ilang gihimo nga kabuangan nila diadto, daghang kay meme oy. Lakip na ni kining Congresswoman Jerby Luistro. So wa na gyud kay wa naman sila laeng matubag bitaw sa mga issue gikan sa prosecution mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kabibes, alas 8:46 na. Tuguting musigway lang ko kay usa sa mga kanang naobserbahan sad karon for 3 days already. Gikan atong Lunes hangtod kagahapon Miyerkules. Missing in action si Senator Loren Legarda. Unya ang nitumaw karon nga kadana ang impormasyon mga kabibes, subject for confirmation, ha. Dunay katahap nga sikreto nga ni biyahe dito sa gawas sa nasod si Senator Loren Legarda. Kay ultimo sa ilahang kining regular session sa Senado, wa man siya mapakita. Unya kining iyang pagka gikatahapan nga paglarga mga kabibes. Humani nga dibutyag ang ombudsman nga anaa na karon sa gitawag og preliminary investigation. Ha? Ang kabahin sa bilyon-bilyon nga kantidad sa gihulagway ni ombudsman, ha? Jesus Crispin Buying Rimulya nga ghost electricity sa Pilipinas mga kabibes. Take note, ghost electricity ay ang tawag na termino kay nakaangkon lagi ni og prangkisa ang anak ni Senator Loren Legarda nga the equally controversial Batangas Congressman Leandro Legarda Leveste. Kabahin lagi sa pagtukod, paghimo og mga solar project sa Pilipinas. Apan natugtan tuod, hatagan og prangkisa. Bisag usa na lang yon ka solar project, wa manggid ni siya makatukod din ni sa Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang gibuhat ni noon, nakigsabot ka to sa usa ka kompanyang kauban sa negosyante nga si Manny Pangilinan sa Meralco. Karon nakita kini nga anomalya sa buhatan sa ombudsman. Unya gilambigit si Senator Loren Legarda mga kabibes kay matud pa sa initial nga investigasyon. It was during the tenure of Senator Loren Legarda as the chairman sa Committee on Finance Senado nga naaprubahan ang prangkisa sa iyang anak. Nahug lagi nga laway ray kapital mga kabibes. Laliman ka na tumbukod nga the youngest billionaire ni atong panahuna si dili pa siya congressman si kining congressman Leandro Leveste. At 20 years old, ni hunong siya yung eskwela gikan dito sa Amerika mga kababs, ni uli din sa Pilipinas, nagdigusyo, o yan itukod ni ining negosyo lagi kabahin sa sola.

0: Pero unsa pagkaunsa mga ka-vibes nga ang kapait ra ba ni ini kay this has happened during the Duterte administration. Mo na nga appeal sa giimbestigar sad si kanhi Department of Energy Secretary Alfonso Cose. So human to nabutyag nga gi preliminary investigation sa ombudsman. Mga ka-vibes. Nikalit lang kahanaw si Senator Loren Legarda o gituhuan nga nibiyahe dito sa gawas sa nasod, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya ang kalambuan sa bahayin sa iyong anak nga si Congressman Leandro. By the way, giklaro ni kinini ang NBI Director Melvin Matibag. Nagtanaw ko sa iyong interview sa Osaka Media Network sa Kauluhan. Dili di ay to giingon nga kanana ang doon nag-ipadog ng mga kanang sexy model si kinini ang si Executive Secretary Ralph Recto. Ang buhaton di ay character assassination ra. Nga buot pa sa buot, nga doon ay mag-presscon ng mga talent ng Ganganlan o Glito di Guzman, nga ilang ibutyag dito nga kananaang nakikilawa sila ni Executive Secretary Ralph Recto, unya gipapugo sila, kaya gipatake sila droga and so on and so forth. Mao na'y gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes. Unya, giklaro pa nila kining impormasyon nga doon na pa'y ubang target po ng mga sakop sa gabinete sa Marcos administration. Unya, lakip na ang pipilasad ka mga senador, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: In fairness to Congressman Leandro Leveste, ang tanaw na ko nga medyo maipit anang istorya, ha, mga ka-vibes. Kinig yung kani congressman sa Negros Oriental o kani secretary nga si Attorney Jing Paras. Kay according to this talent manager nga si Lito de Guzman, it was Jing Paras who contacted him. Nga buhaton ang mao nga plano batok ni Executive Secretary Ralph Recto, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ibalik si Kabayab 760 Kabayabs ang mga DDS, mga bali ug utok kay ugob ko no si Ligutan, pero believe sila ni Marcoleta nga napriso sa iyang istorya mismo, pinakulong ang kanyang sarili onya nang hagit og debate ni Justice Carpio, gisuklan na bahag ang ikog. Awa magitaon toy amatod palagay ni kinini ang kanhi kining Associate Justice Antonio Carpio. Gingnan siya nga unsa may imong opinion bahay ni Senator Dante Marcoleta. One of the lowest lawyers kuno niya pa ni kanhi Associate Justice Antonio Carpio, mga kabay. Tato pa, one of the lowest gani. Tato pa, banga pa stadya o nga abogado. Tanawar ko, siya rin ngayon nag kun pa konbikto sa iyang kawilingon, sakto kagyod kabayab 760. O niya, maura, manilangas kay sila sa 18 Marines, mo niya nagpaluyo. But other than that, ninanabitaw ang profile karon sa mga lumalaban sa mga Duterte, mga kabayabs.

0: mga namahawa, mga ikog-dispensa ninyo? Ha? Kaldero sa mga old, mga ka-vibes? Cauldron means kaldero man. Hindi lang kay usar ka old. Usagid ka kalderohan. I think he was referring obviously ni ato laging 50 milyones nga kaldero nga gigamit ni atong nilabay nga 2019 Southeast Asian Games dito sa Luzon, mga ka-vibes. Gaunsa ba itong kalderoha nga tanaw na ko ordinaryo raman niya nga nung ang kandidat 50 milyones man ka-vibes. So, ipitsag karong panahon na si Senator Alan Peter Cayetano. O niya, ang bagong gibutyag ni Senator Ping Lacson tungod kay naistorya niya ang mga taga-Philippine Reclamation Authority ana. Kay ang gibuhat ni ay ni Senator Alan Peter Cayetano doon na may mga illegal reclamation project ito tagig. Ha? Ang ilang gibuhat, ang proyekto Kintahay, ha? Kana na ang naghimo sila og sloping projects, mga ka-vibes, ang tinuo di ay reclamation na di ito kay ilang nakan-an ang kabahin sa Laguna Lake, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So maunay nahitabo ni karon Senador Alan Peter Cayetano dito sa Taguig, mga ka-vibes, nga anda mo testigo ang mga tinugyanan sa kining Philippine Reclamation Authority. Ha? Sumala pa ni kining Senador Ping Lacson, mga ka-vibes. Ha? Niingon siya si kininiang Senator Ping Lacson nga iya gining tinudon. Kay klaro kayo ang kanabang pagpanikas kadto sa gobyerno. Ha? Gipatuo nila, mga ka-vibes, o matod pa niya dinyo, nga dunay mga lakeshore developments dito. Ha? Kay ang project sumapa slope protection gigastuhan og kwarta sa gobyerno, naghimo man diay illegal reclamation, mga ka-vibes, dito sa Taguig unya. Nitiabaw man nero, nipiait man nero mga tinugyanan sa Philippine Reclamation Authority unya, og wa ko masayop ang gikan sa Laguna Lake Development Authority, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nya kay ngano, mga ka-vibes, illegal man na, kinahanglan ka man mananghid sa kung maghimo og kag reclamation project, kinahanglan kang mananghid pa. Ah, mananghid ka sa PRA, mananghid ka sa DNR, which sa gibutyag ni Senator Ping Lacson, wa ni tumana ni Senator Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: And in fairness to Senator Alan Peter Cayetano, ang akong tanaw nini, ang angay manubag, ang iyang asawa, nga si Taguig Mayor Lani Cayetano. Pero matod pa ni Senator Ping Lacson, mangharas kuno. Maingon tag kuno kay ang padayag ni ini si Senator Ping Lacson, mangharas sa taga PRA ug uban pang ahensya sa gobyerno during their budget hearings si Senator Alan Peter Cayetano. Unya wa pa nilabot ni adto laging mga ghost projects dito sa Taguig. Nga matod pa ni Senator Lacson, mga ka-vibes, to a tune of 1.5 billion at least ang ilang nasubay unya kay bomong pilay kickback, ang kikik, ang gikurap, kana na ang 25%. In other words, kay ang nalambigit nga amount 6 billion man ang nakurakot, suma pa ni Senator Lacson, 1.5 billion, mga ka-vibes. Mga ka-vibes, ato ni padayon ang mga panagtuki nining mga nag-unang isyo karon sa atong nasod o mga dawa din higapon sa atong arangkada sa buntag. Sangaan sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako ang inyong ka-vibes, si Tonton Alcos Antugo. Kinsa magaingon, hinaot pa unta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka nato sa matag-adlaw natong kinbuhaton. Dagang salamat, hangtod ugma mga kabibes. Kabibes, mauna ni.

0: Kabibes!
1: Kung vendor ka, kabibes ka!
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awan.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!
3: May ba?

0: ito ng ate sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay.

Pangunahuna, daghang pangutana, daghang kabalaka, wala ka paminawa, dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: Pilipinas, sa buong Pilipinas, Mega Vibes, it is now exactly 9:25 and you're listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR, Mega Vibes, sa mauna ni, rise and shine, it's a brand new day, Mega Vibes, at lugar nyo, Webes, it's a holiday. Diri stock ba yan sa Sugbo, Mga Ka-Vibes? Solo flight on ko, Mga Ka-Vibes, pero di mo yung kumusugot nga ako, Raisa. We get well soon day ni Ate Bay, ha? Akong kinakusgang partner, not feeling well, no? Karong adlawa. I hope maulian na ang imuhang gibanti, di ha? But, karong buntaga, Mga Ka-Vibes, it's such an honor for me. Muragdugan na yun ako ning girequest, gikahinaman, Mga Ka-Vibes. Humansa na po katuig. O, tiyo, palihog kong share na diha sa link daan. Ha? O. Humansa na po katuig, Mga Ka-Vibes. Finally, I get a chance to be on air once again with this person. O niya, kining tawhana, Mga Ka-Vibes, has been a part of my journey as a radio DJ. Kundi in, murag dili man si Kayo Lagyo, may murag nag-unari na siya 1 or 2 years na ako, no? O usadyod, no? Sa mga nakauban na ako, Mga Ka-Vibes, sa akong pagsugod, isip magsisibya. Kani Abto sa 97.1, lupig sila sa MOR sa ABS-CBN. And excited ko, o excited na ang tanan tungod kay makauban na to. Karong buntaga, Mga Ka-Vibes! Wanay lain pa, the one, the only, Butatoy in Philippine Radio, DJ Ace!
1: Yes, yes, yes, hello, hello, hello, hello!
0: Lolo, lain na mag-tune ka niya, oy.
1: Lain na muli, no?
0: Oh.
1: Hello, may buntag, Mga Ka-Vibes, 93.1, my only radio. Oh my goodness.
0: Hello!
1: Mayong buntag! O sa mga naadin ha karon, o sa ako ang pinaka-love-love tiriyat. Thank you kaayo sa pag...
0: Kiligon na ba yun ko na yun?
1: Eh, kahilakon ka! Kahilakon ka!
0: Ayaw hilak ni ha? O, tissue me?
1: Hello sa ato mga listeners, no? All over the world, no? Kasi we are now live at
0: SMR social media. Oh.
1: Hello, hello. Daghan kayo nag-go. Hello sa mga natin na. We will get in touch with you later.
0: Onya. Ato na i-shout out tanan onya.
1: Pinaka-importante na ako sa tanan. Lami kaya ang pamati nga naka-uban og balik ako ang igsoon.
0: Mas lami ka.
1: Ningon jud ko sa una pag yod na kung gyud kung nadayon pagkabayot pindo ang kimyat nagkauyab gyud mi gyud.
0: May gani wa nadayon.
1: Nagsabot na mi padung unya kay nakauyab mami.
0: Oh.
1: Babay.
0: Paglingin ako ay mas
1: good madabay.
0: Mas nice man to.
1: So ano lang ta. So ano lang ta palihog lang palihog.
0: Ito DJ Ace, kamusta once again sama sa ungingon gaina no dakong kalipay gyud nako nga nakakaron diri sa atong programa and to be with you on air once again.
1: Yes.
0: So it's been 10 years. No, it's surreal.
1: 10 year by.
0: Oh.
1: Yeah, I mean gikan sa mga parties,
0: gikan sa mga sad-sad,
1: sa mga suka, sa mga si iyo. Hindi eh kasi 'di ba, you know, mga younger days na to, we are very very active.
0: Yes.
1: No? In all aspects.
0: Asa ma-active ang unsa nga life?
1: Active tayo sa lahat ng bagay.
0: Sa lahat ng life.
1: Magkaugnay.
0: Magkaugnay ang lahat.
1: Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Ito ano?
0: Ito,
1: Uy, mag-greet sa kuno.
0: O sige, pang-greet sa
1: niya. Ni Langga Neda at Ineda. Salamat kay Tineds. And of course, ni Ate Juneta. Mama Juneta.
0: Mama Juneta.
1: Mama Juneta.
0: Basta ayaw, gisgot lang sa iyang past.
1: Ayaw na.
0: Kay delikado na siya. Masukura ba na siya dahil?
1: Niya ato sa ni-greet po diriyat ka na mga wala pa ka-move on. Katukato mga suki nga hangtod karon wala pa ka-move on. Gusto nyo patas on.
0: Ganong patasoon man ninyo. Nabi tay panultihan diri yo. Mahalag mo bo basta igo.
1: Ana.
0: No, di ba? So abat dapat ta kung muna na. Ayon na panghitag mas taas pa. Di ba? So karong adlaw ang amo panaguban nato alas gisra.
1: Bahalag gamay basta kay
0: kanuna. So morning mga ka-vibes no, DJ Ace yes. Has been a part of my journey and I was also a part of his journey,
1: Gabi,
0: as a radio DJ. So atong balikan ang kani abdo.
1: Hello.
2: Pag-andam ng mga tissue diha, mga brad. Oy, hello, hello sa mga nag-download din ha. O, padayon na mo diha og kanang comment-comment ha kay pamasahon na
3: lipay sa mi oi. Later, oo.
2: Oh, lipay sa mi nga naa mo din ha nga wa mo diri.
3: Mag-chika sa mi ha.
2: Oo.
3: Okay. So, diriot, yes. Syempre nimo sa mga wala na side kini because this I believe this is the first time na nibalik ka graduate and interview ka
2: ever
3: no ever yeah. since no. So, daghang wala na kahibaw sa maybe ang uban wala na kahibaw sa imong back story, di ba?
2: Yeah.
3: Nganong na DJ ka? Very brief lang. Naunsa ganito?
2: Well,
3: di ba? Apil man gihapon silang ganida ato?
2: Yes.
3: Naunsa ganito DJ Ace?
2: Ha. Karon. Diba? So sa unang panahon ning mga no audition
3: 2000 ko na mga 2008.
2: Ni audition ko og PBB.
3: Mo ba?
2: Wala ka ba ane?
3: Wala ba?
2: Ito. Ni audition ko PBB dong.
3: Masan to iga?
2: Basa ka itong kabasmi ni
3: Kim Chu?
2: Ni Kim Chu dahil.
3: Oh, mao ba?
2: Mm.
3: Bantog rawa ka nakuha.
2: Pero yes. Okay. Hey, you know, sa una, ang akong peg ato, katong youngest rescuer. Di ba? Rescuer mong ko before. Volunteer. Kunya, wala ko na dawat.
3: Mm.
2: Pero na wild guard ko dahil.
3: Ah, wild guard.
2: Oh, pero wala gabon ko na suon.
3: Kayo?
2: Oh. Yung man, kibaw na ka kung, muna, niusas din sa mga butang na dapat mahibaw sa tao.
3: Mm.
2: Kanang audition, di ginasayang kay kaning sample, no? Katong kapanahon with ABS. Naka sa ilang library.
3: Mm. Kumbaga na naka sa listahan
2: yes,
3: ba?
2: Yes, na potential ka. So karon na call back sa ako, bay. Ipa-audition na po, gubay.
3: Unsa naman na siya?
2: Mag-TV na!
3: Mag-TV na. Ito mga hosts.
2: Yes,
3: oo.
2: Pero wag ka pong mag-dawat.
3: Okay. I believe, ang nadawat na to was si Borgi.
2: Si Borgi.
3: O si Jonathan.
2: Okay, lamian mo saan. O, lamian mo
3: saan.
2: O, niya lamian kay Glawas, ana. Niya katong time, kay mura mo sa hip-hoppers, nga murag na, murag, manuyo pa yung rugby ba? E, daot pa kayo. Daot kayo. So, ako madawat. You know, namay ko on Facebook. Kasabot na sa go. And then, I another callback there.
3: Callback na po. Ikatulong ubo.
2: Pag umarapag callback day ni Anaman, radio. Hala, radio day. Yung karoon ng radio ato nga panahon day, grabe kayo ka verbatim. Kung verbatim, kung baga, kung unsa yung script mo, gina, you're listening to 97.1. Lupig sila.
3: Anagin mo, no?
2: Tapos, so, karoon, naibawaan sa mga executives, sila nilangga nida. Kanas na, nagsuya na sila. Maghimo ka ta og kanang persona murag natural lang. Diyan na nagupa.
3: Nga kanang kuan kanang dili kinahanglang verbatim.
2: Yes.
3: Kanang warak ba? Warak
2: kanang sa warak. Kanang makarelate. Ang akong training ato day, grabe day. Kay gilangan jud ka nga dapat i-relate imong kogalingon nga naa kunuhay ko sa balay, nag-imagine ko nga na inang laba karon. Muna dapat mo relate ka mo ingka nga, "Ti, kanang pagkusukuso ti, kanang butang isag feelings." Mukusukuso ka gani anak, kusukuso. With feelings. O saan man na mayon ka? With feelings. Bitaw. Wag patarunga ako kusukuso. Kayo dapat ano nga, nanimaho magkuan oi inununan.
3: Yan, mo jud nay training nato sa MOR before.
2: Diba? And then I actually mo na to ang panahon nga ang unconventional type of DJ broadcast. Ning boom,
3: ning sulbong na. Kanang walay scriptay.
2: Walay scriptay. Even our mga time checks and stuff, you can be very creative. Pero nay control.
3: Yes.
2: Even the modulation of the voice, parang ganito mo na nga. Uy, usmo na nato, no?
3: Ang naka dahil lang good ato is di na ta scripted.
2: Absolutely.
3: Yes. Before man good modulated and scripted pa
2: yes, yun. Yes. Oh, and of course there's a standard,
3: yes,
2: right? Naay mga dapat KBP standards and stuff like that. Syempre. But of course, we should be a mix of it. Parang balance lang, no? And then eventually nangyari, I came in, the first good na ko was Baby Jelly was the one who trained me. Unya karon mo na si Kim Yat then came in. Now, usa mo sa persona ni Kimmy. Ayun.
3: Muna siya. Kaya mo mga nang nakimiyat ko. Ang story yung aning nang nakimiyat ko mo yun ni training. Kaya mo kaon sa ang tinudyo na ko nga gustong pangalan on air. Social.
2: Abi.
3: Body love.
2: Body love.
3: Oh, body love.
2: Kasi pang love yung body mo.
3: Kaya nga, siya man go, ang iyang, di ba, DJ Ace. Tapos, ang niya is yot.
2: Is yot.
3: O niya, kay Kim man ko niya, tawagun ko niyang Kim Yat, hangtod siya na, bitbig nga to siya, miss na ni Miss Tata Singkos eh. Puro na Kim Yat ko, so, that could I've said that.
2: Lain mo sa kayo, Dayat, o ka na ang imong pangan ba? Kung akong giyunahon na sa una kay Kimberly Clark. Nakikibaw mo ang tanan nga sa Kimberly Clark. Mutanaw ko sa Pampers. Ang tagi yung Kimberly Clark. Pampers.
3: Actually, akong tinood nga pangalan yun nga gusto diriyot kay fan man ko ni Kobe Bryant.
2: Oh, yes.
3: Oh, so, akong gustong pangalan is Totoy Kobe.
2: Totoy Kobe. Hoy! Rated PG. Pagaw sa mga gagmay is recommended. Pabalik ka lang unya.
3: Pabalik ka lang yung manami. But anyway, so mauna muna yung backstory. And then syempre, di ba, you spent how many years ganit ka? Nilaka dapat kag 5 years ka.
2: My God, yes. 5-year awardee.
3: You started 2010.
2: Yes.
3: 10.
2: True, yes. And then, murag paspas kayo ang panahon, no? Yeah, murag ba, in that 5 years, puno gyud kayo ang ako ang akong kinabuhi, ana. Murag, naadto na ko ang mga buta, lugar nga dapat nilimatuan. Yes. No? In all aspects.
3: Tapos, she's going, hoy, ang memories anong dilimatuan, Miguelito Gultiano, sa Banda Bohol. Ako, di ko kalimutan eh. Na, ginoo ko.
2: Na mga tao nga, they treat you like family. Ganun. Yun ang pinakalami kayo. Hangtod karon nga minyo na ni mga anak, you still remember you. And then they kind of like feel you as a family gyud na brother gyud ka. Niya na may usahay, kimiat mo kalit lang og ka, nag-auban mo sa kong wife, niya mo kay dagana. Hi, DJ!
3: Makailapan, no?
2: Kumusta naman ka? Uy, kay bawa ka, anak. Dito storya. Na akong wife, of course, si Ayin, mo ana gyud gi babay ba ano niya murag ning duolog kalit ya
3: kinsa man ka
2: chat ka ayo no ipit ito pa picture ya murag duwa sa pasig ang wife no murag mo ing pero you know after a while ningon siya paghawa okay thank you ana pag human ako ang asawa kinsa man to
1: pasad bitok ko kay tao kinsa
3: uy ana yun ako na mo smile ba hi kinsa man to okay lo
2: yung paga bidi mo ay siya ano naging istorya makawa makakaila.
1: Ay, basig kaila to na ko pag DJ.
3: People person, manggota.
2: Dapat ano lang ka. Na ikaw sa dilingkod ko og ka ng bus. Nainitapad na ko. Ikaw na tagingon. Huy, kay bawa ka sa una, listener, yung kunin mo ba? Katubitong kuan, buanga to, no? Ano ba, na feeling niya, kami kailang ibidugay na. Kaya because dugay siyang tigpaminaw natin.
3: Then that's the beauty of radio, no? Because you get in, you penetrate to the lives of the people. Ang kanama kong TV, passing ra. Diba, yes. Tanong TV. Ang radyo man good, makauban mo sa matag-adlaw, murag na sa background ni mo pirmi, munang mo penetrate yung kasi ilang kinabuhi, mahimo na kang kabahin sa ilang kinabuhi.
2: And they remember you, goodbye.
3: Yes.
2: 10 years ko wala, but I still have a page, right? Nakagya po mag-message, and then mag-suryahay gya po me. Unya na, mga times, yat nga, also, kay nawa naman si DJ Ace, no?
3: Si Jabe Joseph Roble year, na may
2: right? Jabe Joseph Roble na dyan. Nining banos nga name sa laing na radio na DJ Ace, right?
3: Nakauban ako na.
2: Right, so, hi, shout out to DJ Ace also.
3: Ni kuha ni Ace mo si pangalan
2: right,
3: din niya.
2: Ace nga, Ace nga. Oh. So, ngayon, when ning gawa siya, when they were actually promoting na naibag o nga DJ, na DJ Ace, people were like, abin messaging me, hi, yes, hi, hello. And I was like, wala man, uy, naamo ko sa Amerika.
3: Papa Ace ang yung pangalan.
2: Papa Ace, right. And of course,
3: because
2: kay papa man ng papa man
3: basta papa man to dito.
2: More na humbling thing about us on our work kay you get to talk to people na di na kailangan og introduction.
3: Tinuod.
2: Diretso sila mo storya nimo like as if you are close, you know them together. Yeah, more kita sad. Mo dizer to man kinsa ganito ka nang?
3: You don't need to ask. Basta kahibaw ka nakaila siya nimo. Mo lagi na mo lagi na ingon niya, kung nakaila ko nakaila mo na ko. Tagda ko. Yes. Kimo tagad gyud ko.
2: Absolutely.
3: Oo, di ba ana gyud.
2: Ana gyud.
3: Pero kini akong next question is if there's one thing unsa magi kami nga wani mo sa radio because pila naman ka years? 10 years,
2: 10 years. Plus,
3: years.
2: Yeah.
3: So 10 years nga wala na ka ni CBS sa radio. What is, you know, if not just one thing, if you can name me maybe 3 or 5 things nga i kami nga wani mo sa radio.
2: Okay, first would be really the people, the listeners. Kasi we dili lang kay more about bond but relationship gyud ang atong gi-establish with them ba. Niya labi na Mapsi, the MOR Avid Fans
3: Club.
2: Yes,
3: gituko to nato.
2: Yeah, kitanduha ato. And you know, we don't take credit number kita ang founder but of course the radio itself kita mismo no. But until now they are there.
3: They're nang uban nang aminyo na gyud sila in that circle, diba?
2: With nanay mga kids and stuff. Na they are actually hoping na they can get back to with us, kisuntag mga daghan na kay mga GC and in and out na ta and stuff. Yeah. May ni something na usa na mingawan ako. Kaduha is the crowd. Kaning magtanaw ka no, you're just makita man na to sa social media. Say we have Marinong DJ for example.
3: Yeah, so
2: that actually maglimbaut akong balhibo yat when I look at Marinong DJ. You know, I look at him and you know I see different others nga mga influencers and very good public figures right now. Makita na ko ang hype, makita na ko ang crowd na musyagit whenever
3: mo,
2: you come out.
3: Mo, sa una.
2: My God, sa una, bisag-asa ko, kana madini mo makalimtan ang kanang syagit bitaw nga even in dreams kung nag-i-hunt ka na now I mean public service inana it's a different game eh ganto when you go out pangan pa lang DJ Ace paggawas burak nang tao ya
3: labinag dito ka sa Isabela Isabelite oh si Sir Pete si Sir Peterson Amodya ang iyang style samtang nagpadulong pangsakiran na kay microphone
2: yes
3: oh di ba mag-announce ka dito ni gawas mo sa dugukon ka tao wow, diba?
2: Napakasaban and then you know when you go out nakasuway ta na we had the taste of that nya mo na usay makamingaw nga murag Cebuano na ara sa booth di ka imagine when you go out people really loves looking at seeing you nya wala pa sadly sa atong panahon wala ina nang social media
3: yes at do na siya pero dili siya naka prominent no yeah,
2: wala pang live wala pang ganun nung panahon
3: that's
2: na yon
3: that's why people really go muadto adto jud ka yeah. Na ako diri muadto jud ko because jud. First time na ako ni siyang makita na ba no
2: Rampada is number 3
3: ay kana jud Rampada
2: kadaugan sa Mactan every year box office gud atong stage buyag-buyag
3: giming out the former no the former councilor of Lapu-Lapu yeah, City
2: Sir Harry
3: Don Rodaza yeah. Pero may yun siyang kanus amo mag-stage diri even yeah. Katong gi-cancel na ang street party yeah. Kanus amo pwede makaari because yeah. They know diba yeah, they know that we can bring the crowd
2: that was a culture na atong nabuhat sa Upunganon and happy bilato ko tuig yat ngilana no
3: yeah, sinulog pa
2: ha grabe sinulog okay yun sinulog imol sa imol
3: three-day party
2: there's a lot of kanang inana niya. Happy ta ba na every bisag tulok adlaw kang sigig DJ si pagaw na ta
3: bahalag luya na kayo
2: happy gyapon yes. People are happy to see us so murata, yeah dili man feeling ero but in our time we were artistas
3: yes no? Sort of local yeah. Celebrity
2: yeah muhawk nimo mga tiguwang
3: mulaman
2: na rin kay we love
3: kana magpapir mag t-shirt diba
2: nasuyan gyud natin we had the taste of that and I'm very thankful no sa ato ang station our before no prior
3: actually actually thankful sad mi nimo DJ Ace kay no salamat kaayo sa bagong tandem ko no Okay, joke na, Ate May. Ito. Ay, Diriot, para di ko maka-award, kisa una, maka-award, bila tapir, magdita kay Aero commercial.
2: Yes, absolutely.
3: Duha raman akong commercial. No? Pero ako siya nang i-air, kaya ba, sige, makasama.
2: No problem.
3: 942.
2: Sabi ni Laika Virgil, okay lang daw eh. But hindi pwede yun.
3: Di pwede. Okay,
2: importante ang commercial, ha?
3: Importante ang commercial, ha? Di pwede lang itong commercial, di pa yan ito i-air. Nagmuhawa ni nga. Okay, sige. We'll be right back. Bumalik pa ang Kalandrakas.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: 93.1. Maana ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Atong oras, it is now 9:43.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagugut ba ang una-una?
6: Nagkagugut ba ang una-una?
5: Daghang pangutana?
6: Pangutana.
5: Daghang kabalaka?
6: Kabalaka.
5: Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
6: Kalandrakas na!
5: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Mga ka-vibes, parang ganun lang, no? May pareha sa order, no? Katagas kaya itong commercial, no?
7: And then, ano na, gigaming nga ako, padunga ito, mura kong na-culture shock. Mo ano mga dapat, di ba, na? Favorite radio station!
3: Ang
7: M.O.Y.
3: Ang adib yun is, thank you very much.
7: Thank you very much. This is your listening to your favorite radio station, M.O.R. 93.1.
3: Giluka!
7: Ano ka? Giluka! Pero ang pinakagilok yun, si Like a Virgil.
3: Oh, si Like a Virgil.
7: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
3: So actually, mga ka-vibes, no, sama sa ato nang igisgutan, no, dengan kaya itong viewers, atong mga viewers, i-shoutout mo niya, i-shoutout mo na mo niya, ay maghawa niya.
7: Yes, huwag kayong aales.
3: O niya na mo i-shout, para di mo manghawa, kung ba niya, basta mahumanag shoutout, mahawa na dayon. Ano yun sila, no, basta humanag, makuha na ganilang gusto,
7: una,
3: biya na dayon.
7: M.O.R. space, C.E.B. space.
3: Your message
7: sent to 2366.
3: Oy mga kuan, SMT ni si Francis Laranyo.
7: Yes, diba? Absolutely.
3: Si Mother Ligaya.
7: Yes. Mother Legs.
3: Mother, si sa pamatila ay mga karaan si Joe Pax Breaker.
7: Si Jojo Abapo.
3: Si Jojo Abapo.
7: Jojo Bops TV.
3: Oh, si Andres Lumapas.
7: Yun. Jennifer Ingaling. Shelo Grace Vlogs.
3: Oh, Shelo Grace. Si Justin Ornupia.
7: Si Justin Bieber.
3: Oh, mga karaan kayo. Okay, so napangutanan na ako diriyot ang mga gigikamingawan ni mo. Now, unforgettable moments. Kaya mo na ko sa isa.
7: Huwag ka na. Ano ka ba?
3: Unforgettable moments ni mo diriyot.
7: Unforgettable moments.
3: Being a radio DJ in general, not just for example nga, sa on-air lang, pwede po nga off-air.
7: Ang daming mga unforgettable moments na nawa sa DJ. And of course,
3: katong,
7: for sure ka.
3: Katong na inagtumbagay pag disco ni mo. Ano?
7: Absolutely. Iba din yun. Pero ang akong di malimtan siguro would be ngayon, no, si there's Keken, right?
3: Uh-oh.
7: Remember
3: ah,
7: Ken?
3: Yes.
7: So Ken was away, ngayon right? Nangyari he was because of his influence. Uh-oh. And now nisikat siya, a lot of vloggers and influencers also were collaborating with him, and then he just really lost track, pare. Parang that was very sad. Ken was katubang insikon bitaw.
3: Yes, I know. I remember.
7: Yeah.
3: Mukuyog to na to sa itong ebasa right. Danao. Yeah.
7: So, we're also...
3: Di ba manawag pa dito sa programa?
7: Absolutely. Oh. And then, yun yung pinaka one of the... Hindi na ako makalimtan. And katong sa DYAB ta.
3: Oh, yes.
7: When there was kanang mga points in time wherein ang katong anak niya, Duha Kabuki, dadaan niya, kikulata siya sa iyang bana. And then we get to help out. Mora mo gito yung essence sa moang lives before. We were like helping out kay mga wapang may pamilya that time.
3: Kaya ito man sa good, among kalibutan, naglibot ra sa radyo. So,
7: actually,
3: sa among fun mode, nami sa MOR.
7: Yes.
3: Sa among serious mode, nami sa DWAB.
7: Absolutely.
3: Yeah. So, every night, 7 to 9, balitaktakan AB. Salamat kayo, Sir Leras.
7: Nya nagi mangayo at time yet nga. Mangayo gigtabang na to. Sir Virgil, di ba? Sila, ato nga time. Mga luiki nga mga daghan na kayo ito nga time.
3: No kidding, mukot be again me. No choice eh because labi na ka ng kulang pampliti bisag pangkaon lang.
7: Yeah.
3: Di ba mo kod jud mo hatag na lang jud me no.
7: Nayoba na nagbalik-balik naman ni dong. Di na siguro na tinuod. Hmm. But we never care. Kay we were young, we were single. Wala me we
3: Kabilingan.
7: Both live in a condo unit down sa the
3: Dusuico
7: building.
3: Oo.
7: Oh, and then pika siya sa asya sa floor, ako naman sa baba. So kami
3: nuktok ra. Wait, hindi pamahaw diha.
7: Like, we were living in the lives ba na single me. That's why we don't even wala sa mo before ni Virgil yung relationship kami duha. Dili mo bitaw niyon ko tinuray ito. Joke lang.
8: Kung wala pa may nangabayot dyan, bitaw mo nangabayot. May nagkauyab, may duha eh.
3: Kwanto sa una, kanang, ang mindset na mo ato is puro radyo-radyo.
7: Yes.
3: Back then.
7: Radio and service.
3: Oh.
7: Where there is service, hala, kanang disco sa gabi eh, pagkaugma, kay halad sa kapamilya, nausa na ka nun eh.
3: Hapon eh. Nagani ko yung disco, pagkaugma, panran. Salaban! Di ba, diba? Ibig ka tong blue nga ko.
7: Yeah.
3: Laban, pag-aug ma-panran.
7: Pero what I'm proud of between me and Kim, oh, and of course, kami, wala gid me influence and drugs.
3: Mm.
7: No? Ay, there was there was a very hype there na mga, oh, hype mang itong mga DJ before.
3: Oh, oh, oh.
7: That was really, makita na to na sa community, no?
3: Mm-hmm.
7: Because they wanted to move and really just keep up with the pace, mm-hmm, mutira sila og drugs, but oh, kami happy me to know na until now, wagin me. Mga adik-adik kami paminawon. Oh. Pero actually, si, legit me adik-adik.
3: Si Diriot, ang iyang tirahon ana energy drink.
7: Ah, yes!
3: Kuya Panday, ni guma. Mukha
8: Gabi, no?
3: Sa una, mukha ko siyang tamis kaayo, panington. Nga no, dahil ni siya ulit. Di ba?
7: Di ba?
3: Basta, luya, kaug tamis. Oh. Panington or galit. Basta mukha kong tamis. No, dahil siya
7: ulit. Mo lang, inang, sa atong gikamingawan, kanang mga atong mga events nga kita, yes, mismo ang mag-make like,
3: oh,
7: palaro like atong mga
3: retro sports, sports, oh, no, tapos katong kuan katong sabtong kanang kana sa station lang ba,
7: mga hindi mga atong mga katong atong mga kaon-kaon,
3: oh, kaon-kaon
7: tapok-tapok, oh, diba, tapok-tapok, oh, very murag pamilya gid to, nya karon I know na majority of now listening to us and watching us daghan kay diri nakita na ko mga familiar,
3: yes,
7: faces because they really miss us, mm, as well as we miss them. Kaso lang, we understand that's life, no?
3: Mm-hmm.
7: Kailangan tayo move on. Kailangan tayo priorities.
3: Ano man yun na. And actually, I'm leading it to, nindot nga leading, no, that next question. But again, di yun ako kalimtan, Diriot. Ang pinaka di yun ako makalimtan kasi natin na ito, katod yun nahitabo sa andabuhol.
7: Naglisod na guli. Kaya wala ta,
3: no? Luya na to ato, no?
7: Uh-huh.
3: And that's the reality of, you know, events or DJs, yeah, no? Kana bitaw mo nyo makita karon sa social media nga mag DJ invite ana.
7: Yeah.
3: Layo ra kay na sa mga sa natian sa una.
7: Before.
3: Kaya kana pag humag DJ, pag human sa mga event mga kabibes para lang makabalik mo sa mi sa among gistayhan,
7: mm-hmm,
3: nilakaw mi sa hunasan.
7: Kadlawong tutok.
3: Kadlawong tutok.
7: Ah.
3: Naglakaw mig hunasan nga balik isa ka kilometro. Kay nga no, wala na yung motor nga mo auto dito sa among binyo.
7: Puro hubog.
3: Oh, nya, sus, Ginoo ko. Pag abot na mo dito, nangatulig may pagkaugma, ang organizer, gay, daganan me. Wala may bayre sa para, among TF nga 20K.
7: Nya, para lang makajuti si Kimya, di may kasabaan ni Boss Jackie, gipauna na ko siya.
3: Oh, ay,
7: ako'y naghuwat.
3: Oh, oh. Kaya ako may morning, di ba?
7: Yeah.
3: Oh.
7: I can't have Kim miss his slot, or else bawa na sa una gid na mo. Bala mo racket ka basta dapat sa oras nga naa ka naagid
3: na
7: ka.
3: Dapat ka, oh.
7: Oo.
3: So ni uli kog una di magpasalamat ko Ray J Pakatang mo ni rescue na to ana,
7: yes,
3: og si katong taga Gindulman Bohol, I forgot the family name nga listener natong gipakatulog ta dito for that night
7: for
3: kay
7: that
3: wala gyud ta itagaan pa tagpliti pa uli,
7: yes,
3: sus,
7: no,
3: pag abot
7: and that's where family is kami, oh, ni Kimi, we're not rich that time kaayo,
3: yes,
7: we have lots of
3: karon saray rich,
7: oh my god.
3: mo nang maningkamot sa una,
7: yes,
3: 5k katmon, okay, patulan 3k patulan, oh, na nato, di ba,
7: bars go, mm,
3: and then ang nakanindot lang po before, ang listeners, man, they're not just listeners.
7: Yeah.
3: Eventually, mahimo na sila morang pamilya.
7: Grabe yun.
3: Oh, di ko kalimot, si Ray J Pakatang, o kato si Verly, dili Verly, kugalahe po to.
7: Yeah.
3: basta.
7: Nauna ni Ron, nanggawas na ang mga kuan. Ay, nalagi na.
3: Shh, abas.
7: Hinahinay ba?
3: Katong taga-Gindulman, oh, nga, married sila, no?
7: Oo.
3: No, imuy ni kuan na niya. Uh-oh. Pagkaugma na ko nakauli, kay fully book na ang kuan.
7: Absolutely.
3: Fully book na, o. Oh.
7: Yeah, karon mga ka-vibes, no? Very happy ko to see my brother. Karon proud kay kuan ni Kimi. Dapat mo play ka katong piano nga kuan. Sentimental. Ayong mga ataka natin ganun.
3: Ay ka bala ka diha.
7: Panahon nga tong nang nang.
3: Kasi pagsulti nimo, singin mo.
7: Ako proud jud ko, no. Kay
9: mali yung scoring, Brad.
3: Sorry.
9: Mali yung scoring, Brad. Yung piano, yung paborito mo na, ano, Brad.
3: Sorry.
9: Napagbaganahan na mo, ano.
3: Di na, sorry.
9: O, dapat yung parang pag gusto ka mag-sentimental, ka naman kaluha ka. O, karun pa lang, muluha na ka, makadungog ka sa first note. Ganun.
3: Lahi man nga luha. Lahi man nga luha ang mutulo. O, sige, go.
9: O, si Dunggan, na. Nanahal si Dunggan, Rio. Ano rin na.
3: Kana.
7: Actually, proud yung ko, ani ni Kimi. Kita ko niya. sayang kalisod sa unang panahon. Nga, dukot na lang among panganon.
10: Dayon?
7: Nga, karoon tanawa ha? Himsog yapon akong dear yat.
10: Nga.
7: Nga. Makita ni mo mga igsuon,
11: lamin na lang kay paminahon ba na? Na ako nito sa opisina.
10: Dayon?
11: Na si Kim yat, si Gigi hapon nung ka ng katawa sa TV na naghuot na siya sa TV. Nga ka ng mag-abogado pag yun.
3: Oy, kanang imang iana gadebo. Ako yun ang i-claim. No? Did you
7: pero nga pero ka, no? Seriously,
3: yes.
7: I'm very proud of Kimi. Asa siya na abot karon in everything like that, no? Makakita gyapon ko niya. Actually, Kim, murag kog kanang mingawan na masuya nimo.
3: When I'm looking at nimo, eh?
7: Makita nato nga si Kimi, now he's aspiring, very proud of you, bro. You're aspiring to be attorney.
3: Puhon.
7: Puhon po. Atong iampos si Kimi, no? O ganyang kalag. Wait, how yun? Oo. Si, ay, SPO2 ang...
3: Oh. Oy, si
7: commercial ko, no?
3: Ang commercial daw, yung si SPO2. O, yung mana. Alas 10 pa ako.
7: Okay na. So, ang ganahan na, ang ako alang yun na wishful thinking, no? Kay, makuha ni mo, bro. I know I've been away. Karon pag yung minakita, ever since.
3: Karon pag yung minakastulyag taas-taas. Magkita rami sa una kay magkuha ko sa manok akong i-order.

0: mga fans and stuff, and record, when you go to the communities naman na kaila paghihapon ni mo hang together, that's amazing. Kay, blessing na. Ang curse dito is that you kana nakikontrol because you don't have to, we can party like animals anymore.
1: Yes, di na
0: sa unang panahon,
1: suki ng Tonyos.
0: Saman.
1: Paboritong GPS.
0: GPS, Tonyos.
1: Ako nang gisearch. Tanuway. Ako nang gisearch ang GPS.
0: Wala
1: na din na siya, no?
0: Kill this premium strength?
1: Oh, wala na siya, no?
0: That's our favorite kasi meron siyang, ano?
1: Ginseng.
0: Ginseng. Akala ko pinavice ganda ba? Gen ko bilang ba? Iwid.
1: Bang pampagahi o guan? Tuhod.
0: Tuhod.
1: Para dili ka mulukapan ni
0: Tuhod. Hello sa mga taga Danau City. Ako ang mga giservisuan ng constituency.
1: Yeah. No? So you're now currently the...
0: City Information Communications Technology Officer.
1: Oh, yeah.
0: Of Danau City.
1: So muna siya yung role, mga ka-vibes niya. Muna ginadag ang mga mag-live ko dire, ang mag-programa ko, dag mga tanan, asa na si DJ Ismar ko? Tuog Danaw. Atuan niyo sa Danaw, tutukan niyo dito. O, diba?
0: Nila ko musulti asa kong opisina para dili ko, diba? But I'm actually in the second floor of the executive building. Oh. They can't miss it.
1: So, narito si DJ Ace sa Danaw. And I always say, DJ Ace is now a public servant. Yeah. You know, he's working with the LGU of Danaw City.
0: And departments.
1: Oh,
0: And DICT for sure. Hi, Sir Frederick Amaris.
1: And ako, I really see your love for Danaw City. No? Even before no mag-event sa Danaw, sa Beehive, sa Plato de Club, yeah. Diba? Tapos ka ng Karanta sa Danaw, yeah. Diba? We always do events there.
0: Si Boy Maxoy, nananaw.
1: Oh, Soy! Soy! Oh, kaming duhara ba dyan ni...
0: Anong story ni Boy Maxoy?
1: Humana, gistoryana na mo.
0: I watched that actually.
1: Oh, di ba? Kitang duha mo ini ko ano yan.
0: Puda.
1: Oh, puda. Tapos kitang duha mo ini minaw sa iyang kuan. Sige, nag-audition siya, nagsige mi katawa sa kilid.
0: Nag-grocery mini si Kim Yat. Oh. Ni audition siya on the spot. Kay ba kog mga kanang mga voices sir? Oh, ako paborito gyud kini si Yui Villamil.
1: Ah. So, na, oh, diba?
0: And then we,
1: my God. Si Ivor di ay ito, si Ivor. Yeah, ang i-help na ko sa Gindolman Bohol. No? So, kami, mo ni Kuyuga si Wakoko.
0: Ana, nung
1: Kuyuga ni si Wakoko.
0: Si Yami. Kani sila.
1: Dili ba? Katong Kuyug na to sa Bohol ba?
0: Lagi.
1: Sa anda, si Wakoko. O si Kuan, si... Ray J.
0: Digi Pakatang. Kung asa mi, naimapsi.
1: Naimapsi Kuyug. Pero dapat lucky ha.
0: Lucky ha.
1: Ito naglaro na.
0: Pero kana, sigurado dyan ko. Sa amo ang life ni Kimi as DJs, murag, wala man tay mga
1: wala oi wala no.
0: Butan man minga di Jace. Promise
1: mo ba? I know. Diriot alas 10 in punto naman, so I have the permission to extend it, okay? Nene grant og permission.
0: Yay!
1: Pero atong buhaton karon kay daghan makaini atong shoutouts, no?
0: Oh yes.
1: Daghan kaini atong shoutouts.
0: Oh yes.
1: Ang buhaton nato mag commercial break na ko ito na ko gyakoy commercial very quick. Inigbalik nato ipang shoutout na nato ni Sheila.
0: Sige.
1: Ha? Nya,
0: salamat sa permission.
1: Nene grant og permission, okay?
0: Manganta mi diya sa magbabalik na.
1: Oh, wow, no pa.
0: MR.
1: What's up?
0: Ako nagbuot na.
1: What's up? Mag-commercial sa ako and then nagbalik na to atong pambasahon ang mga shoutouts. Hayo mo gawa diha sa atong mga viewers diha.
0: Share.
1: Oh, diha lang sa mo ha kay ato nang basahon yung mga shoutouts. Pitira ba yung daghan na maapas kanang diri basa?
0: Kaya na mga 1,000 naman ni kabo.
1: Oh, we'll be right back mga ka-vibes. Balik pa ang Kalandrakas.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Kabayes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line, lami on, DJ's Bracket.
2: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arang

0: 93.1.
1: Maano ni? Oh, di ba mo na to? Balik namin.
2: Ang ganda. Actually, okay lang talaga.
1: Tiyo.
2: Cho.
1: Palihog nga to, di ha. Download. Kindred Garden, pangako, may nosor. Dali, pasok na yun. Kibangan to, me.
2: Para po sa aming mga tagapag...
1: tagapag...
2: ligtas.
1: Ikuhan pa na, i-download pa na niya, isulod dire ha. Okay, sige.
2: Ang saya-saya.
1: Saya. Hi, pagpasulod.
2: Happy Kiko, naghan kayo tag mga comments and shoutouts. Yes. Hindi pa rin sila nagbago.
1: Oh, salamat. Oh, ito na silang pambasahon sa ano, niya maraga kuhan na
2: tumuli. Absolutely. Sige.
1: Shoutout ko ni Goku. You know one thing po, diriyot nga makaproud, no?
2: Yes.
1: Ang atong mga kanhi, mga tigpaminaw ba? No? Mm. And how, you know, how successful their life turned out to be.
2: Uy.
1: For example, like si number one, si Tensor, di ba? Kinsa ko yung magtuong nga palahubog niya sa tuburan nga mahimong negosyante karon daghang kang rent a car.
2: Iba.
1: O
2: niya ang iyang nakadayon katupag yun gihapon
1: si Kuan. Di ba? Basta kita to.
2: Basta kakita to niya.
1: Si Goku. Nag-rent a car na po. Di ang nakadayon. Si Bridget. Listener na po na
2: diba? Ayos. Si Arjun.
1: Arjun Abulinsa.
2: Oh,
1: di ba?
2: Si Shelo Grace. Vlog.

56 na sa kauntuhon. Kamo na mino lang yapon sa naglogobong nga programa ka vibes sa utor. With your truly DJs, bracket ko na to ay kay inyor. Kana! May lain pa. May pagkaminaw. Oo, sa mga Tuyor family diha sa may Tuburan. Asa ka diyo? Tuburan, Ubay, Bohol. Oo, may pagpaminaw diha ni Arajin Tuyor, ni Mama Helen, ni Papa Panfilo. Maayong pagpaminaw. Oo, syempre may pagpaminaw po diha ni Bossing Jason Rosales Buok. Oo, may pagpaminaw ni mo diha, Bossing. Onya, oo, shout out. Ni Maria May Donduyano, akong pare-pare. Oo, mayroong ito mo pare, masungod to. And, ayahay kayo ang mga nakaparoon, naka-double pay. Double pay man ron. Kay Kwan man, kanang holiday man. Tara to all stop sa campgrounds man, Talungon, Dalaget, Cebu. Ano to? May ngoto po ni Alvin Mindahaw. Mayo nga uto. Maayo nga uto ni Yensky Tilibangko. Tatat ko sa Kirati Boys diri sa Gibangkuan. Si Bunga. Nga, saan eh? O, kauban ako na operator sa bako. Alright. May ngunto ni Tanan. May ngunto po ni Agaw Cheryl Florentino diya sa may Liluan. O, DJs Bracket Bunal. Shoutout from sa'yo si Bunga. Ikid-ikid pa more. O, sa ito kabab sa Erlyn Inesio. O, siyempre. O, sa Tanan mga naminaw diya. Ayaw mo kaulaw. I-text sa'yo at inyo mga greetings. 0995-47208. Zero out, sir.

0: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: Wait.

Pardo! Ang Odon ninyong tanahin! Siyempre, dili magpalupig po, naglago po! O ang radio ni Junjun Misias! Naglago po kuno ang radio na sa iyang unit! Oo, and nakakuno siya karon sa may Ludo! O nagparking! Sa to siya mga kaubanan, Marjon Lagaylay, John Michael Kuna! Latos! Hello ni Wilmer sa Sirad! Yes, sa iyo, Tadoy! Sa mga Tadoy family sa Barangay Adela Andot! Masok ito ni Mudot! Siyempre, ako nga mahan! Permin Hel Domidogo na ito pwerteng sinasaway! Di matawas-tawas ang istipig! Siyempre, ako inahan na Mama Lolita Lita Gunato sa Barangay Adela! Mayong odo ninyong tanon! Yung Iberti Island! And hi po, shoutout from Hampang, Argao, Cebu! Charmaine Igunia! Ha?

sa 14 na mga ka-vibes. Sa vibes, sad sa uto. May pag-apa, may uto, may pagpaminaw sa tanan mga marites kuno diya sa Labangon. Oh! Ora diya ba? Oo, bulyumin yung mga radio diya, ha? Si Alberto Argoncillo. Shout out sa Argoncillo family watching panangatain. Bawo sugod Cebu. Kano kayang Bluetooth speaker diri kano? Siyempre nagbuto-buto sa diri sa Kabugan, Guadalupe Alegria Cebu. Perti na sayaw ni Faustino diri gipaningot ng upaw. Mao na niya. Oh, ikaw si Stephen, ikaw si

5 or bite size na sa kaotohon. Naniodto na ba mo mga kabams? Naniodto na mo? O, unahasan ninyong sayaw. Unya na paniod to. Unahasan sayaw. Unya na paniod to. Aron makasave-save. O, hila ni Jenelu Impalmado. Naglanog-lanog kayo imong sound sa DJ. Sa mga, pure ever. Steel

special non-working holiday man karon sa tibuok probinsya sa Sugbo, mga kabibes, no? Kinatibok ang Sugbo, way trabaho, way klase, mo ni special non-working holiday, mga kabibes. Ang kinisubay sa pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa ato ang lalawigan sa Sugbo, mga kabibes. No, muna siya. Grabihan, no? Grabihan ng panahon na. Grabihan ng yung ang kuan makaana ta ba? Magunahon na ta. Ika-457 na, mga kabibes, sa katuigan. Ining ato ang dakbayan sa Sugbo, lalawigan sa Sugbo, mga kabibes. Makaana kapila na makakatao in taon ang napuon. Pila na magkatao na po ng 400 kay sagaran sa tuwang edad garon, mahilag mo abot ka og kanaang kuan na ang uban makaabot og kanaang usa ka gatos, no? Swerte na kaayong makaabot kag 100 imong edad. O niya, kasagaran, ari ra magyud sa labi na karong panahon na, mga kabayabs, nga kanaang mga pagkaon karon puros-puros na kanabitaw na agi mga timpla ba? Mga pagkaon karon na agi mga timpla, mga kabayabs, di man sama kaniadtong mga pagkaon sa tuang mga lola. Ato mga lulo kaniadto, mga kabayabs, kamunggay ra yun. O di ba kahautan, ana ba murag makaingon ta, murag mas healthy ang ilahang kanaang panginabuhi kaniadto. Mas healthy, mga kabayabs, ang ilahang ipangkaon kaniadto kaysa karong panahon. O, kaysa karon nga ato ang henerasyon, mga kabayabs, no? Karon kasagaran, awa na. Aridayin ka sa mga kanaang crispy-crispy. Ang karong panahon na, aridayin ka sa kanaang itawag nila o kanaang kuan, kanaang punchi. Aridayin ka sa mga kanaang restaurant, mga mahalon, mga kabayabs. No, pila na lang yun kabuo karon ang mukaon nga kanabitang walay bitsi. Pila na lang siguro kabuo ang mukaon karon nga dili kanaang walay gitawag o kanaang pang palasag yun sa utan. Mukaon baganig utan, mga kabayabs, kinahanglan yun, butangan yun o kanang daghan kuno kayo kanang buyok-buyok anang dikolor yun. Kanaang pang palasa. Okay muna, di na mukaon o di na lami kunong utan. Pero kanian to, mga kabibes, sa pangidaron, sa to ang mga lulog-lula, kanian to, mas healthy man ilang ikaon. Kay kasagaran, unya, kanaang ang mga tanon po kanian to, ang mga utanon po, mga kabibes, ang ilaha pong ipangkaon, kasagaran, gikan po sa garden, no? Gikan yun sa uma nila. Unya, wapa po mauso kanian to, kanang abono nga, kanang gitawag karong mga 14-14, Roria, ang sabarin ha. Kanang abono karon nga kanang patambok sa mais, mga kabayabs. Okay, kasagaran gipanggamit kani ato kuan ramang gyud gana ramang organic, no? O baka ha gana ang yuta kani ato tambok pa kaayo. Sumuna makaingon ta ang kanang ilaha, wa pa kay mga medisina ang gipangkaon sa tong mga lolo kani ato. O niya mo to nga nakaabot siguro sila, naka-jackpot sila, mga kabayabs, nga ni taas-taas gyud ang ilang kinabuhi, maabot og usa ka gatos, no? Apan karon naging mo na ni nakalisod karon kay tungod sa to ang gipangkaon nga dili na healthy, mga kabayabs, murag maglisod na gyud siguro tag-abot ana og makaabot man gani kag usa ka gatos karon idara makaabot kag 100 nga edad karon. Ingnon kasi mong silingan nga ongo. makaabot man gani ka karon usa ka gatos, mga kabayabs, nga wa pag yapon ka namatay idara na kay ka mo ana imong silingan, ha? di ba ka na ongo nong wa pa may nidawat siguro sa yahang gibilin-bilin. Basigo pa ni dawat sa yahang kana ang pagkaungo, mao na nga dugay kay namatay. Still and bitaw, you know? Karon ha, muna sa ito, mga kabibes, nakahisgot magod ko ini ang Uncle Boy. Na naman ko si Uncle Boy din, nakahisgot ko ini, mga kabibes, tungod kay karon laging adlawa, nagsaulog ta sa ika-457 kanaang anibersaryo sa ito ang lalawigan, mga kabibes. Kaya 400 na giday, no? Tugaya na giday sa kalibutan, no? Ma-imagine ni mo ba, unsa pa kay mga gana, unsa kay porma sa syudad, no? Unsa pa kay dagway sa syudad, mga kabayab, sa kanang nagsugod sa kanang uno, arita sa kanang ika, kuan ba, ikaduha ka tuig sa kalibutan, sa kanang syudad sa Sugbo. Unsa kay kanang dagway ka sa syudad ganiad to, nga nagsugod ang syudad, mga kabayab, nagsugod ang kanang Sugbo. Biha, no? Maka-imagine ka unsa ka kaning deres kulon, di ba ka ni kalibunan pa ka ni ato? Maka-imong hunahunaon ba? Imong imagine nun ba? Kaning dinis sa may Ayala, mga kabayabs, nga karon puros na sa mga puno na sa building. Kaning dinis may IT Park, nga diin karon puro puno na sa mga kanaang dagko kayong building din, ha? Unsa man, kanang kaniadto, di ba ka na puro kakahoyan di, ha? Dili ba kahaan hata din, ha? Mga ganaang mangayam kaniadto. Kung nagkakuan mo ka ng mangayam, magdadag iro sa kalibunan, mga kabibes, kay mga mangayam og haw, mangayam og halo, mga kabibes, mangitag ihas. Dili makaha ka ng ingon-ana ang kanaang Ayala kaniadto, diya sa may IT Farm. Sa
pagsugod sa ganaang sugod.

0: Cebu mga kabayan. Sana la ay sa mga wine jotty ha, sa mga YD off karon adlaw nga Huwebes mga kabayan. Akos gani ni mga radio kay doon natay tigmo karon. Apan sa dili pa Uncle Boy paso.
1: Kumusta muna ay sa to ang mga kabibes karon na minaw. Mayong hapon kaninyo sa mga white trabaho o sa mga white classes. Onya, siyempre, di anaman punta nga rin sa itong programang Request 931. Pinaagi usab sa to ang mga kabibes nga na minaw karon. Istorya sa gugma, kaagi sa kinabuhi atong hatagan o pagtagad. Apan sa dili pa ako mga manghinaot nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsiks panglawas o ga siyempre manghinaot usab ko nga ang adlaw nga Huwebes mamahimong malambuon, malamposon, alang ka natong tanan nga mga kabibes karon. Ano doon natin tigmo ha? Apan sa dili pa ato sang i-welcome si Miss Iba o si DJ Pamela. Miss Iba, welcome to the show, DJ Pamela.
2: Kasagaran
1: ron.
2: Oo, nahibong taon sa gi-practice-practice nga basket-basket.
1: Oo, karon, kasagaran na ron. Labi nag-way trabaho, labari gudayon kay ning init trabaho. Nang ayawat, sige, manglabatag siguro kay basig sunod adlaw, mo init na sa'yo. Siguro tag panglaba kay basig ugma, muuwan na sa'yo. Sus, karon na ba, naglain raban timpo, matag-adlaw. Sumuna, sa mga way trabaho ron, Miss Iba, kasagaran ang labag yun. Apan sa dili pa ang atong tingmo nga dunay pahalipay nga 200 ka pesos gyapon. Nanala. Moni ang tingmo mga kabayeb sa kay adlaw mang Huwebes dunay gyapon tay tingmo og ang pahalipay 2 ka gatos ka pesos. Timan-in ninyo ang atong tingmo analisara ang atong numero nga pwedeng i-text 09954720802. Moni ang atong tigmo, itom ang yuta, puti ang bini, lima ang nagpugas, og ang nagguna, usara, unsaman.
2: Yes, okay. Kaya
1: na. Unsaman ito ba ka na, lisara? Moni ha, ito.

0: Ayaw ah. Okay, DJ Pamela.
1: Maray, lahat. Alisa na mga kamay. Sisa kayo na mga tabakan yung atating mami sa Eva.
2: Mauyoy. Naayt o 200 pesos.
1: Kaya sa mayo na maka-answer karong hapon na sa to ang tigmo i-text na sa to ang numero nga 0995-472-0802. Apan, ang ato po nga ang atong FB page, Miss Eva. 93.1 FMR Cebu. Muna siya! Hey, Miss Eva, sa dili pa po sa mga wapamay ni tubag sa to ang tigmo, pero kung naminaw mo, text na kay duha kagatos o 200 pesos ang pahalipay sa mga tigmo.
2: Kaya na!
1: Apoy na sa ito ang programang Request 931. Kinsa man kaagi sa gugma kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Miss Eva, salve!
2: Maukining usa ka lalaki, OFW.
0: Okay.
2: Oo, nga si Carlo. Wala siya nabutang o pilay edad niya.
0: Aha.
2: Oo. Na problema ni siya kay gi-ilad or gi...
0: Murag na scam?
2: Oo, gi-scam sa iyang kaugalingong kadugo.
0: Oy, nadelikado na basta kagalingong kadugo ni mo. Mula ginagingon, may pang laing tao. Mo na ipanultiyon sa uban. Mayo pang laing tao, maluoy pa ni mo kaysa imong kaugalingong kadugo, no? Maunay kanang nahog og realidad, no? Pero paita bitaw. Imbes nga kadugo, imbes nga kanang kamumoy mag-inunungay, ang uban magdaotay, magunay pagdaot, Miss Eva.
2: Maog yun, oo, pinuoy.
0: Pagkang paita ning mga kadugo, mga kaliwat, parinti, mo ilalang og kuna kay kwarta.
2: Oo.
0: Pag nagani kay kwarta, ah, mayo kay kinagdan, ah, mayo kay gawi ni mo, pero gwa gani, tanaw nila, uyamot ka. Sus, like,
2: di ka ila, di ka ang kunoy.
0: Sigihan, rakag lingi-lingi, lingyo-lingyuan raka. Mao po na gingon, Miss Iba, mao sa nang ipanulti sa mga uban, na ang mga kuan daw, kining, og ikaw, mga parinti mo, ikaw karon kwartahan, na kay kwartang jutay, ana, og ang pobre ganin ni mong parinti mo, ana, sinyuha, mukaon, mo'y manghugas. Oh, pero
2: bitaw no.
0: Og ang dato ni mong parinti mo adto sa
2: ayo lang sa, imong ingnon nga ayo lang panghugas diha.
0: Oh, di, an-an siya. Ang dato nga kana ang parinti nimo mo adto sa balay sa imong parinti nga kana ang way kwarta o nata pobre. Sus mangita inta og ikapakaon maayo. Ang kaning pobre ni mo nga kana ang kaliwat, mangita og unsay imo ikapakaon kay kwartahan ra baning naa. Kwartahan rabaning ni Adin himo, abot niya, naarba ni kwarta, atong parinti, pakanon atong maayo, ngita, mangutang ta, ugun sa'yo ito'y kapakaon, pero ganig, ang parinti na kanang pobre mo atos dato, may pag-asong pinggan. May pong nila na kaitabitaw, pero dili man tanan.
2: Oo, dili tanan.
0: Napoy mga tao, yun nga, bisag kwartahan, bisag naagid sila'y kaya, pero down to earth, gapoy, mga na makainong tabanga. Ang ilang kasing-kasing, ang ilang pagtanaw sa kabos, way pili ba? Madato ka man og mapobre, ang ilang pagtanaw sa ilang isigataw, patas ba?
2: Yes,
0: mo na yung nindot siya. Mo na yung napaka nindot nga kanaang kaliwat. Pero og makakaliwat ganin mo mga kabibes nga murag daog-daogon mo abi pobre mo. May pagkalimtanan inyong kaliwat.
2: Oo, di na lang ang kunoy nga kaliwat.
0: Mo abi tanaw og maoro ba na mao lagi nagipanultion mas iba. Nga basta kunog na ay kwarta, ako nang kaliwat igagaw na nako. Pero wa gani.
2: Wa man ko kailaan na.
0: Murag layo na kayo.
2: Kaya
0: sige lang, ano yung karong hapon na kinsagay ito'y sinder, Miss Iba, si Carlo.
2: Kuan, si Carlo.
0: Oh, nga murag gi-scam siya, ikaw galingong kaliwat. Okay, did you recommend mo?
2: Kadugo.
3: Okay, unay muna ha sa ito mga kabayabs karon. At anaaw na ito kung sa pagkaunsaan, ganong naabot sa punto higayon nga siya nakahunahon naman sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi, mga kabayabs. Maunihanga itong sender karon mga kabayabs, maukineng si Carlo. O sa ka-OFW nga mura o makaingontang mura giunay ba? O mura giunay siya siyahang kaliwat, Miss Iba, o siyang kadugo, no? O kung sa pagkaunsa ang karong taon-taon, sa to ang pagbalik, mga kabayabs, hindi nga itong programang Request 931. O niya, syempre, sa mga ganahan nga motubag, sa to ang tigmo karon analisaran ninyo din ha, karong naminaw, huna-hunaan ninyo, mga kabayabs, o kung sa may tubag haani, o sa mga kay answer ining maong tigmo, mga kabayabs, diin, itom ang yuta, puti ang binhi, lima ang nagpugas og ang nagguna usara. Pagutan na nakaila mong nagguna. Basigwa sa mo kaila kung sa'y nagguna kay nagsalig na lang mo sa panarbaho. Salig na lang mo sa panarbaho sa kanaang pangsyudad ba? Pangsyudad nga trabaho, Miss Eva. Kaya din sa syudad, wa may maguna din higit siguro. Bisa magmaguna din sa syudad. Nanala, basi gua sa mo kailang maguna, kanang pasabot anang maguna, mga kabibes, kanang bitawang magkanaang hawan kasi mo hanggarden. Siyaron naman sa gua mo kailang garden.
2: Mangibot na lang og sagbot,
3: ana. Oh, mangibot og sagbot. Pero ang kuha na, magamit ka og kanaang hinagiban, o katong gitawag nilang bulo. Sa English ba na bulo, ba itawag na sa English? Bulo. Oh, basta kay mo na ha.
2: Guna.
3: Guna sa Bisaya, mga kabayan. So muna, may pa, kuhaan mo din ha.
2: Na lang, DJ Rico Mambo.
3: Pag-practice mo, di kayo magsigta nga.
2: Kuhaan na lang, DJ Rico Mambo, i-describe unsa nang guna.
3: Muna siya, sa kuhaan pa na, sundang pa na, Miss Eva.
2: Gili na hait o kuhaan.
3: Kuhaan na siya, mura og lapad. Muna siya gamiton. Dumpol. Muna siya gamiton para kanaang kuhaan. Kanaang gamiton sa garden. Mahabutan sa mga kuhaan ba? Kanaang grass. Yes. Ato na lang di iklaro, Miss Eva, kay nga no. Karon panahon na lagi maswerte na lang mga batalon nga nakahibaw pa ining ingon ani. Ang uban man gud din na nagsalig na lang ba, wa na gitay kana pakabana pas kalibutan. Sige na. Ana na magina siguro panahon mubalik ta karon taon, Miss Eva.
2: Okay.
3: Onya alang sa mga dugang pang mga tubag sa tuang tigmo karon. No syempre, gawas pud ana mga kabibes nga kana ang kuan sa ingon ini. Ang istorya karong hapuna sa tuang programang Request 931.
2: Na DJ Rico Mambo, asa gani ka ugma?
3: Asa man dito ugma?
2: Ugma, nakaila ka.
3: Ano na lang na, balik pa mata karo tataan. Sige. At ang oras, alauna na, 43 na mga kabayabs. Okay, Miss Eva? Ano yan, syempre, sa mga naminaw, balik na karong taon istorya sa kinabuhi ni Carlo. Kaagis sa gugma, ugun sa pagkaon sa ang siya nakahuna-huna naman sa pagpabuhagay. Iniiyahang kaagis sa kinabuhi gugma, mga kabayabs. Dito lang sa itong paborito radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu.
4: This is the newest,
5: the hottest
4: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayb sugani ana usab ang laing FMR News Break. Armadong lalaki patay sa engkwentro batok sa kapulisan sa Cordoba. Ang kumpletong detalye hatod sa tong City Humane intern El Ramos L.
4: Patay ang usa ka 31 anyos nga armadong lalaki human sa engkwentro batok sa kapulisan sa Sitio Tomoy, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu, pasado alas 11 sa gabi ni adtong Agosto 5. Gila lamang ang suspect sa alias nga Balot, residente sa Sitio Bancal, Barangay Ibabaw, Cordova. Base sa report, may responde ang mga pulis human makadawat og impormasyon bahin sa usa ka armadong lalaki nga nagtuyok sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga operatiba, giingong mipusil ang suspect ngadto sa kapulisan gamit ang revolver, hinungdan nga mitubag usab og pusil ang mga operatiba. Gidala pa ang suspect sa Mactan Doctors Hospital sa Lapu-Lapu City apan gideklar siyang dead on arrival. Nasairan usab sa kapulisan nga ang suspect giingong naglambigit sa usa ka kaso sa pagpamusil sa Cordova ni adtong Hulyo 12, 2026. Narikubre sa lugar sa engkwentro ang usa ka revolver nga adunay upat ka buok bala ug duha ka sachet sa kituwang shabu nga giturn over na alang sa forensic examination. El Ramos, CITU.com intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat El Ramos, laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Magpadayon ta sa programang Request 931 kini si Rico Mambo. Nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.

At ang oras mga kabayan sa Lasdos, Kinsina sa kahaponon, o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayan. Kumusta ang tanan ato mga kabayan karon mayong hapon sa pag-usab? Mayong adlaw nga huwebes mga kabayan o pizza size na ining bulan sa Agosto tuig 2026. O diya syempre sa mga naminaw karon sa tuang mga radio live na dito sa tuang FB page. Ingon man usab sa tuang YouTube account mga kabayan, 93.1 dial ano, 93.1 FM FMR Cebu ang atong FB page. O diya syempre sa mga naglantaw karon sa tuang live sa tuang FB page sa tuang YouTube, on air ta sa tuang mga radio, 93.1 dial sa tuang mga radio mga kabayan. Karong hapon na lahi na po kakaagi sa gugma, lahi na po kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. E di nga itong programang request 931 mga kabayabs diin, karong hapon na kabahin kini, kaagi kini sa toang usaka OFW mga kabayabs. Unaa sa laing nasud na nimpalad nga maugining si Carlo nga pong palagi ko noon niya murag na-scam siya. Murag gi-scam siya sa iyang kaugalingong igsuon, sa iyang kaugalingong kadugo mga kabayabs. O niya, sa di pa di ay, doon naman tayo tigmo mga kabayans no, nga di ay, doon ay nagtangag o ga 200 kapisos nga pahalipay ang atong tigmo karong hapon na, nga maokin eh, itom ang yuta, puti ang binhi, lima ang nagpugas o ang naguna o sara. Onsa man eh, onsa man inyuhang analisar, onsa man inyuhang tubag, ha? Onsa man na, 200 kapisos man ang ato ang pahalipay ini. Yang-yang o mga intern, si kamaong kung may nalapang load. Nanhala sa tawang kakabayans karong naminaw, analisaran ninyo samtang kamo naminaw sa tuang drama pagkusgin ni mga radio, o ni analisaran ninyo kung si tubag sa tigmo kay 200 kapisos ang pahalipay. Itom ang yuta, puti ang binhi, lima ang nagpugas og usa ang naguna. Ang naguna usara. Nahala, tubagan ninyo mga kabayans din ito maglangan. Ariyan nata sa istorya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ninyo atong sinder nga maukining si Carlo mga kabayans. Aniya. Mayong hapon mga kabayans, mayong hapon mga DJs, ilabi na giyon sa mga maghatag og duwa, dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi mga kabayans. Ako di si Carlo, Osaka Overseas Filipino worker kon OFW, nga nagtrabaho diri sa Middle East, sulod sa napulo katuig mga kabayans, og tungod sa ako ang kakogi o paningkamot, nakatukod ko og balay nga... Nakatukod ko og balay og nakapamalit ko og gagmay nga yuta sa moang lungsod mga kabayabs. Apan ang akong problema, nagsugod dihang nibali ko sa nasod para magbakasyon. Niuli ko din sa tuang nasod mga kabayabs. Diin akong nadiskubrihan ako nga ang passbook sa ako ang savings account o mga titulo sa yuta nga gibili nako sa kuang magulang nga si Ria. Iya di ay giprinda sa mga 5-6 o kana ang mga loan mga kabayabs. Bisag asa lang nga loan maabot og prinda nga akong igsuon. Kay lagi gigamit ni Ate Ria aga kuang ngalan o gagiforge pag yun niya ang akong pirma sa mga papilis kay gigamit ang kwarta para sa negosyo sa iyahang banang na bankrupt mga kabayabs. Pati nasab sa ilahang mga luho karon. Og mauto mga kabayabs nga ang gihangyo sa mga nagpautang kay ako ang mubayad. Kay ako man ang nagpirma kuno mga kabayabs sa mao nga propriedad. Dihang nga gitubag nako ang ako ang igsuon, gitubag nako ang akong igsuon, nihilak lang siya mga kabayabs. Iyar kong gihilak-hilakan. Iya kong giingnan ko niya nga igsuon ra gihapon ta. Dili ni nimo pwede buhaton diri nako. Mas pilion pa ba diay nimo ang imuang mga material nga butang kaysa sa imuhang pamilya? O gidapigan pagyod siya ni mama mga kabayabs. Gidapigan pagyod si Ria sa kuang mama.

0: Unya, miingon nga, unta, pasayloon lang nako. Pasayloon lang nimo ang imuhang magulang. Kay naglisod man pod ang ilahang kahimtang karon. Muna ingon sa kuang mama, mga kabibes. Samtang ako, mga DJs, mga kabibes, grabe ang kakulba. O wala na ko'y tarong tulog. Kay hapit na ma-force close ang aguang balay. Hapit na mabira. Og na balaka ko nga basin mapriso ko. Og dili na ko makabalik ngadto sa abroad, mga kabibes. Unya ang aguang mga hinaguan, nahanaw na lang bisan usa ka sintimo, wala na'y mahabilin diri nako. Para sa ko ang kaugmaon, para sa kong kaugalingong pamilya. Mga kabibes, unsa may angay na kong buhaton ini karon? Manginaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
1: Dako gidong pasalamat kay kaluing taon sa Ginoo, inubanan sa akong pagpaningkamot diri sa Middle East. Sa napulo katuig, nakapatugod taon ko og balay og nakapalit gamay nga yuta. Nagbunga dyan ang akong pagpaningkamot. Lahit na dyan yung maningkamot, ano? Kay tabangan sa yuta sa Ginoo. Ay, laki tawag na ko sa akong kauban. Magpalayas ako sa akong trabaho.
0: Day, kumusta magadiha, Day? Kumusta magaday, Ria?
2: Okay naman, Gudong. Nia, bago ra ko nakapahuman og kuan pa laundry. ikaw din ka man gikan nanong nagkasingot man ka?
0: Kuan man gud, kana ang kung ang akong kuan ba, nga kuang kumpare. Nasagi offer sa kuang nasagi offer sa kuang kuan kana abitawong negosyo ba, negosyo.
2: Negosyo? Unsa man karon?
0: Ya karon. Wa pa ko kay bawo ko sa negosyo haday, pero ang yang giingon ako nga kung ganahan daw ko mo apil sa iyang negosyo, mo invest lang kuno ko, mo hatag lang ko niya kantidad ba, hatag lang ko niya kwarta unya dayon.
2: Unya?
0: Unya, syempre, apil na ta sa iyang negosyo. Mao na nga nako na ko plano karon. Og mao na akong gihuna-huna karon. Asa man pugha ko kwarta? Asa man putag ikapuhunan o ika? Asa man tag ika-invest ba sa to ang asa ko kumpare aron pud naabot ay negosyo day. Aron pud magkapatukod putag atong kaugalingong panginabuhian. Ikaw, wag kay nahibaw-an din nag-asa tag kapuhunan.
2: Di ba kanang siguro asa na kung unsa gyud ang negosyo kay ayaw ka balaka kung unsa man gani kay naara man ti kakuhaan.
0: Mao lagi. Ana day na dit. Asa man pud kwarta day? Asa man sa tag
2: ang kaning
0: kapuhunan.
2: Daghan mo kog igpiprinda diri kay gibilin ba ni Carlo ang akong manghod ba ang iyang passbook nya kanang kay bawo na biya ka ang iyang mga sweldo na abiya ni diri
0: buot imong ipasabot nga imuhang iprinda ang imong iprinda ang balay sa imong igsuon nga si Carlo imong
2: dili sa sakanara kanang kung pila jud ang ato ang ma-invest maos na siguro na pwede ra siguro na nato maprinda diri og unsay may naa diri pero kaning passbook diri man gud ni ang iyang sweldo diri ni musulod.
0: Unya day. Sa oman na nga, wa man sa din eh, di ba? Magkinahanglan maginag mga pirma o gingkasog.
2: Jesus, dong. Ay, naunsa ba ka? Uy, maayo kay ang imong asawa, ana. Maayo kay kumusunod ang mga pirma, dong. Wa ka kay bao, ana.
0: Buti mo ipasabot ba nga? Imuhang i-forge ang pirma sa imong igsuon nga si Carlo.
2: Ako na nang kopyahon ang pirma ni Carlo. Sa'yo na kaayo to iyang pirma, uy. Ay, kabala ka, ana. Basta, pagutan sa imuhang kumpare kung pila jud ang kinahanglan nga i-invest kay para makaandam na ko ani.
0: Sige day. Mas may noon. Sige, gumbalik ko sa kumpare ha.
2: Sige ina dayon ko ha.
0: Mulaga usa ko.
2: Oo, sige. kanang ama. Ama,
3: day.
2: Kanang asa ganito ang passbook ni Carlo, 'di ba? Ana naman to'y sulod no kay ikaw biya ang iyang alute.
3: Unsa ka man nimo ang passbook ni Carlo day?
2: Kanang manara ko'y gamitan, akong tan-awon ko nga pila na nay sulod.
3: Unya sa kay tan-awon ako sa kabinet, murag sa kabinet man to na ko gibutang.
2: Oh sige daw, mapalihog ko no ma.
3: Sige day, muadto sa ko, kauna ko ang kuan passbook.
2: Oo, sige ma.
0: Day, Ria.
2: Oh, dong, dali ara ko nimo.
0: Diara masunahan day ang akong kumpare.
2: Ah. mao di ay.
0: May gani akong naabtan. Diyan naabtan na panoong narabas siya mula ka o rababod kay buong palagi niya, magbagat mo kuno siya sa iyang usapon niya ka kliyente ba? Kabahin lagi ni Muni, plano ng negosyo.
2: Oo, unya dong, unsa main, unsa may balita?
0: Akong napangutan na day, kumpare.
2: Oh.
0: O niya, garon, niingon siya nga kung naalang ko na ko'y 200,000.
2: 200,000?
0: Duha ka gatos ka thousand.
2: Oo, oh, ulit.
0: 200,000.
2: Oh. Para,
0: dako na kuno kay naday. Pwede na kuno na natong itukod ba?
2: Ah, sige
0: pwede dong. Pwede na kuno na itong isugod sa tuang negosyo.
2: Oo, oh, kanang akong kita na audiri ang passbook.
0: Oo niya.
2: Kanang dako-dako pag yun niya. Pwede rin niya itong kuhaan ng 200,000. Oo niya. Oo.
0: Oo niya. Kanang di kata magkasaban sa mong isuon na naday.
2: Ay, ako rin bahala na dong. Uy, ay kakalaka, good.
0: So man, di mo, dili na nato si sultian. Oo, so man.
2: Ay, dugay pa kayo tumuuli dong. Ay, kabalaka, ana. O niya, inigaugma mo, palitag motor.
0: Aha.
2: Oh, palitag motor.
0: Nindot na dayda.
2: Kuan, kay nanabi atay negosyo sa so mangandam na lang tanya. Sunod anak dong, sunod si Mana. Multicab na po.
0: Nindot na ni, madato na kita ni day. O niya, ka na ang, makaabot ka ng kwarta ni Carlos. Ay, mong iksoon, makaabot ka na day sa...
2: Dong, naunsabi ka. Ang kantidad aning balaya dong, wakakaibaw nga, 7.5?
0: Niya. Sao man ini mo? Sao man sa may pamaagi ni mo ani day? Sa may baligyan ni mo?
2: Adi ba dong nanatay sa kenan? Kung makapalit na tag sa kenan, ako apo ning iprinda sa bangko.
0: Oh, ganing balay sa imong iksoni mo iprinda?
2: Oh, dong, oh.
0: Oh, mao ba?
2: Oh,
0: oh niya.
2: Jesus, pila na po baya?
0: Sige, ikay bahala. Eh, mo man ang iksoon.
2: Pila na po baya katuig dong naa si Carlo dito niya. Kita'y nag-atima ni mama.
0: Sakto sa naday, Ria. Nanahala, sige. Mas maayin noon. Sige na eh.
2: Oh, sige dong.
0: Nanagintay negosyo.

0: Og mga ito mga kabibes, nga samtang na ako sa laing nasod, samtang na narbaho ko diri, samtang nag-agwanta ko sa kuang kamingaw, nag-agwanta ko sa kuang kamingaw sa kong pamilya, akong inahan, tungod sa kuang pagpaningkamot diri sa laing nasod. Huwag ko kahibaw kung unsa na ilang gibuhat dito, ilabi na sa kong egsoon. Og, mauto mga kabibes, mauto nga naabot ang panahon, abot ang usa ka higayon niya na nga gihatagan ko, og taas-taas ka bakasyon sa kuang amo. Gitagaan ko og bakasyon sa kuang amo, nga mo ulit diri sa Pilipinas. Og mauto nga, huwag ko maglangan, kay excited lagi kay ko. Ako din gibalitaan ang akong mama. Og mauni mga, mauni pang hitabo mga kabibes.
1: Akong tawagan si Mama, kaya ako yung good news. Hello, Ma?
2: Hello, Dong. Carlo?
1: Ma, kumusta man mo diha sa Pinas?
2: Okay rami, Dong. Ikaw, kumusta man ka?
1: Okay kayo, Ma. Eh, niya, Ma. Ako yung good news di ay.
2: Unsa man na, Dong?
1: Ma, gitagaan ko bakasyon, Ma. Makauli na ko diha sa Pinas.
2: Hala? Mao ba? Makuyog na ka na mo?
1: Gimingaw na sa dyan ko ninyo, Ma. Dugay na kong gahinam-hinam nga. Mubalik di rao niya. Karoon, na ko'y chance.
2: May noon doon kay para... Kitang tanan magkuyog diri.
1: Oh ma, dili na ko kahuwat nga makaulit na dirig balik.
2: Mao ba dong? Sige dong, huwaton ka na mo diri dong.
3: Ma, kinsa to imong katawag? Si Carlo?
2: O day, nanawag sa imong igsuon nga si Carlo nga muuli lagi siya.
3: Ma, kanis aman?
0: Mao ba? Ma, day, Ria.
3: Oh, unsa man?
0: Muli nga, muli na imong igsuon ba?
3: Oh, unya, nga naman di ay?
0: Nga naman di ay, wag ka kaibaw nga nabangkar pa nga itong... Wag ka kaibaw nga...
3: Oh, lagi dong, kaibaw, ayaw ka bala ka, ana?
0: Nabangkrap ang negosyo sa ito, ang itong negosyo nga oh, giplano.
3: Oh, lagi, kaibaw lagi ko nga nabangkrap, ang ako ang ipasabot, ayaw ka bala ka, kay for sure. Kaya nang si Carlo, ikmo pa uli, iyara na mabayran, na unsa baya ka. Oh, ay kabalaka, good? Ma-oba? Diba, ma?
2: Nabangkrap di ay itong inyohang negosyo nga gikuan do?
3: Oh, ma.
0: Wala giklaro, ma eh. Maugin siguro nag-iingon nila basta si negosyo. May lang siguro ginog maswertihan.
2: Gatoo ba ko?
0: Hindi malas gin siguro may ani ba?
2: Gatoo ba ko? Pertigil
0: purduya sure? Na mo ron.
2: Gatoo ba ko? Sure to nga sweldo. Ay nga, negosyo dong?
0: Maulagi ma, barihagin ta. Mausanay pagdahom na ko apan. Saan naman lang ni Day? Saan naman lang ni Day, Rhea?
3: Ayaw na lagi kabala ka. Ako rin bahala sa akong manghod.
0: O niya.
3: Mukuan yun to na ako. Maluoy na to na ako.
0: Ang akong kikabalakaan ba?
3: Oo, unsa man.
0: Akong kikakuyawan. Basig pugsun ka niyang pabayad. Umabot ang tigpaningil sa imong iprindahan sa iyang balay sa bangko.
3: Ay, naunsa baya ka. Ako rin lagi bahala. Ayaw lang kakuan niya. Oo, ako rin bahala. Unya, gianam-anam na pabuna ko awag baligya ang katong yuta. Oh, para pang tapal. Saan
0: naman nga ni Day? Ako, Day, na problema biya ko ni. Problema biya ko ni Day, Ria. Saan ako ni? Saan na to ni nga? Ako lang masuko pag ayaw mo manghod ba? Ngayon, ikulit niya diri sa Pilipinas. Imbes malipay siya kin Asay Balay. Saan magkalipay ato? Nga, imo manggiprinda ng balay at mag-inegosyo ang kwarta aban napuhok man.
3: Eh, ikaw ba? ikaw man nung tayo ni gamit anang kwarta, ha? Ikaw may nag... Ikaw pa may nag-uol di ha? Iingan di ka nga ako rin bahala. Di ba ako'y mangitag baagi aning tanan?
0: Dala. Mas may noon eh. Ikay bahala ha? Ang mga ni mga kabibes, pag-uli na ko sa Pilipinas, sila ramay istorya. Nabutag yun ang panahon, nabutag yun ang buwan, nga diin, muli na ko sa Pilipinas og mauna nga akong bakasyon mga kabibes. Og pag-abot ako dito sa Mua, huwag ko magdahom nga maupay pagdunggo na ko para mo maupay pagdunggo na ko sa Mua mga kabibes. Naka-standby lang kog pila ka adlaw dito sa Mua. Gisugat naman kog paningil kay tagbangko daw to. Kay naningil sa akong utang daw kay ako daw maoy naiutang nila. Kay ako man kunoy ni pirma sa tanang papilis nga ilang gihikay. O guniya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Ay, naabot na jud ko diri sa mong balay. Daghana naging nausab, no? Lahi naman ni akong... Ang mura naman ni Diay, mao ang barangay na mo.
3: Ma, Ay, nana si Carlo man, nagdangarang na diri, ma.
1: Ma?
2: Dong.
1: Ate?
2: Nana ka diri, aalis, sulod. Sulod.
1: Kumusta man mo, ma?
2: Okay rami, dong.
0: Brad, ganlo.
2: Kumusta man ka?
0: Kumusta man ka?
1: Okay ra kay ko eh. Lipay kay ko nga. Nabalik ni ko diri sa Pilipinas.
0: Kaingom na usab kami, Brad. Aba, eh, kana ang nakay dadin hang mga chocolate.
1: Lagi na natin yung chocolate. Okay. Ako gining gisurog malita para ninyo.
3: Eh, salamat kaayo manghod ha. Pinanggat jud kaayo minimo.
0: Unya. Kanada mo na kong paborito, chocolate na. Kanang, na lahaw sa tadir sa lahaw.
3: Sulod diri sa sala. Sulod diri doon kay mga unta.
0: Abinay mo mga kuan be. Abinay mo mga bagahe be.
3: Tanawa manghod o na nagluto si mama. Lami kay ni imo ni mga paborito diri sa sinas. Nangunan ko
1: yung luto ni mama.
2: Imo ha dyan yung paborito tanandong. Ako dyan giluto.
1: Gimingaw dyan ko ning mga lami nga pagkaon.
0: Nala, sige kaon dia. Kaon din na brand kay mula kausa ko ha kay magpalit kog bali na may na nga magtagay-tagay da kay
3: magamot nimo. Basin na ay dag wine si Carlo.
0: Oh, ano ni bali na kay para Pilipinas gud ta. Ah, sige. Na pula na nas wine is brado mag. Nala, andiya sa mo ha.
1: Mula. Sige bay.
0: Sige.
2: Ayo. Ayo.
1: Murong mag ninanuktok. Te, adto sa gud te.
3: Kanang ma, ablihi gud palihog ma. Kung kinsa na?
2: O sige, ablihan ako. Ma'am, naa si Carlo Alvarez diri ma'am nagpuyo? Oh, naa diri day. Kinsa man eh?
3: Hala, patay. Basin mauna na ang taga-bangko. Unsaon man ina ko eh?
1: Ma, asa naman ka ma?
2: Dong, nanay nangita ni mo dong. Asa pasudlon ko ni?
1: Sige pasudlon mo.
3: Muadto sa ko sa kwarto. Kailangan di mi mag-abot aning taga-bangko nga naa diri.
1: Kisa may nangita na ko. Eh, bago yung abot diri, huwag ko nakahinumdam na ko'y kamit.
2: Sir, ikaw si Carlo Alvarez, sir?
1: Yes, ma'am. Nga naman?
2: Maningil na unta ko sa imo utang, sir, ba? Dako-dako rabag yun ni sir niya. Pila na kabuwan wala na bayri, sir, ba?
1: Excuse me, ma'am. Utang?
2: Oh, sir. Wala ka kabalo, sir. Ikaw may nagpirmaan ni sir. Imuha man yung pirma.
1: Ma'am, karon ra ko naabot diri sa Pilipinas. Gikan ko sa Middle East. Usa ko ka FW. Usay utang. Dili na posible, ma'am.
2: Dako-dako man yung mong utang, sir. Oy, 7.5 man ni sir. Oy, niya.
1: Ha?
2: Sa balay mong kuno ni sir. Oh, 7.5 jud, sir.
1: Ma! Unsa man ni? Oo ka sabot.
2: Dong, unya na magtabi ra mo niya sa imong igsuon dong kay tawgon sa nako si Ria sa taas.
1: Ma, kumidya ba ni ma?
2: Basi na sayo pra ka ma'am. Dili ma'am oy kay kanang diri man jud to Carlo Alvarez jud to. Sige ma'am, tawagon sa nako akong usa ka anak kay siya magisuwito anang ingon ana. Sige ma'am, pagtabi sa mo diri ma'am, mobalik lang ko sunod buwan ma'am ha.
0: Nay, ma, ano ang malagay mo din ha? Ama si Brad, kay nanay, da, mauna na rin kung kapalit akong bahali na dito sa eskina. Anong mura magkagmasulubon, ma? Ayun na, paasa mo sa area.
2: Sagan mo anang tagay doon, kay magtabi sa ta, kay namatay ni Anhidiri nga babae na ako na utang si Carlo.
0: Usa? Kisa man bayhan na, ma?
2: Unsa man riya? Nakabalo, baka ani?
1: Tay, unsa man ito?
0: Uy, day, Ria.
3: Ingon ani magud ni Dong Carlo kanang nagnegosyo mi ba ni kuan mi atong ni invest mi og kwarta nya dako-dako jung kwarta unya sinugdanan okay pa kaayo unya amo na masagi hinahinayan og bayad unya maulagi na wala na may gamay na lang ang kwarta nga nisulod sa passbook kay mauni na uli na ka unya kanang naglibog na ko og asa ko mo mukuha og pambayad og hinahinay so mao to nga napugos ko prenda aning balay na to.
1: Unsa?
0: Mao na Brad.
3: Odong.
0: Giprinda sa imong maguwang Brad.
1: Giprinda?
0: Ang balay.
1: Wala ka na nawag na ko. Wala ko na masulti. Ani?
3: Eh, kanang dong. Wala na ko eh panahon na.
0: Nadaot. Nadaot sa imong negosyo Brad.
3: Okay, nagsaligban ko nga mubom ang amuhang negosyo.
0: Nagdahome ba?
1: Ria, na ako ninimugimo lako?
3: Dong.
0: Brad.
3: Ayaw na lang kong sumbati o gingon ani.
1: Kasi sumbati?
3: Kanang igsuon man ta.
1: Unya, igsuon?
3: Dapat gani nga, ikaw may muhatag na mo o pangpuhunan unta, pero wag yun ka nakahuna-huna.
1: Ria, imo bang gihuna-huna? Before nini mo gibuhat nako, usap mo igsuon, imo kong gitraidor.
3: Dong, gihuna-huna, gihuna na ako, dong. Huna-huna ako na, ha? Pila ka tuig, di ba ako'y nagpa-eskwela ni mo? Nanarbaho ko para mahuman ka sa iyong pagtuon, o niya, naka-abroad ka? Wala man lang ko'y baos nga nakuha, gika ni mo?
1: Kabalo ko, isang laloob na ko ni mo, pero... Nganong nabuhat ni mo na ko? Purti na kong paningkamo
3: dong,
1: dito.
3: Di ba, giing na nati ka? Nag-invest me og negosyo, pero unsa-on taman, nawa man, murag buwa.
1: Unyag, nag-invest mo, ganun nagpatuga-tuga man mo, anak. Nga wala mong demay kwartang inyo, inyo pang gidamay akong kwarta. Kabalo ba mo nga, kapoy kay ko, para lang, naku, matigom to niya, ing anaon ako ninyo.
2: Sakto na, dong, sakto na. Ayaw na mong pag-away sa imong maguwang pangitaan
1: ma,
2: na kung nagpaagi.
1: Sortihin na si Ria, ma.
2: Nakasabot po ko sa imo hang ate, dong, kay ganahan po sila nga nainigosyo. Galisod po sila,
1: ma,
2: diri.
1: Ikaw po! Asa na malalay ko, ani?
3: Hoy, ikaw, Carlo, ba? Paghilom diha. Abi kay naggikan ka sa abroad o dapat gani imuha ming tabangan diri. Di ba lalim nga na address balay ha nagbantay ni mama.
1: Ikaw pa'y magsuko-suko din ha. Kabaga ni Mugnaong Ateria.
3: O niya, kisa may mong palabihon kaning mga materials nga imuhang mga napundar o kami nga imong pamilya.
1: Gigugma ko kamo mga pamilya nako pero kiniyang gibuhat nako.
2: Hilom na Carlo B, hilom. Imo magyapon na igsuon, bisag unsaon na nimo igsuon, mana nimo.
3: Bitaw! Nganong ingon ana mong kagbatasan?
1: Di ko katong mahimo ninyo. Gitraidor ko ninyo, ma! Gitraidor ko ninyo!
0: Brad. Mga kabibes, maugin din nakahatag kayo na kung kahasol ka ron. Maugin din nakalabad sa kung huna-huna pag-ayo. Nga, pag-uli na ko dire, mura mag-usa ka pamilok na hanaw ang tanan akong gihaguan, mga kabibes. Samtang ako, mga DJ, grabe, agakulba na ko karon. Nagkulbaan ko nga, basig din ako kabalik ngayon noon nga to sa abroad. Og, nahadlok pod ko, mga kabibes, kay birahono na nga ko ang balay. Birahono na sa bangko. Mga kabibes, and ako na lang baning bayaran, alang sa ko ang pamilya? O pasagdan, og di po na ako bayran. Ako man po'y pit-on pod sa tagabangko. Kay lagi, ako kuno mo'y nipirma gyud sa mga papilis. Kay gipurd sa ako ang igsuon nga si Ria. Mga kabibes, unsao maninako ron? Unsa may angin akong buhaton ini karon? Ipabira na lang ba nina akong balay? O ako ani pangitaag paagi? Unsa man, ako na lang, ako ba'y mabayad sa utang nga dili ako, mga kabibes? Tambagi daw ko ninyo. Hatagi ko sa mga bulawanong panguna-huna. O dali na lang taman. Kiniusukik ng tigpaminawan, iling nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Carlo. At oras mga kumain sa las 2:41 na sa kahaponon o kamo na minaw sa tuang paboritong radio sa Sumbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Again, imo na tong istorya ni Kuan, ha? Ito na siguro tong nahatagan o diuteng duwa, Miss Eva.
3: Yes!
0: O mo na tong istorya ni Carlo, karong hapon na. Nga diin, na problema lagi siya nga. Saman siya na lang, saman, muna ay nakapaitay ni Miss Eva, no? Makaana bitaw ko sa muna.
3: Isa problema.
0: O, kay gipurd siya yung igsuon. O niya muna, siya may mapiit, girl.
3: Oo, kay yaha mong perma.
0: O niya karon, birahono na rin ba iyang balay, Miss Eva, iyang yuta karon. Ang pangutana niya, Miss Eva, ipabira na lang ba niya? O niya, wala si Iyaha, wala si
3: oh,
0: ang iyang ipaning kamutan, nahanaw mo
3: rag yun.
0: Usar ka pamilok, suspaita, grabe
3: hapon. Di ba yan lalim manarbaho nga
0: paita sa igsuon niya sa Ria, o ino? Nga kanang, waman magunahon na sa iyang igsuon, kanang bitang, naglargo-largo lang siya ba? Buot lang siya siyang desisyon.
3: Pwede unta to, kung nananghid siya.
0: Oh. Mauna ta to, kay aron, kaso, sama ini karon, iyang manghod mo yung napiit na karon.
3: Namalit pa kuno mga luho,
0: suspaita, ay muna na. Luoya, intawang Carlos, iningyahang kaagi mo rag, murag makaana ka ba suspaita naman ang sitwasyon ng Carlo. Mao lagi niya ang ingon, ako'y makabayad ba sa utang nga dili ako? Suspaita.
3: Ingon ana gyud, murag siya dyoy makabayad kay iyahang perma.
0: Sige, ni nato nakauban karon si Jessery.
3: Onya si LD. LD Ayn
0: o si Koan.
3: Michelle Joan.
0: Sige, onya, sa di pa mo muhatag si Niuhang Koan, sa di pa mo muhatag si Niuhang Bulawanong pangunahon na mga inday, ang time check siya ta. Ang atong oras magkakabayab sa las 2:42 na sa kahaponon.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS! Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: At oras, alas 2.43 na sa kahaponon, o kamo na minaw sa atong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio. O'y live takaro sa atong FB page sa mga kabayabs, 93.1 FMR Cebu. O niya, syempre sa mga ganahan nga mutubag sa atong tigmo karong hapon na, doon ay 200 pesos o 200 ka pesos nga pahalipay, itom ang yuta, puti ang binhi, lima ang nagpugas, o ang naguna o sara. O sa may niyuhang tubag, anak mga kabayabs, balikon ako, 200 kapisos ang atong pahalipay. Ang atong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Ang sumay niyo hang analisar sa ato ang tigmo karong hapon na mga kabayam sa lasing ito baga. Kaya ito na tanaon, uksakto ba 200 kapisos ang pahalipay sa maong tigmo? Again, yan, sa itong FB page, pwede sa mga muhatag advice, simpatiya sa ito ang sender karon nga mao ni si Carlo, o sumay angay niyang buhaton. Nilingyahang yes. Problema karon. Okay, si Day LD, ang sumay imong mahatag advice si Day LD, sa ito ang sender karong si Carlo, problema niya nga mura o mura mas siya inig, mura mas siya karog napugok in town nga, imbes kalipay ang iyahang murag bation ba, magkaanata nga, bation siya kalipay, kaya nauli na sa Pilipinas, usa pag kalipay niya karon nga, gisugat may noon siya paningil sa bangko, nga birahonon pag iyang balay, suspaita. Okay, Day LD, ang sumay mahatag advice ni mong Carlo karon, ani iyang sitwasyon?
5: Ako ma-advise niya kay kanang koan, mga ay mangita siya og way gani nga ma kanang ang ihang isuon mo ay mubayad ana nga utang kay at the first place just kay dili man siya ang nangutang. Unya ang nabulahan atong kwarta is dili pud siya nya sayang kay iyang kahago dito sa laing nasod unya ang iha ra igsuon maoy magkuan makagamit
4: o
5: dapat mo kuan siya legal action nga li nga kuan
4: mauna,
6: so iyahang pakasuhan yang igsuon
5: or mo consult siya
4: or mo consult sila mabayad
5: if ever dili sila magkasinabot basin mo consult siya kuan unsay buhaton niya
4: okay giporge man iya hang
6: oh dili pa na pwede
4: unya may bawang sa daog giporge kito amas sa laing nasod sa pagpirma niya nga kanang bago pa man siya nauli unya karon mo na lang iyahang pangitaang baagi nga
6: pero magkabayad pero mawala kidi
4: jiri kwarta yang igsuon sa opo na
6: maugani
4: pero at least dili siya mapriso ang mapriso yang igsuon kay
6: pero mawala gi na imuha mang igsuon makaya ba nimo nga mapriso mawala sa na
4: pero way kwarta bahala ka din ha bisa pagpila ta ka igsuon ug watay kwarta nga agpugso na to mapriso na lang gi ka din mundo-duaw na lang minimo duaw-duaw lang ka na mo ana na lang okay. Sama karon na asus Pilipinas o niyawasay kwarta na pananglitan yung kwarta di kaabot o di kaigo o niyagaron di po siya kalarga o di siya kalarga di siya kapaningkamot o balik dito sa laing nasod o niya apike yung kwarta ay papreso na lang ako yung suon bahala ka niya yung suon na ako mo manang tinuyuan okay. O ba man po anigod maggara manggod magsalik kana bitaw na apoy mga igsuo sama di ba kani iyang igsuo ni ni Saria basig yan ning gipa kuan gipa anad siguro ni niya kay iya man gibinlan sa yung sa to passbook
6: dili kay na apoy ingon ana di Jericho Mambo nga kanang basa naa ka sa gawas namo gunay mga allotment ana so ipangan sa mama unya basin na ni salig regyud siya sa iyang maguwang ingon ana
4: nya okay.
6: Kwarta baya na so matintal yud ka
4: maon mo lagi na yung kwarta init kayo sa kamot mga kabayans no muna basta kwarta na lagi daw ko no lisod gyud kay murag makaana gyud nga murag mauban gani ana gani kana ang magisugot gani kwarta labi na kuan sa adi lang ko pasalig gana no kuan lang kamulay tigom ana di lang ko mutigom kay lisod na ba ning kwarta basig masipyat na ko no
6: magasto nimo nya wala na kay ika abuno
4: dili ra ba labi na ganang mga tapok
6: ba like ko nang sinking fine ni
4: ana dili ra ba ako ang kwarta no gawas na ampoy tao nga di gyud manghilabot ni sa iba nga bisag kunsa na niya kapobre o di gyud iya di gyud ana ba naman po uban nga bisag na okay, palitan na may kwarta ato na magdahaw man sila ba nga ato lang ng bayran
6: o niya igabot sa panahon
4: abot sa panahon
6: wa sila kay ba nga
4: din kabayan
6: na
4: po uban na katong akong giapilan nga kuan mas iba kanang murag kuan lagi daw na kanang
6: invest
4: nag-invest ko na dito ang iyang bana sus grabe mga pagkasugarula sugal diri, sugal dito kay nagdahom ba ganang tapok-tapok sa kwarta lagi.
6: Mga pila pwede mo na-invest ato?
4: Kuan ra to gamay ra to mga 15.
6: Oh, pero nagtubo.
4: Ang sabot ato magtubo daw. Mao to nga.
6: Ya tinuod nga nagtubo.
4: Tinuod man po noon, pero mo lagi na naagi po to istorya kay kana ang mo lagi na puhok ba sila. Ang gipanguli niya sa mga tao, yan na pong inut, yan na lang giutang
6: kay. Yan na lang gipangutang.
4: Oh, kay sama atong abot na kana ang Disyembre kuan man, mao may bahin Disyembre.
6: Okay.
4: Sus pag-abot sa Disyembre karon, nahurot man kwarta. Pero kaya na problemahan niya kung sumay ko ihatag sa mga tao kaya di ganito iyang kwarta.
6: Oo, kaya
4: hasta
6: na.
4: Ako, analangay ito gamay pero kaya gani, kaya na okay ra, no? O kana ang
6: napangitaan niya
4: pa. Mao ito nga, iya laging panghuwam siya. Dong, ato na lang dong, kuha ang kwarta kaya nang huwam ko dito, katoy mo. Paita, no? Gusto lang ganing kwarta lagi, tinood yun ang pag-istoryahan. Nga kwarta ganin imong kuptan paskang inita mga tubay. Mao
6: yun, sabot na nga si Ria, iyahan ang igsuon. No, niya, makaingon siya nga, oh, kada kong kwarta diri sa passbook. So, pwede na niya hulman, inanay, iyarang ilisan kung mag-click ang negosyo, ingon ana ba. So, mauna niya, ang nakaparat lang kay namalit pa yun sila o luho nga gamit ang kwarta siyang igsuon.
4: Di pa yun iyahan?
6: Oh, di pa yun iyahan.
4: Okay,
6: so, mas maayon ta to kung kwarta sa ilahang business ato nga kuan.
4: Okay, na si ikaw nang sumay mahatag advice ni mo Inday. Joanne.
3: Advice na ko sa sender no kanang dapat iyang ate mo oy mubayad sa iyang utang kay basin gi take advantage sa iyang ate ba nga kanang abigbuutan ra si Carlo na masayon-sayon ra niya kanang kuha-kuhang kanang kwarta sa iyang kuan.
4: Ang salig no, nagsalig.
6: Nagsalig.
3: Kay abig si Carlo ray nay trabaho, dako-dakog sweldo.
4: Na mo na nag-aapan lagi kanang magsalig lagi. Ikaw ka ba if G3 on sumay mahatag ni mo advice?
7: Sa ako lang nagbuhat ko quick research so pwede man gid siya mukuan na mo-appeal siya sa bangko nga anak nga nagpamatuod nga
4: wag gid siya diha
7: ang signature is for Jerina dili siya anak kay nambol siya ikapamatuod kay
4: wag pa siya din, abot
7: bago pa siyang abot nga dugay-dugay po siya dito sa abroad so digi na posible nga ihag yung makapirma gid siya na so more na yung buhat mo gather siya og proof ana para
6: dili siya maipit o niya makabalik yapon siya abroad.
4: Okay.
6: Manana.
4: Sige sa tong FB page Miss Eva.
6: Okay, dari sa tong FB page niingon si Ma'am Rachel Bangkali, good afternoon ana. Tapos si Sir Jesus Nazareno, maayong hapon DJs, Rico Mambo and the Eva Selfie, lisod kaayo iyang problema. Ang angayan niyang buhaton sa pagkakaron DJ siguro mudangop na lang siya og abogado para masitol jud ni ang tanan. Mao nga ikaw igsuon nga migamit sa perma sa imong igsuon, dapat imong atubangon ang imong tulubagon kung ugaling masitol og mapunta jud sa imuha ang obligasyon. Maora na DJs and more power 93.1. Unya ang akong tubag sa tigmo DJs kay bullpen og papel.
4: Okay. Sige, salamat kayo kabayab sa Jesus Nazareno ha. Sumuna lagi no, lisod biya kay niyang kaagi. Pero sige lang.
6: Lagi.
4: Sa di pata mo padayon sa mga advice ni iba at commercials tagamay.
6: Okay.
4: At oras alas 2:51 mga kabayab.
8: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Okay na, sige. Sa ito ang mga kabayabs karoon na minaw, pwede mo nga mo-text diri ha sa ito ang tigmo. Sa may inyong analisar, 200 kapesos ang pahalipay. O niya, sa mga naminaw karoon, ilabi na sa mga taxi drivers, kumusta man mo din ha, mayong hapon. Sa man, kana ang nakaagay mo din sa Manila, doon saan may lakaw din sa Manila. Oh,
3: pwede na ba ako no paagian ang kuan? Flyover.
2: Pwede na mo agi.
3: Dito sa Skywalk?
2: Flyover.
3: Flyover.
2: Pwede na ba? Sa man, naam to ingon-ingon nga, pwede na balik na dito sa flyover.
3: Pwede na.
2: Ang atong tigmo mga kabayabs, itom ang yuta, puti ang binhi, lima ang nagpugas o ang naguna, usara.
3: Kamo mga inday, unsa may tubag ninyo, guess lang. Unsa may inyo hang
2: tagna-tagna.
3: Tagan-tagan, Ragoy.
2: Ansa-ansa?
4: Wala.
3: Hindi, wala ninyo. Basi na-adi ay.
2: Sige, nanitawag ba sa iba? Palihog ko, anibi. Nanawag si Miss Date Mamtili.
3: Hello, okay, may hapon.
2: Hello. Ma'am Tele, pwede pahinayan ang usan na nagsigig siya off natin niyo? Tignan, Miss Eva.
5: Kanang Ma'am Tele, palihog kong pahinay sa imong monitor.
6: Mawana yan mo, ipawang na.
2: Gipawang
3: na, okay.
2: Manayan mo na, okay.
6: Ay, good afternoon.
3: Good afternoon.
2: May hapon, Ma'am Tele.
6: Kanang
3: suwat
2: na ikuwa ang answer. Suwat? Suwat dahil. Okay, ni ang sumay.
6: Kaya yung mga intern mo diha, hanas na kayo mong drama.
3: Maayaw na kayo
2: na
3: kayo
2: na itong intern.
6: Hanas na? Moro na ako, answer?
3: Okay. Ang sumay advice niya. Ang sumay mong matambag sa ito ang sender?
6: Hindi magpumutambag.
3: Hindi magpuka. Maumutambag. Ay, suwayin na lang, Gord.
2: Try lang. Isip igsoon.
3: Isip igsoon ka.
6: Bago na na, iya ginanitan po po, gabugado. Isang makain na nga, nagabuso man po na sila, yung igsoon. Abusaran nyo ng igsoon nga si Kano, luwi kayo siya. Yung ginian niya, idang mo po gabugado, kasi maglaot siya na. Naroon na niya, igsoon mo, kwan, makabayad na.
3: Kapag
6: buhay ikabayad, tao naman lang, mapriso.
2: Priso daw.
3: Mapriso, Gyod.
6: Wala ginta sa kitambag niya.
3: Okay, Ma'am Tele, dagang salamat.
6: Salamat po kayo, Miss Eva. Bye.
3: Bye.
2: Okay, nagika ni Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas kuno diay. Okay, sa mga Santisas family, maing hapon. Okay, ng atong oras, alas 2:55 sa itong pagbalik karong tataon. Magkaoba na to si DJ Pamela o si Uncle Boy, mga kabibes. Okay na ka, Miss Eva?
3: Yes!
2: Okay na mo, salamat kayo ha sa itong mga intern karon. Ano niya, sa itong pagbalik, mga kabibes, magkaoba na to si DJ Pamela o si Uncle Boy din hilamang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Ipangayong awit sa itong sender, paano na kaya by Bogoy Drilon? Alas 2:55 na. Welcome magtanan sa itong programang Request 931. Mauna ni, mga kabayes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayabs, ania ang nagunang balita karong mga orasa. Patayang lawas na diskubrihan sa usa ka septic tank sa Minglanilla. Ang kumpletong detalye hatod sa tong CITU main intern, Angeli Quintanilla. Angeli?
6: Nakahatag ug kahadlok ang pagdiskubri sa patayang lawas sa usa ka babayi sulod sa wala pa na human nga septic tank sa Phase 1 Deca Homes, Barangay Tungkil, Minglanilla, Cebu, karong Huwebes sa buntag. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, usa ka residente ang nakakita sa lawas nga naglutaw sa tubig sulod sa septic tank ug dayon nangayo ug tabang sa mga silingan sa wala pagipahibalo ang mga otoridad. Gisiguro na sa kapulisan ang maong lugar alang sa imbestigasyon sa scene of the crime operatives samtang padayon pangisuta ang hinungdan ug kahimta nga naglibot sa maong insidente. Pearl Angeli Quintanilla, CITU.com intern na ngalagan. Aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla, alang sa dugang pang mga balita. At ang iyang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo na ngalagan. Aron maghatod sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabibes.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: Maana ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: Og romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
5: At oras magkakabayag sa Las Res 30 na sa kahapunod. Kamu na minaw sa itong paborito radio sa Subo magkakabayag. 93.1 FMR, your favorite music radio. Hi, sa mga ka-vibes, ganun may hapon sa pag-usap. Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
6: Yes!
5: Alright, may hapon. Miss Eva, DJ Pamela.
7: Hi, may hapon si Tinari. Siyempre, sa mga ka-vibes, ganun may na. Hello, may hapon, hapon, hapon. Ano yan, siyempre, Miss Eva. Karong hapon na. Kinsag itong cinder na to. Karong hapon na, Miss Eva.
6: Si Carlo.
7: Carlo, o, muna karon na nga itong cinder. O niya mo na. Unsa pa pagkaunsa ang naabot mo sa punto higayon. Nga si Carlo, mga ka-vibes, na problema iniyaha karong kuan. Unsa nga na ni Miss Eva. Unsa iangay niya buhaton.
6: Oo, kung...
7: Kay mura om na...
6: Ay, suon naman po niya ang nag-tridor niya.
7: Tridor. Ay, na. O niya, syempre, sa tuwang tigmo, karon way nakadaog, Miss Eva.
6: Wala.
7: Wala. Nanhala. Next time na lang, mga ka-vibes. Susunod higayon. Ato mangyapon ng ibalik ko guys. Siyempre, duha kagatos ka piso sa gihapon ang pahalipay sa mga nga tigmo. Ang samay mong advice ato ang Cinder, Miss Eva.
6: Ko ay, nang akong ma-advise DJ Pamela kang Carlo nga kanang hatagan niya o chance ang iyahang maguwang kay bisan unsaon iyahang mag-igsuon unya papangitaon niya paagi nga asa makabayad or kanang maupod lagi no lisod kaayo ang iyang sitwasyon kay lagi iyang igsuon unya bisan kinsa naman siguro walay igsuon nga makapapriso sa iyang igsuon
7: may na
6: so ingon ani na lang kung paminaw niya or kanang tan-aw niya nga mas maayo nga mahinahinayan og bayad pwede man siguro
7: anaman na lang okay
6: kaysa mapriso po down
7: kayo siya nga kanang sayang pagpaningkamot ingon ana lang ang isukli pud sayang pagpaningkamot o ana lang siguro
6: nya naman siya bana siguro kung kuan unsa man gani mangita sila gi trabaho
7: mao na iyang papanarbahoon pag ayaw kay nagpagara-gara man nagkuan niya way klaro di ay taon
6: kung para makabalik po si Carlo sa abroad, ingon ay na lang kung naamang gani siya'y kwarta nga nahabilin or unsa na pa siya'y mabaligya or unsa ba, maulang sa iyang ihinahinay og bayad o niya iyang igsuon o gambana siyang igsuon mangitag trabaho haron mabayran po siya sa iyang ipagamit na kwarta. Ingon ay na lang siguro.
7: Okay, o niya, tanaw sa nako ayaw nagipagsalig, no?
6: Ingon ay
7: na. Pagsalig kay maulagi na basta lagi igsuon, uban, mugara manggod na, uban nga, na tao sa tao raman po ni noon na tao nga kamao mo appreciate sa kanang appreciate ba sa gibuhat siyang igsuon muna nasa uban nga mugara nasa uban magsalig kaya nabitaw ako igsuon
6: nabitaw ako ang maguwang amanghoy
7: kuan kita kana ang sa tao gina siya mga ka-vibes nga kamao muna huna sayang igsuon nga di ta magkuan di ta maghinilas di ta magkuan kana ang di ta magabusar kaya ato na ba nang kuan abi kay ato nang igsuon ato lang pong abusaran
6: ana wala biya ta kahibaw kung unsa ang mga giagian nila didto sa laing nasod
7: perting pa itataon panarbaos laing nasod mag perting nagantos sa kamingaw magkasakit ikaw ra usa
6: nasagoy kaila ana ang Uncle Boy nga ang iyang igsuon na dito sa gawas unya nagpatrabaho og bala ay iyang punan-punan ang kanang mga materyales.
7: Haron
6: mo dako.
7: Kurakot mo lagi, no? O muna lagi, dilit lang kay politiko ang kurakot. Basta ning mga tao nga nakapabor, mangurakot.
6: Yan ay na.
7: Halay, sige. Moro po siguro to ko adi dyan ko mabok. Again, muna, no? Pasalamat ni kanaang Carlos Garon nga diin ni pabuhagay ka, ni share ka ni mong kaagi sa gugma kasi natian sa kinabuhi. So muna, no? Ika nalay bahala siguro ng Carlos kay looy po di mong igsuon. Pero muna, lagi, muna giingon ba nga kanaang ay napagsalig sa imuhang kuan din ang ibili ni mo din ha imuhang Passbook baron din ha, eh, dadadaan na. O niya gusto ka, mas maayo nga makapagag asawa, makapamaminyo ka o baka ha. Kanang ini, kanang imuha na gyud nga, kanang tao nga tanaw ni mo, dili ka ikuan ba? O kanang muraog, di ka talikuron, no, anak. Sige, o niya, salamat kayo, no, sa imuhang pag-share ini mong kaagi sa gugma.
6: Mm.
7: O niya, kay karon Miss Eva, adla, nan special holiday man ron.
6: Uh-uh.
7: Way trabaho. Wala si DJ lang ganida, no? O niya, muna, mag-playlist rin na agya po tayo mga manindot niya mga sunata, mga kabayans. O niya, unyang hapon, arangkada balita sa hapon, kauban si Jake Batalyones o si Ninya Corpus. O niya, ang TV Patrol. O niya, sa dili pa dahi mga kabayans, na aday tayo kasikas barangay di ay?
6: Koan, kabayans, kasikas. Ah,
7: kabayans, kasikas sa barangay, mga kabayans.
6: Ugmang
7: adlawa, anak tas may pasil di ay no? Oy, sa to mga kabayan, just may pasil, paminaw mong ayo ha. Karong ugmang adlawa, pizza 7, kay pizza size magkaroon. Ugmang adlawa, pizza 7 mga kabayabs, doon natin pagabuhaton nga kana ang kabayabs kasikas sa barangay diin luso bahay ni Miss Eva. Sa mga naabtan nga naminaw, sa naabtan nga namati sa itong programa naminaw sa FMR Philippines, ugma mga kabayabs, Philippines, FMR Cebu mga kabayabs. Ugmang adlawa, anak tas may pasil. Ug naabtan mo na mo din ang naminaw garon sa ato ang FMR Cebu mga kabayabs, 93.1 FMR. Ug naminaw mo din, naabtan mo nga naminaw, na mo'y madawat nga kanaang bugas. Na mo'y bugas dari o ganiang napoy gadiotay nga dilata mga kabayabs ug pansitono. No? May nalang ni, no? Sa ato mga kabayabs, nga naminaw, ugma, wa mo'y laing trabaho on. Ug nag-tune in mo din ha. Naminaw mo mga kabayabs, anak tas may pasil ug mga adlawa. Og mga adlaw ha, pizza 7 mga kabayabs. Huna-huna ah. Og ganaang atangin ninyo ang ato ang paglusob sa inyong mga panimalay. Kay og mga adlaw mo bisita ta din ha sa inyong lugar dayon. Amo na to siya. Og kay sa tong naabtan nga naminaw, aduna day mo madawat mga kabayabs nga kanang pahalipay, no? Amo na siya gitawag na to diri nga kanang kabayabs kasikas sa barangay. Anak tas may pasil og mga adlawa alas 10 mga kabayan sa buntag hantod tas alas 12 nga maglaroy-laroy, magsuroy-suroy, maglosob sa mga kabalayan din ha, nga naminaw nga diin atong hatagan sa itong pahalipay Miss Eva.
6: Yes.
7: Wala tayo kong oras, ikay una Miss Eva.
6: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dire na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music, Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon. Noon, mga kabibes, amping!
7: Alright, salamat kayo, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Anak, kung nalang usap si DJ Pamela, maging on, stop thinking, and start doing naging salamat o may hapon sa tanayin, Uncle Boy.
7: Alright, salamat kayo, mga kabibes. Ako nalang usap si Uncle Boy ninyo, maging on, tiguang bitaw pa, niti, di ba, taros, ugma nalang takuan, ha, kay sunod si Mana nalang tabalik, tigmo, kay wamay nakatubag karon. Sa 200 kapiso, sayo pa ilamang answer. Okay, did you recommend?
5: Again, ito nakauban ka ganina mga kabayabs ang atong chief engineer, si Sir Virgilio, karon Sir Edgas, napon Sir Gabriel, si Ma'am Junets, ang atong station manager, did you lang ganida mga kabayabs. Wala tayo ang oras. O mga adlawa, Biyernes, all casta sa Kuan, ha, Kalandrakas, no? Alas 9, gari sa alas 10 mga kabayabs. Alas 3:38 na sa kahapon, wala tayo ang oras. Sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, ako nalang usap na SDG Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras na may panahon na payoras mo mga gustong buhaton, buhatan na mga kabayans. Sa di ba tamo biyay sa ganginan, magbilin ta og mga manindot ng mga sunata, din hilamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mayong hapon, alas 3:39 na. Bye-bye!

0: paborito ng ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa puntag, dinhi tiyang favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes, maunani,
3: maunani. Throwback.

0: Huwebes, bumaha at nagkaroon ng landslide sa ilang lugar sa norte. Paalala sa mga kababayan natin, magdoble ingat po at lumikas na kung kinakailangan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa

0: FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Dalawa patay sa landslide sa La Trinidad, Benguet, dulot ng bagyong Maymay. Ilang bahagi ng La Union lubog naman sa baha. Mahigit 2,000 pamilya pinalikas dahil sa pinagsamang epekto ng bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Malacanang naniniwalang dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon sa Pasilika sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo. Piso at 2 pisong fare hike mananatiling suspendido ayon sa DOTR. At toll fees ng mga pamprobinsyang bus aalisin sa NLEX at SLEX simula August 10. At Filipino tennis champion Alex Ayala muling namayagpag sa Canadian Open laban sa pambato ng Amerika na si Alicia Parks.
1: 2 ang patay matapos maipit sa pagguho ng lupa dahil sa ilang araw na pagbuhos ng ulan sa La Trinidad, Benguet. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
3: Sa kasagsagan ng tuloy-tuloy na ulan sa probinsya ng Benguet dahil sa bagyong Maymay, gumuho ang lupa kaninang alas 9 ng umaga sa isang bulaluhan sa Barangay Silan sa La Trinidad, Benguet. 3 empleyado ng kainan ang naipit sa loob ng establishmento. Inabot ng 1 kalahating oras ang retrieval, ngunit 2 sa kanila ang indineklarang dead on the spot. Ligtas naman ang isa pang biktima na isinugod sa Benguet General Hospital para sa agarang lunas. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, nangyari ang landslide dahil sa saturated na lupa matapos ang 4 na araw na sunod-sunod na ulan. Agad namang inilika sa mga naninirahan malapit sa lugar dahil sa posibilidad ng panibago pang pagguho ng lupa. Magpapaabot naman ng tulong ang DSWD at LGU para sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa Benguet Provincial Police Office, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ang landslide sa nasabing lugar. Ilang lugar din sa La Trinidad, Benguet ang nakaranas ng landslide dahil sa magdamagang pag-ulan. Dahil dito, sarado ang ilang kalsada gaya ng Longlong Balite Tamawan Road. Kanina, nagtulong-tulong ang La Trinidad Municipal Police Station, Lubas Barangay Disaster Reduction and Management Office at iba pang tanggapan para sa clearing operations sa mga apektado ng landslide. Nagpadala din ng tulong ang LGU para sa mga apektadong pamilya kabilang ang kanilang ligtas sa paglikas papunta sa mga evacuation center. Nakamonitor din ang pulisya sa pag-apaw ng ilang creek. Inaabisuhan naman ang mga residente at motorista na mag-ingat at iwasang bumiyahe kung hindi kinakailangan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 tao ang pinalikas sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasalukuyang nasa 39 na evacuation centers ang mga residenteng pinalikas. Kabilang dito ang nasa 83 apektadong lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 12 bahay ang naiulat na nasira dahil sa bagyo. Wala pa namang naiulat na nawala, nasugatan o namatay. Sa ngayon, nakapagbigay na ang gobyerno ng higit 1,000,000 pisong tulong sa mga apektadong populasyon.
1: Lumalalim ang baha sa ilang bahagi ng La Union dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
4: Sa Barangay Bambanay, San Juan, La Union, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa San Gabriel Road. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang buhos ng ulan dala ng bagyong Maymay. Kita rin na tila nilamon na ng tubig ang ilang bahay malapit sa tulay. Habang sa bawang papunta sa San Fernando, La Union naman, abot-tuhod na baha ang binabaybay ng mga sasakyan. Sa bahagi namang ito ng San Fernando City, La Union, nalubog na sa baha ang ilang mga sasakyan. Sa ngayon, nasa higit 1,000 pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng La Union ang inilikas na. Mula sila sa mga bayan ng Baknotan, Bangar, Luna, San Juan, Bawang, Burgos, Caba Towns at San Fernando City. Patuloy naman ang ginagawang relief operations at preemptive evacuation ng provincial government ng La Union para sa mga apektado ng bagyong Maymay. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang ilang ilog sa Zambales dahil sa patuloy na pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
5: Patuloy na nakatutok ngayon sa mga river channel ng Zambales ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga lokal na pamahalaan sa gitna ng patuloy na mga pag-ulan. Sa ulat ng 2nd Congressional District Team, ilang bahay sa Sitio Pao, Barangay Lumboy sa bayan ng Santa Cruz, Zambales ang napinsala matapos na umapaw ang ilog. Agad namang nagsagawa ng malawakang sandbagging operation ang Department of Public Works and Highways sa Sitio Pao, Barangay Lumboy sa tulong ng lokal na pamahalaan. Namahagi rin ng food packs ang congressional team sa mga apektadong residente. Sa bayan ng San Felipe, sinabi ni Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, na 8 barangay ang under close monitoring sa posibleng pag-apaw ng Santo Tomas River kung magpapatuloy ang mga pag-ulan at malakas na alon. Kabilang dito ang barangay ng Balingkaging, Apostol, Manglikmot, San Rafael, Santo Niño, Peria, Rosete at Amagna. Isang talampakan na lamang anya ang taas ng dike sa kahabaan ng Santo Tomas River dahil sa malaking volume ng laharsan na umagos at natambak sa riverbank. Matagumpay ding inilikas ng pulisya ang mga residente pati na ang mga alaga nilang hayop na stranded sa baha sa Sitio Tagor, Barangay Malabon, sa Candelaria, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Humingi pa tayo ng update sa pagtugon ng pamahalaan sa bagyong Maymay at Habagat. Makausap natin si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Magandang hapon po, sir. At welcome sa Arangkada Balita. Sir?
6: Tagapakinig po.
0: Okay, sir. Maganda hapon, sir. Tatanong ko lang po, anong region po nakasentro po yung mga matinding pinsala po dahil dito sa Habagat at mga bagyo po?
6: Sa ngayon po, no, ang mga regions po na pinaka-apektado po nitong Habagat at nitong nagdaang dalawang bagyo is nasa Region 3 at Region 1, Cordillera, Region 2, Region 9 at Region 5. No. Sa total po niyan, meron po tayong nasa mayigit 26,000 na pamilya ang naapektuhan po sa mga region na po yan. At katumbas po niyan ay nasa 88,000 mayigit na katao po ang naapektuhan po nitong mga weather systems na po ito.
0: Sir, nakita natin yung mga video dito sa La Union. Yung area na yan ay parang catch basin ho ba yan? Medyo mababa yung lugar?
6: Medyo marami po yung mababang lugar dahil bandang paanan po ng Cordillera. So yung mga tuwa po sa taas, marami po bumababa din po dyan sa may bandang La Union, down to... Marami po ang flooded area.
0: Opo.
6: Lowlands po ng Region 1 at Cordillera pa, Central Luzon po.
0: Mm-hmm. Sir, meron dahil ba sa baha at mga landslides, may mga na-isolate ba na mga lugar? Or kumbaga baka nahihirapan tayo para magpadala ng mga relief goods?
6: As of now po, no, wala po tayong reported na isolated areas. But yung mga areas po na may presensya po ng tubig baha, ay meron po tayo sa Region 3, Regions 1, yun po, no? So 83 areas po yung flooded po, pero wala po tayong na-isolate dahil po sa baha.
0: Sa latest figures po natin, wala naman ho naitala na nasaktan or hopefully not, no? Pero wala naman nasawi.
6: Unfortunately po, no? Sa ngayon po, kapapasok lang po ng report na meron po tayong naitala na ay dahil po sa rock slide at landslide, no?
0: Mm-hmm. Okay, saan lugar sir to? Yung sa rock slide?
6: Slide po is sa may Pedro Rodriguez Rizal po at yung landslide naman po is sa may dalawa po.
0: Mm-hmm.
6: And, so, take dalawa po.
0: Okay. Sir, itong mga pinalikas po natin ng mga residente, ito ba ay dahil dun sa threat ng baha or dahil dun sa mga rock slide or basically parehas lang po?
6: Karamihan po dyan is yung threat po ng maraming pong areas na talagang nagdala po ng maraming tubig ulan, no? Dahil hindi lang po bagyo ang hindi lang.
0: Mm-hmm. Sir?
6: Ipo nga, hello po.
0: Apo, naputol-putol lang po kayo. Sige lang sir, tuloy niyo po.
6: Ayun. So yun nga po, hindi lang po bagyo o hangin ng bagyo ang namiminsala po dito.
0: Mm-hmm. Sir?
6: So, kaya marami rin po nga dahil sa pagbaba, kaya meron po tayong na-evacuate. Ang sabi lang po yan, meron po tayong mahigit 2,000 na pamilya ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers, or katumbas po yan ay nasa mahigit 6,000 na katao po ang kasalukuyan po nga binibigyan po servisyo sa ating mga evacuation centers po natin.
0: Oo, and siguro huling tanong na lang sir, magkano kaya sila katagal na mamalagi sa mga evacuation centers, or depende po ba yan kung magpapatuloy pa itong mga pag-ulan sa mga susunod na araw?
6: Depende po sa kanilang lugar po, no. Meron pong areas na iniintay pa po humupa yung ulan, dahil iba pong areas is medyo huminto na po yung pag-ulan. So iniintay lang po na humupa yung baha. Iba naman po, meron pong areas na anytime this afternoon or tonight is pwede na pong bumalik dahil medyo mabilis po yung paghupa ng baha. So itong mga numbers po ng ating evacuees is we see na is either ma-maintain na lang po ito, no? We don't see it na tataas pa po ito.
0: Sir, sorry, ihahabol ko at hindi ko rin alam kung may info kayo, sir. Pero yung mga ulan ba ito na ito ay nakaabot dyan sa may Angat Dam? Alam naman natin na sa critical level itong water level sa Angat Dam. Would you know kung nakatulong itong mga pag-ulan na ito?
6: Meron pong report ang PAGASA na meron pong increase sa level ng water po sa Angat Dam, pero I think na PAGASA po yung makapag-explain better kung meron po talaga pag-increase at kung significant po yung naidagdag na tubig po dito.
0: Okay, sige. Nako, maraming salamat sir. Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano.
6: Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Ingat po sir. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Basay, Samar. Timbog ang 3 suspect sa isinagawang joint entrapment operation sa pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at CIDG Regional Office 8 nitong Martes. Ayon sa OIC ng CIDG Tacloban, nakuha sa kanila ang 3.250 million pesos na smuggled na mga sigarilyo na walang BIR excise tax stamps at graphic health warnings. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law, Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code at 7394 or Consumer Act of the Philippines.
1: Humingi ng paumanhin ang Department of Education sa Davao City dahil sa hindi wastong pag-uugali ng ilang estudyante sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
7: Ilang araw matapos na mag-viral ang video ng pagpapakita ng hindi kaaya-ayang inasal ng ilang estudyante ng Kalina National High School sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City noong July 28, humingi ng paumanhin ang DepEd Schools Division of Davao City. Maririnig kasi sa video ang mga estudyante na sumisigaw ng mga mapanlait at mararahas na pahayag sa Pangulo habang pasakay siya sa helicopter. Matatandaan na isang araw matapos ang kanyang SONA, bumisita ang Pangulo sa Davao Region. Kasama sa mga pinuntahan niya, ang People's Veil ng Social Housing Finance Corporation sa Riverside, Kalinan, Davao City, kaya lumapag sa Kalinan National High School Oval ang presidential helicopter. Sa isinagawang investigasyon ng DepEd Davao City, napag-alaman na 4 na estudyante ang sangkot dito. Sumasailalim na sila sa disciplinary measures, guidance at counseling at values formation alinsunod sa mga patakaran ng DepEd. Ipinatawag din ang paaralan ang kanilang mga magulang. Nangako naman ng DepEd Davao City na hindi nila hahayaang mangyari ulit ito sa sinumang mga opisyal na bibisita sa mga paaralan ng lungsod. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang isang babae angkas ng motorsiklo matapos mabundol ng wing van sa Davao City. Nabatid na binabaybay na mag-asawa ang Daang Maharlika Highway nang bigla silang mabundol ng wing van sa likuran. Dahil dito nahulog ang babae at nagulungan pa ng truck. Sa lakas ng impact, naputol ang kaliwang paa ng biktima. Naisugot pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang babae habang sugatan naman ang kanyang asawa. Hawak na ng mga pulis ang driver ng wing van.
1: Nasa 14 pang gamot laban sa cancer, diabetes, TB at hypertension ang VAT-free na ayon sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon sa kanila, mga gamot sa tinatawag na serious and chronic illnesses ang nadagdag. Sinabi ng BIR na ang bilang ng mga VAT-exempt medicines ay umakyat na sa 2,277. Ayon sa BIR, ang hakbang nila ay base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address.
0: Alisin na muna ang singil na toll sa mga provincial buses na dadaan sa North Luzon at South Luzon Expressway simula 10 ng Agosto ayon sa Department of Transportation. Bukod rito, pansamantalang aalisin ang mga monthly terminal fees ng mga PUV sa mga public transport terminals hanggang sa katapusan ng taong 2026. Inanunsyo rin ni Transportation Secretary Jovan Lopez na mananatiling suspendido ang piso at 2 pisong fare hike na naantala nitong Marso ngayong taon. Ayon kay Lopez, ito ay sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng petrolyo. Dagdag pa niya, hindi dapat sa mga pasahero ipasa ang ganitong problema. Samantala, tuloy naman ang pagproseso sa pending na petisyon kaugnay sa 2 fare hike.
8: So, ulitin ko, yung March 2026, yung piso 2 piso, suspendido pa rin yan. At hindi naman pong ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na disapproved. Suspended lang sapagkat ang DOTR, ang Pamahalaang Nasyonal, kailangan magbigay at maghanap ng pamamaraan para makatulong sa ating transport crew.
1: Humina na ang bagyong Maymay at patuloy din itong lumalayo sa bansa. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justin Ignacio. Justin.
9: Niña, humina na nga ngayong araw ng Huwebes ang bagyong Maymay matapos itong makalabas mula sa ating kalupaan. Ayon sa ulat ng Pag-asa, alas 5 nitong hapon, huling namataan ang bagyo sa east-northeast ng Echague, Isabela. Kumikilos na lamang anya ang bagyo sa bilis na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 70 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, papalayo na ng papalayo ang bagyo. Pero gayunpaman, patuloy pa rin anyang makakaranas ng hanging habaga na siyang rason ng mga pag-ulan. Bukas naman ang madaling araw, araw ng Biyernes, posibleng maging low pressure area na lamang ang bagyong Maymay hanggang sa malusaw na lamang ito. Samantala, kahit na tropical depression na lamang ang bagyo, ilang lugar pa rin ang nakataas sa wind signal number 2 gaya ng southeastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, eastern portion ng Kalinga, Mountain Province at eastern portion ng Ifugao. Maging dito naman sa Metro Manila, ayon sa Pag-asa, bukas hanggang Sabado naman inaasahan na may mga malakas na pagbugso pa rin ng hangin dulot ng habagat. Niña, nakataas pa rin sa yellow heavy rainfall warning ang Metro Manila na ang ibig sabihin sa susunod na 2 hanggang 3 oras, makakaranas pa rin tayo rito ng mga pag-ulan. Bukod sa Metro Manila, mararanasan din ito sa Zambales, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Sa susunod naman na 24 oras, inaasahan ang mga pag-ulan o ang mga malalakas na pag-ulan yung 100 to 200 mm of rain sa Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at ilan pang lugar. Niña, kahit na malusaw na bukas ang bagyong Maymay, ang paghila naman ni Typhoon Dolphin sa hanging habagat ang siyang magpapatuloy sa mga pag-ulan bukas hanggang weekend. At yan na muna ang latest kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Niña.
1: Justin, may balita ka ba tungkol sa Angat Dam?
9: Niña, kaugnay naman dyan ay kaugnay naman dyan ay sisilipin ulit natin kung ano ba yung update kaugnay dyan at babalikan kita dyan, kaugnay dyan, niya.
1: Alright, maraming salamat, Justin Ignacio.
0: Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Paras no-show sa NBI kaugnay sa umunoy character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
11: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan. Arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, gikan sa inyong kiat, ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa udto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi, tiyong favorite music radio. 93.1, Ka-vibes, mauna ni!
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon.
5: Mga susunod na abangan sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Hindi naman po naka-indicate dun sa kanila.
7: Sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na ng prosecution ng kanilang 3 testigo para sa Article 1 o ang maling paggamit ng confidential funds. Si Attorney Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, ang nagbigay ng testimonya ukol sa proseso at naging resulta ng audit. Nauna nang umupo sa witness stand si Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, at ni Nita Camposano, dating branch manager naman ng Land Bank DepEd Branch. Pinatotohanan ng dalawa ang pag-issue ng apat na cheque na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa para sa Office of the Vice President, at tatlong cheque naman na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa Department of Education. Nakasaad sa mga checking ito ang mga pangalan ng payee o ang mga tumanggap at nag-withdraw ng naturang pondo. Sa susunod na linggo, kasunod ni Wamil na sasalang si Cailin Del Campo, ang sumunod na State Auditor ng COA ICFAO. Sa kanya umano na i-turn over ang mga natuklasan at evaluation ng COA sa OVP at DepEd matapos makitang kulang-kulang ang mga sumusuportang dokumento sa liquidation ng dalawang ahensya. Si Del Campo rin ang magbibigay ng pinakahuling impormasyon patungkol sa notice of disallowance na issue sa OVP. Bukod kay Del Campo, nakatakda ring tumestigo ang dalawang payee na nag-withdraw ng confidential funds na sina Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, at si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer naman ng DepEd. Inaasahang mas mabibigyang linaw ni Acosta at Fajarda ang tunay na paggamit sa mga naturang pondo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Pag-usapan natin ang isinagawang impeachment trial para kay VP Sara Duterte nitong mga nakaraang araw, kasama ang former dean ng FEU Institute of Law, walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi po, Dean Mel, and welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi sa iyo, Ninia, Jack, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat.
8: Dean, may sinabi po kayo na nade-derail ang impeachment court papunta sa mala criminal court trial. Paano po ba maapektuhan ito ang ultimate objective ng impeachment na alamin ang fitness to stay in office ng isang public official?
6: Nasabi mo na nga ang objective ng isang impeachment proceeding. Objective dyan, mapatunayan na hindi siya fit doon sa tungkulin niyang vice presidente o sa oportunidad niyang maging presidente kung wala na ang presidente. Iyan ang punto niyan. Hindi iyan para parusahan ang respondent para makulong. So therefore, kung iyan ang punto de vista natin o ng impeachment court, dapat gampanan nila yung sinabi mismo ni Senate Presiding Officer na si Chief Escudero na liberal ang approach sa pagtatanggap ng ebidensya without sacrificing the rights of the parties. Kasi tatlong pillars yan ang sabi niya. Ang conviction, 16. Ang level ng ebidensya, clear and convincing. At ang pangatlong pilar ng kanyang guidance ay yung liberal approach without sacrificing the rights of individual. Kasi yung nakikita natin ngayon, parang masyadong nagiging technical, no? Masyadong magiging technical. Halimbawa, yung si Laila De Lima, pinapresenta niya lang yung offer of, o yung explanation ng kanilang ibibigay na ebidensya, eh hindi pinagpatuloy. Tapos yung mga objection, no? Yung mga objection na dapat namang i-overrule, eh pinapayagan na lang. So ibig sabihin naantala ang paglalantad ng tunay na picture ng mga nangyayari. Mabuti na lang, yung mga testigo, malinaw magpaliwanag, yung mga dokumento nang gagaling mismo sa gobyerno. Kaya in terms of authenticity and credibility, nandoon pa rin. Kaya lang, yun lang nga ang danger, no? Danger niya, baka pumaling tayo sa isang sitwasyon na parang criminal proceeding na ito.
8: So ang nangyayari nga po ay nawawala ng interes ang taong bayan dahil sabi niya hyper-technical. Ito nga mga nabibring up dyan, masyadong lahat na lang, ino-object, tinatanggal, alisin yan, strike, ganito, ganyan. But anyway, I just want to ask you and point out, itong lumabas na yung buong 125 million confidential fund, liquidation ng OVP, ay nakatali lang pala sa acknowledgement receipts. So, walang official receipts. Kabilang na yung pambayad sa Quezon gamot daw ni Mary Grace Piatos na umabot sa 70,000 pesos bilang reward yung gamot. So, sa pananaw niyo po, paano pinatutunayan ng ganitong detalye ang punto niyo na kailangang maging liberal ang korte sa pagtanggap ng ebidensya para lumabas yung buong konteksto ng kwento?
6: Ito dapat natin ang kabuuan ng sitwasyon. Number one, yung velocity ng paglalabas ng pera. Number two, yung mga kulang-kulang na ebidensya ng paggastos. At number three, yung kawalan ng proper liquidation ng paggastos. Kung iyan ang tinitignan natin, dapat lahat ng leads para mapakita yan ay dapat i-accept. Sapagkat ang involved dito ay public funds. Nagtataka nga ako, niya pinag-aawayan pa nila kung ano ang circular na gagamitin. Ito bang circular na ito o circular ng 2015? Pero kung tutuusin mo, kahit wala yung dalawang circular na iyon, sapagkat ang involved ay pondo ng bayan, talaga namang common sense lang na detalyeng dapat ipaliwanag ito. At kung hindi madetalyeng ipaliwanag ito, o kulang-kulang ang dumakadokumento, o hindi ma-verify yung mga taong nakalagay doon, yung pagpapaliwanag, pwede na rin ituring na walang paliwanag sapagkat dyan papasok ang presumption ng ating batas. Yung Article 217 ng ating Revised Penal Code. Anong sinasabi nito? Ang sinasabi nito, kung ikaw ay isang lingkod bayan at ikaw ay nangangasiwa ng pera na ibinigay sa iyo ng gobyerno at ina-account sa iyo at di ka tumupad, ituturing o ipagpapalagay na iyon ay ginamit mo, quote-unquote, sa iyong personal use. So iyon ang pagpapalagay ng batas. Kaya nakikita natin dito, pwedeng circumstantial evidence na malinaw ang maaaring batayan ng desisyon. Hindi ito yung parang ang nangyayari proof beyond reasonable doubt na talagang napaka mismong minute na pwedeng objekta na procedural or administrative point, kamukha yung mga circular-circular na yan, pinag-uusapan pa. Parang nadidistract ang impeachment proceeding.
8: At parang lalo patuloy tumatagal, ano po, Attorney Bell?
6: Okay. Yes.
8: Ano po ang tingin ninyo sa paraan naman daw ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos na iniit pa niya yung 2014 confidential funds ni ex-VP Binay habang pinuputol ang paliwanag ng COA witness? Pagtupad po ba ito sa tungkulin ng isang senator judge o papunta na sa pagiging abogado ng defense?
6: Well, ang masasabi ko lang dyan, whether papunta bilang abogado ng defense ang kanyang pagtatanong o whether yun ay irregular na pagtatanong, irrelevant. Sayang lang ang oras. Sapagkat halimbawa tunay nga na nung nakaraan ay binigyan ng confidential fund ang dating mga BP. Hindi pa rin nun sinasagot ang kaso ngayon. Ang kaso ngayon, ang mga issue dyan, yung gross misappropriation, lack of documentation, irregular liquidation ng di umano'y ang kasalukuyang vice president. So therefore, yung historical precedent is not a defense. Dito sa pinag-uusapan natin ngayon, walang kwentang tanong. Ibig sabihin, nagpatagal lang pero irrelevant naman. Diba? Yan.
8: Okay. Nakita rin natin si Attorney Lorna Capuna na nagpapasok ng mga light moments katulad ng bongka, bongga kaday. O sa gitna po ng napakaseryosong trial. Nakakatulong po ba ang ganitong estilo para maging accessible sa publiko ang usapin o nababawasan ito ang kaseryosohan ng impeachment?
6: O dapat talagang balansin yon, Ninya. Dapat talagang balansin yon. Dapat siguro nga may konting light moments pero hindi dapat sagarin. Kasi dapat ipakita rin sa mga tao na itong proceeding na ito ay napaka-serious. No? Talagang hindi dapat ito normally hinahaluan ng ganong klaseng humor. Pero siguro a little bit like that pwede pero kaunti, paunti-unti lang. Sapagkat yung punto ng kasong ito ay pondo ng bayan o kakayahan ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa natin para magpatuloy sa kanyang trabaho. No? Medyo serious nga. So, timpi lang ng konti, balanse, pero veering towards, syempre, seriousness as usual. Dapat ganun.
8: Buti nga po si Attorney Lorna, napanood na ating The Odyssey. Ako hindi pa eh. Kayo po ba napanood nyo na, Attorney Mel?
6: Hindi pa rin nga eh. Gusto ko pa rin panood.
8: Haba kasi. Opo.
6: Oo nga eh.
8: Eto naman. Yes.
6: Direct. Pero alam mo, tandaan mo niya, no, ang nakita natin so far dito sa impeachment proceeding patungkol sa R1, tandaan natin ang Article 1 ay misuse, misappropriation, or irregular liquidation ng confidential bank. Mga sa 612 million, yung dalawang sakse na inuna na galing sa land bank, na lumabas ang cash amount, physical na pera at nilagay sa gym bag. Basta't ginawa mo iyon, nag-withdraw ka ng cash, kinat off mo ang monitoring system or fiscal system ng banko para masundan yung pera. Basta't nilagay mo sa sako, kahit kumuha ka ng 1,000 doon, hindi na ma-account yon. From the traceable to the non-traceable ang nangyari so that therefore it can create an environment of ghost expenditure or malversation. Yun ang delikado doon. At pagkatapos, ito nga si Wamil, kinonect na ito mga perang ito, walang proper liquidation, walang proper documentation, hindi ma-verify yung iba, kasi siguro hindi mahagilap yung mga tao, kamukha siguro ni Mary Grace Piatos, at saka because of that incompleteness, no, at saka yung velocity, let's say nung nangyari nung 125 million na 11 days lang, those situation demands a compelling justification to be given by the office of the vice president. Talagang nag-create na talaga ng circumstantial evidence para pumasok yung presumption ng Article 217 na kung hindi mo ma-account, kung hindi mo mapaliwanag ng gusto, ipagpapalagay na ginamit mong personal. So, nahandyan tayo. At yung mga cross-examine na nangyari, parang walang ano, no? Parang walang connection, no? Yung tungkol sa dating binigyan daw na BP, hindi naman connectado dito, hindi makakapag-excuse sa mga ginagawa ngayon. Yung sinabing na-approve naman ng executive, pero hindi porket na-approve ng executive ang pagre-release ng pondo, exempted na sila sa constitutional oversight, sa mga auditing standard, at saka sa mga liquidation rules, di ba?
8: Ayan nga po, kasi siguro sa isang ordinaryong Pilipino sabihin na, ba't ninyo na lang i-explain sa napunta yung 125 million yan para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na may impeachment trial pa, di ba? Hindi ba, i-explain nyo na lang, di ba?
6: Well, ninyo, no, napakadali, ano, sa common sense, no, halimbawa, niligay mo, ito reward to, pero medisina. Okay, anong connection nun? Diba? Anong connection nun? Hindi namin makita kung bakit naging confidential yon. Sapagkat, dapat nating tandaan, huwag nating i-mistake ang confidentiality sa non-accountability. Magkaibang-iba yon. Hindi porkit sinabing confidential fund, ibig sabihin nun ay non-accountability. Nakalagay sa ating konstitusyon, ang sino mang lingkod bayan must at all times be accountable. Ang accountable, ang foundational obligation, ang confidentiality, methodology lang yan. Hindi ka ine-excuse niyan para tama ka mag-liquidate ng pera, para paalam kung saan mo ginastos, at saka yung objective ba na sundan. Di ba? May financial and physical plan sa lahat. Pero wala eh, nagkukulang nga eh. Di ba ninyo?
8: Opo, kasi kung ganun, di lahat ng may masamang balak, mag-confidential funds na lang, hindi ho ba? Anyway, maraming salamat po, Attorney Mel Santa Maria.
6: Maraming salamat ninyo.
8: Nasa Senate Impeachment Court na ngayon ang pagbusisi sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Prosecution Panel. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: Appropriation and irregular liquidation of confidence.
10: Nagbigay linaw ang House Prosecution Panel sa naging audit ng Commission on Audit o COA pagdating sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro, ang pangunahing tanong na lang sa kaso ay kung sumunod nga ba ang OVP sa Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit, liquidation at pag-audit ng confidential at intelligence funds.
9: Perhaps yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit.
10: Paliwanag ni Luistro, kabilang sa mga requirement ng circular ang pagkakaroon ng evidence of success sa reward payments, official receipts o invoices sa mga biniling kagamitan at tamang petsa ng liquidation reports. Sabi naman ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, hindi natatapos sa isang audit observation ang proseso ng COA.
11: So yung tanong, nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explica sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund, nabigyan po.
10: Ngunit ayon sa prosecution, ang Senate Impeachment Court na ang magpapasya kung sapat nga ba ang naging paliwanag. Ikinatuwa rin ng House Prosecution ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong kumu-question sa naging impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Luistro, umaasa siyang matatapos na ang mga isyong ibinabato sa House at makapag-focus na ang lahat sa paglilitis.
9: Salamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court.
10: Hirit nila, dapat personal nang humarap si VP Sara sa Senate Impeachment Court para sagutin ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment. Magpapatuloy sa Lunes ang impeachment trial sa Senado. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pinoy Tennis Pride Alex Ayala uwabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open.
8: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
12: Arangkada Balita.
13: Delivery! Maria Jose?
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
16: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Happy! Everybody's happy!
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media.
5: Umapila ang mga motorcycle taxi riders sa LTFRB tungkol sa tinatawag na multi-homing. Kung ano ang multi-homing? Alamin sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
22: Daan-daang MC taxi rider ang nag-motorcade patungo sa Land Transportation Franchise

0: alam po ninyo, yung application may auto-accept. Kaya sa kabilang application siya naka-login, ano? So, nag-auto-accept, samantala, mayroon pa siya sakay na pasahero.
1: Dagdag pa ni Luna, mas maganda paan niya ang provisional authority to operate para sa pagrehistro ng mga MC taxis.
0: Sa ganitong kaki kasi, alam mo, magkakaroon ng sistema, no? Maayos na sistema at maayos na listahan. Yung ating hanay, alam mo, sa halos 10 taon natin ipilaglaban na kilalanin itong ating industriya ng mototaxi, ibig sabihin, siguro napapanahon na na magkaroon tayo ng sistema, no, na at ang mga polisiya para maging siguro na masigurado natin na maayos yung ating industriya.
1: Ngunit dilinaw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, wala pa naman pinag-uusapan kaugnay dito.
2: LTFRB took over the responsibility of oversight of a motorcycle taxi. Ang system being employed is a single holding. So on the proposal, we shift to multi-holding. So there's also no truth na hindi mabibigyan ng prangkisa. Wala ko tayong tatagadan ng trabaho.
1: Samantala, kaugnay naman sa paglatag ng guidelines para sa mga MC taxis, sabi ni Mendoza, dumadaan pa ito sa proseso hanggang sa ngayon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Dama pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Tumaas kasi muli ang bilang ng mga walang trabaho noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
4: Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 4.8% noong Mayo, tumaas ito sa 4.9%, katumbas ng 2.59 million na mga Pilipinong walang trabaho. Pinakamaraming nagbawas ang empleyado mula sa mga wholesale and retail trade, motor vehicle repair, fishing at construction. Ayon sa PSA, apektado pa rin ang mga ito ng inflation, lalo na ng mahal na petrolyo.
5: Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retails, stores, even yung food, beverages, and tobacco, and repair of motor vehicles. Pero substantial doon sa retail sale. Posibleng may impact yung ating elevated inflation.
4: Mahigit 50 milyong Pilipino naman ang naitalang may trabaho. Pinakamaraming nadagdagan ng empleyado ang mga hotel at restaurants, call centers, mga ahensya ng gobyerno at mga paaralan. Bahagyang nabawasan naman sa mahigit 6 na milyon ang tinatawag na underemployed. Sila ang mga empleyadong nagtatrabaho na mas maiksing oras at naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan. Malaking bahagi ng mga nasabing paggalaw sa datos ang tumaas na labor force participation rate o yung mga aktibong naghahanap ng trabaho.
5: Out of those 832 na dagdag sa labor force participation, 184 ang employed. Ang karamihan sa kanila, unfortunately, unemployed, 639,000.
4: Pinakamarami dito ay mga kabataang edad 15 hanggang 24 years old. Pero mahigit 200,000 lang sa kanila ang na-absorb sa trabaho sa July Labor Force Survey. Babantayan ng PSA ang epekto ng wage hike sa trabaho ng mga Pilipino.
5: Dito naman sa mga previous wage increases, no, sabi ko nga, ang una niyang natatamaan ay yung mga services doon sa presyo. Dynamic kasi yung labor market natin, so pwedeng lumilipat sila sa ibang mga sector.
4: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Naniniwala ang palasyo na dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa Paksilika at ang ikababuti nito sa bansa. Sa kabila ito ng petisyon ng ilang grupo na tutol sa napipintong pagpapatayo ng naturang proyekto dahil sa kabi-kabilang issue. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Ilang buwan na lang ang bibilangin bago ang napipintong pagpirma ng Pilipinas at Estados Unidos ng formal framework agreement sa Nobyembre para sa pagpapatayo ng Paksilika sa Tarlac. Dahil dito, maraming grupo ang patuloy na tumututol na matuloy ang mega project na ito dahil sa posibleng maging epekto nito sa agrikultura at kalikasan. Umabot na sa mahigit 380,000 verified signature ang nalikom mula sa change.org na tumututol sa pagpapatayo ng Paksilika sa bansa. Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalaga na mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon.

0: impormasyon tungkol sa layunin ng Pax Silica at ang kahalagahan nito sa bansa.
1: Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaaring mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar.
0: Ayon sa palasyo, nasa may 3,000 hektarya ng lupain ang itinuturing na buildable zone noon pang 2019 at meron namang inilaang lupa ang pamahalaan para sa mga magsasaka sa lugar. May panawagan din si Jose Castro sa mga pumirma sa naturang petisyon.
1: Siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon.
0: Samantala, nakipagpulong ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa mga lokal na opisyal ng Capas Tarlac. Sa inilabas na pahayag ng BCDA, pinag-usapan sa isinagawang pagpupulong kung paano makakaakit ang proyekto sa mga advanced industry at high-value investment, dekalidad na trabaho at bagong oportunidad. Bukod pa rito, tinalakay din sa meeting ang plano para sa mga modern agriculture project at livelihood initiatives na pakikinabangan ng mga residente.
1: BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas.
0: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Hindi sumipot sa NBI sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
3: Lumutang kamakailan ng isang talent manager na kabilang umano sa nagplano para isagawa ang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Naaresto ito ng mga otoridad dahil sa pambubugaw umano ng mga babae na kalaunan na diskubring gagamitin sa planadong character assassination kay Recto. Inimbestigahan agad ito ng NBI dahil ang itinuturong nag-utos umano ay si Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Ngayong araw dapat aharap ang dalawang kampo sa NBI para magpaliwanag. Pero hindi sumulpot si Congressman Leviste at nagpadala lamang ng liham. Si former Congressman Paras naman ay humiling ng bagong schedule ng kanyang pagpunta sa NBI.
4: Nareceive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-appraise sila for them to intelligently answer our interview. Si Congressman Jing Paras naman through his lawyers sumulat po sa ating kahapon na requesting documents under setting of his appearance. So pinagbigyan po natin, nireset po natin next week.
3: Sa Martes, pinasisipot ng NBI si Leviste at si Paras para magbigay ng pahayag. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi lang si ES Recto ang kasama sa gagawin sa ng paninira.
5: Eventually, I think that this was a target to come in Vince Rizon, others.
3: Ayon pa kay Remulla, hahalungkatin nila ang nasabing plano. Paniwala rin niya na si former Congressman Paras ang utak nito, kaya kailangang imbestigahan ang mga binibitawan nitong pahayag.
5: But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng Congressman Paras. It seems like siya ang kasimuno nito, siya ang connected sa bugaw, ang dugo ang nagsabi ko ang plano, at siya ang nagbanggit na ng pangalan ni
3: Pero sabi naman ng NBI, wala pa silang impormasyon patungkol dito at patuloy ang imbestigasyon nila kahit pa humingi na rin ng tawad ang talent manager. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Walang treno ang panalo ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos umabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open nang talunin ng ang US contender na si Alicia Parks. Nilamon ni Ayala si Parks sa unang set 6-1 pero nakabawi ang US player sa second set na score na 4-6. Pero napatunayan ni Ayala ang kanyang galing nang tuluyang mapataob si Parks sa third set sa score na 6-2. Katatapos lang ng makasaysayang panalo ni Parks sa Washington kung saan nasungkit niya ang kauna-unahan niyang WTA Tour title nang talunin si world number 3 Jessica Pegula. Labis naman ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa Canadian Open. Sunod na mga kalaban ni Ayala sa torneo, si Katie McNally ng Amerika.
2: Congratulations once again to Alex Ayala and shout out sa mga Pinoy sa Toronto.
7: Na-erase niya yung sinasabi, nag-choke siya sa malalaking games.
2: Oo, di ba? Bumabalik siya, may comeback. Mm-hmm. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
6: At ako naman si Jack Matallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkadang Balita.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
9: Kapatid na namatay sa pagbuho ng mga bato sa Rodriguez Rizal, umapila ng tulong.
10: Ito paliling lang po kami. Wala pong bayaran po na ngayon.
9: Pagbalik ng mga residente sa lugar, mahigpit na ipinagbabawal. Lalaki na paulit-ulit na hinalay ang tatlong anak na babae ng kanyang kinakasama, arestado. Extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, formal na hiniling ng gobyerno ng Amerika. Malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at gasolina, namumuro. Pero mga tsuper, umaaray dahil dagdag pasahe, bigo pa rin umabante. City of Angels, binigyan ng pagpupugay ang Nations Girl Group Bini. At Alex Ayala, tuloy ang winning run na naig kontra Alicia Parks sa Canadian Open.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pananalasa ng bagyong Maymay. Dalawang patay at isang sugatan nang gumuho ang bahagi ng bundok sa La Trinidad, Benguet sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong Maymay. Live mula sa Baguio City ng Papa Troll, Angeline Valencia. Angeline, may iba pa bang nadamay sa pagguho?
1: Yes, Alvin, sa ngayon ay tayo sa La Trinidad, Benguet pa lamang sa Silas ang may naitalang na sa bitulot ng pagbuho ng lupa.
2: Natabunan ng gumuhong lupa ang kusina ng bulaluhang ito sa Barangay Silan, La Trinidad, Benguet, alas 8 Huwebes ng umaga. Puspusan ang paghahanap ng mga rescuers sa tatlong natabunan ng gumuhong lupa. Pawang mga tagaluto ng kainan ang mga biktima. Nagtulong-tulong ang mga pulis, bumbero, residente, maging mga volunteer rescuers sa paghukay para masagip ang mga biktima.
3: Hindi nila maalis kasi mabigat. O yung lupa, ang bumusak. Naipit sila dun sa ano, yung lagayan ng gason. Kaya dun sila hindi nakaalis.
2: Isa ang nakuhang buhay, pero namatay ang dalawa. Puspusan ang clearing operation sa lugar. Hindi rin nakaligtas ang ilang bahagi ng strawberry farm sa La Trinidad, Benguet. Binaha ang ilang taniman. Pinadapa ng ulan at hangin ang mga litsugas at nasira rin ang ilang greenhouse. Umapaw ang sapa sa Ganasi Binang Road. Ramdam sa iba pang bahagi ng Benguet ang pananalasa ng bagyong Maymay. Nakuha na ng video ang pagbagsak ng mga bato sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 6, Tuba, Benguet.
4: Talagang malala kasi ang Cannon Road.
5: Apo.
4: Kaya kasi may mga rockfalls kahit kung yes, umaaraw kuminsan na magkakaroon ng rockfalls between Camp 4 at Camp 5.
2: Bumagsak naman ang mga lupa at bato sa kabundukang bahagi ng Sitio Agadchang, Batuagan sa Sadanga Mountain Province at may mga kalsadang hindi madaanan. Binaha naman ang isang bahagi ng kalsada sa Barangay Gobgob, Tabuk City, Kalinga matapos ang walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay. Nagdulot ng abala ang pagbaha lalo na sa mga dumaraang motorsiklo at maliliit na sasakyan. Sa San Juan, La Union, binaha ang bakuran at pinasok din ng tubig ang ilang classrooms ng Kabaruan Elementary School sa Barangay Kabaruan, San Juan, La Union. Sa Bambanay, San Juan, La Union, abot hanggang baywang ang baha sa ilang bahagi ng barangay kaya inilikas na ang ilang residente. Marami ang nakituloy muna sa kani-kanilang kamag-anak habang ang ilan ay nasa barangay hall. Umapaw din ang Baroro River sa San Gabriel, La Union. Nasagip naman ang limang mangingisdang napadpad sa bawang La Union. Pumalaot mula Agoo ang mga mangingisda sa kabila ng masamang panahon. Pero inabutan ng malalakas na hampas ng alon sa dagat. Nasira rin ang makina ng kanilang bangka. Kaya mano-manong nagsagwan hanggang napadpad sa bawang. Sa kabuuan, 7,000 ang inilikas dahil sa Bagyong Luis at Maymay kasabay pa ng epekto ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 2,000 pamilya ang inilikas. Tinangay naman ng malakas na agos ng tubig ang isang senior citizen na tumatawid sa spillway sa Barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Ayon kay Barangay Chairman Judith Cruz, may harang silang nilagay sa entrada ng spillway at may mga karatula rin para pagbawalan ang mga residenteng tumawid lalo na ngayong may sama ng panahon. Nasagip naman ang senior citizen at agad nilapatan ng paunang lunas.

0: Alvin, sa ngayon na ay patuloy na nakapag-ugnayan ang Latida, the LG, sa pamilya ng mga natawid sa landslide sa Ilan, Latida, Benguet. At nagbigay na rin ng tulong financial ang Department of Social Welfare and Development Project. Alvin?
1: Maraming salamat, Angeline Valencia. Maigpit muna ang ipinagbabawal ang pagbalik ng mga residente sa sitio Cayrupa, Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Matapos po ang rock slide na ikinasawi ng dalawang individual nitong Miyerkules, nagpapatrol Liza Aquino.
2: Nagdala pa sa akin kanina ng pagkain kasi nga may lagnat nga ako. May sakit din ako. Nagtyaga akong mag-alaga sa apo ko para makatrabaho yung mama. Hindi ko nga sugot kalain na mga anak ko eh. Kala ko eh, buhay pa eh. Pagpunta ng kapatid niya eh, wala na daw silang dalawa eh.
3: Hindi pa rin makapaniwala si Marivic Sison sa sinapit ng dalawang anak na sa banda namatay matapos mabagsakan ng mga naglalakihang tipak ng bato sa Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal, Miyerkules ng hapon. Kwento niya, pinagluluto siya ng pananghalian ng dalawang anak sa kanilang kubo nang mangyari ang insidente. Dead on the spot ang mga anak na si Yurilyn Sison, 22 anyos, at Jessie Sison, 20 anyos, dahil sa mga pinsalang tinamo sa ulo at katawan. Halos 2 metro ang laki ng mga bato na bumagsak sa kanilang kubo. Naulila ni Yurilyn ang dalawang anak na may edad 1 at 3 taong gulang.
2: Yung bato naman liit muna yung yung bumaba sa amin.
4: Opo.
2: Ginising ko yung magkuya. Tapos naman, hindi sila gigising. Ano sabi ni Jesse ko, katakot kita mo mama, sabi ng ganun. Maliit lang yun. May nalaglag pang bato sa bubong namin.
4: Kailan po yan nangyari?
2: Kagabi. Tapos,
4: kagabi po. Pero hindi kayo umalis pa ng bahay?
2: Hindi po.
4: Kasi
2: tapos
4: ayaw
2: kanina
4: niya,
2: lang.
4: Okay.
2: Tapos kanina lang nangyari, alas 12 na, bumagsak yung malaking bato.
3: Aminado si Marivic na noong Martes ng gabi pa niya gustong lumikas. Pero pinili ng kanyang pamilya na manatili doon dahil din sa binabantayan nilang tindahan sa lugar. Dagdag pa niya, nangungupahan sila dati sa mas mataas na lugar sa barangay, ngunit inalok sa kanila ang libreng matitirhan sa nasabing sityo kapalit ng pagbabantay ni Yurilyn sa tindahan ng kanyang amo. Nananawagan si Marivic ngayon ng tulong.
2: May papaniding lang po kami, wala pong bayaran po namin ngayon. Paglakad-lakad ng ano niya, nilang magkapatid, yung papel.
3: Nagsimula ng investigasyon sa pangyayari.
5: Bali, sabi po ng ating investigador, dahil po sa sunod-sunod na ulan, lumambot po yung tupa. Ang dalawang magkapatid, tatabunan po ng malaking bato.
3: Protected area ang lugar, ngunit may ilang residente ang pinili na doon manirahan.
6: Matagal na po kami, hindi lang po kami nagpapaalala, kundi nakikiusap na po kami sa kanila na saan na nga po, lumipat na sila sa mas ligtas na lugar. Kaya lang po, hindi namin na talaga mapigilan na nung unang mangyari yung insidente, bumalik pa rin po sila.
3: Ayon naman sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang araw na rin silang nag-iikot sa lugar para abisuhan ang mga residente na lumikas.
4: Nung nag-umuhol yung last week yata yun, tapos nyo nagsabi na kami doon sa ano, sa mga residente.
7: Na?
4: Kasama po namin si Kapitana, nagsasabi na rin po na paalisin nga.
7: Okay.
4: O kaso yung iba bumabalik pa rin doon.
3: Agad naman nagbigay ng tulong pinansyal ang lokal na pamalaan at maging ang barangay sa mga apektadong residente. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas Live. Mula dyan sa North EDSA sa Quezon City. Ariel, nasaan na ang bagyong Maymay at gaganda na ba ang panahon bukas o sa weekend?
8: Alam mo Alvin, nakatawid na ng Northern Luzon itong bagyong Maymay at nasa Philippine Sea na. Ito ay naglandfall dyan sa bayan ng Magsingal sa Ilocos Sur alas 2 na madaling araw ngayong Webes at humina bilang tropical depression habang tinatawid ang mabundok na bahagi ng Northern Luzon. Alas 4 ngayong hapon, ang bagyo ay nasa layong 150 kilometers east-northeast ng Etchaga, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at may mabugso hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo na mabilis pa-east-southeast 35 kilometers per hour. Nakataas pa ang tropical cyclone wind signal number 1 sa kasilangang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province at Ifugao, southeastern mainland Cagayan, Isabela, northeastern Nueva Vizcaya, Quirino at Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Posibleng humina pa bilang low pressure area ang bagyo sa mga susunod na oras at sasanib sa mas malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin. Ibababa ang natitirang pang wind signal sa Northern Luzon kapag naging LPA na lamang ito at habagat na ang magiging dominanteng weather system sa Luzon at Visayas na iiral at magpapaulan hanggang sa weekend. Ang habagat ay pinalalakas ng Typhoon Dolphin na huling namataan mahigit 1,200 kilometers east-northeast ng extreme Northern Luzon. Dadaan ang bagyo sa hilaga ng bansa malapit sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran pero mababa na po ang tsansa na ito ay pumasok sa PAR. Sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, ngayong Webes ng gabi maulan sa Central at Southern Luzon, lalo po sa mga probinsya ng Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at sa Mindoro provinces. Pagsapit ng Biyernes, uulanin din ang Ilocos Region at ang Bicol Region kung saan may malakas na ulan sa madaling araw. Buong araw ng Biyernes, posible ang malalakas hanggang matinding ulan sa Pangasinan, buong Central Luzon, Calabarzon at Mindoro. At meron ding malalakas na ulan pagsapit ng gabi sa Romblon at Masbate. Kapamilya, patuloy po ang banta ng delikadong mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar, kaya mag-ingat, magplano, maghanda at makinig pa rin sa inyong local disaster officials lalo kung pinalilikas na. Dako naman tayo sa Palawan, naaapektuhan rin ang habagat. May mga pagulan sa hapon sa katimugang bahagi ng probinsya at sa Kalamian Group of Islands naman maulan hapon hanggang pagsapit ng gabi. Sa Visayas, magdadala ng kalat-kalat na ulan ang habagat sa umaga sa Western Visayas at Negros Island, habang hanggang tanghali naman maulan sa Northern Samar. Maulan muli sa Panay mula hapon at uulanin din ang Northern Samar muli paglumalim ang gabi. Pero sa Mindanao, maaraw maghapon sa maraming lugar, bagamat may kaunting ulan sa umaga sa Maylanao Provinces at Sarangani. Uulanin naman mula bago magtanghali hanggang hapon ang Zamboanga Peninsula at halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Ito mga kapamilya, dito po sa Metro Manila, magpapatuloy ang paulan ng habagat at posible ang malakas hanggang matinding pagulan mula hating gabi hanggang alas 2 ng umaga ng Biyernes. Bubuhos muli ang matinding ulan alas 6 ng umaga at maghapon pa magpapaulan ng habagat sa Kamaynilaan. Lalakas muli iyan oras ng hapunan at maulan pa hanggang lumalim ang gabi bukas. At dahil nga sa patuloy na pagpapaulan ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at pagiging sa may Western Visayas, may nakataas po ang pag-asa na heavy rainfall warning. As of 5 PM ngayong Webes, nakataas po ang orange warning level sa hilaga at gitnang bahagi ng Occidental Mindoro, habang yellow warning level naman sa Metro Manila, katimugang bahagi ng La Union at Benguet, Zambales, Bataan, Western Tarlac, Western Pampanga, Southwestern at Southern part ng Bulacan, buong probinsya ng Rizal, Northeastern at Western Laguna, Cavite, Central at Western Batangas, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro at maging sa probinsya ng Antigen. Alam mo Alvin, sa akin itatatayuan dito sa kanto ng North EDSA at ng North Avenue at ng EDSA ay tuloy-tuloy yung mahina nakatamtamang mga pagulan bagamat wala namang pagbugso ng hangin. At yan muna ang linas sa lagay ng panahon mula po dito sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
7: Sugatan ang isang taxi driver matapos saksakin ng screwdriver ng lalaking nasagi niya sa daan sa Quezon City. Dalawa naman ang nasaktan sa karambola ng apat na sasakyan sa Antipolo City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
9: Sa CCTV, makikita na nakabuntot ang pampasaherong jeep sa isang van. Pasado alauna ng hapon sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal. Umiwas ang van sa jeep na nagdire-diretso hanggang sumalpok sa nakahintong MPV. Bumangga naman ang MPV sa tricycle sa harapan nito habang tumama ang tricycle sa van. Ang pampasaherong jeepney nawalan pala ng preno.
10: Nawalan daw ng preno at sabi niya nung driver pumutok daw yung kanyang brake. So, pilit naman doon niya umiwas pero talagang wala na talaga.
9: sugatan ang tricycle driver na kasamang buhabiyahe ang asawa at anak.
11: Nirescue namin yung sugatan, yung tatay, medyo nasugatan pa hanggang sa binti. Tapos yung anak niya, yun na ano sa ulo, parang nauntog, parang may bukol. Accident zone po talaga yun. Palusong po kasi. Kaya medyo laging nawalan ng preno.
9: Ayon sa pulisya, nakipag-areglo na ang driver ng jeep sa mga driver ng mga nadamay na sasakyan at nangakong sasagutin ang mga pinsala. Tutulong din siya sa pagkapagamot sa sugatang tricycle driver. Sa Quezon City, arestado ang lalaking ito matapos saksakin ang isang taxi driver sa barangay Nagkaisang Nayo Novaliches nitong Lunes. Ayon sa pulisya, naglalakad ang suspect, akay-akay ang kanyang bisikleta nang masagi ng taxi driver. Nang lapitan na ng driver ang lalaki, ay bigla na siyang sinaksak ng screwdriver sa bandang kilikili. Inaresto ng pulisya ang nanaksak na lalaki at na-recover ang ginamit na screwdriver. Namaga ang isang daliri at nagkagalo sa tuhod ang lalaki matapos masagi ng taxi. Naharap siya sa reklamong frustrated homicide. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
7: Arestado ang isang lalaki dahil sa paulit-ulit umanong pangahalay sa tatlong babaeng anak ng kanyang kinakasama sa Malabon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
9: Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng Malabon Police noong Biyernes. Ang lalaki inireklamo dahil sa panghahalay at pangmumolestya umano sa tatlong babaeng anak ng kanyang kinakasama. Ayon sa pulisya, noong Enero hanggang Pebrero, nangyari ang umano'y pang-aabuso sa tatlong magkakapatid na 7, 6 at 4 na taong gulang. Hiwalay na ang magulang ng mga bata at hiniram ang mga ito ng ina para magbakasyon sa bahay ng kinakasama niya sa Malabon.
12: Doon po nangyari, while on vacation po yung mga bata. Tumawag po yung mother, yung ex noong complainant natin, na ipinaalam na para daw pong may UTI yung bata.
9: Sino po
12: doon? Yung 7 years old.
9: Matapos ipasuri sa ospital, hindi na kontento ang ama ng bata sa resulta, kaya't nagtanong na sa anak.
13: Sinanong ko sa sabi ko, anak, magsabi ka kay bata, alam mo talaga nangyari. Huwag ka matakot. Tapos yan, hindi na po nagkwento yung bata. Ginagiran nga daw po sila ng kamay niya.
9: Doon na rin napag-alaman ng ama na hindi lang ang 7 taong gulang na anak ang inabuso umano ng amain, pati ang dalawa pa nitong nakababatang kapatid, minolestya rin na akusado. March 2026 na mareklamo ang ama ng bata sa pulisya at tuluyang naaresto ang akusado nitong July 31 sa bisa ng warrant of arrest. Itinuturing na number 3 top most wanted person ng NCRPO at number 1 top most wanted person ng Northern Police District at Malabon City Police Station ang akusado. Paalala ng pulisya sa mga posible pang biktima ng pang-aabuso.
12: Pwede po magsumbong sa teacher, sa barangay, sa CSWD, and then sa amin, Malabon City Police Station, may hotline po tayo.
9: Naisailalim na sa counseling ang mga bata.
13: So ngayon, nag-recover na po sa trauma na sinasit po nila.
9: Nasa kustudiya na ng Bureau of Jail Management and Penology ang akusado na nahaharap sa reklamong 11 counts ng rape through sexual assault na may inrekomendang piyansa na 2.2 million pesos at statutory rape na walang piyansa. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Namumuro ang malaki-laking rollback sa diesel at gasolina sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng langis sa world market. Samantala, bumaba ang presyo ng kuryente sa Luzon spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco. Bumagsak din ang electricity rate sa spot market naman ng Visayas at Mindanao.
14: Bahagyang nabawasan ang bayarin sa kuryente ni Lady Lynn noong July pero bitin pa umano ito. Tumataas din kasi ang bilihin at tanging ang maliit na tindahan lang ang pandagdag kita ng pamilya.
15: Sana mas babaan pa nang sa ganun ay hindi mahirapan kasi super mahirap. Sabay-sabay mataas lahat.
14: Mukhang may chance ang buwabang singil sa kuryente sa paparating na August billing. Bumagsak kasi ang presyo ng kuryente sa tinatawag na spot market sa Luzon nitong July. Bagamat hindi naman kalakihan, isa ang spot market sa pinagkukuhanan ng supply ng Meralco.
16: We expect na merong pagbaba. But of course, as you have noted, hindi rin siya ganun kalaki, no? But we expect na may konting pagbaba.
14: Sa Visayas Spot Market, ang may pinakamalaking tapyas mula sa mahigit 14 pesos per kilowatt hour naging 11 pesos at 29 centavos na lang ang presyo nitong July. Mahigit 2 pesos naman kada kilowatt hour ang ibinagsak sa presyo ng kuryente sa Mindanao Spot Market.
16: Mas mararamdaman ng taga-Visayas, no? Lalo na dun sa Eastern Visayas and Western Visayas.
14: Humirit naman ang grupong NASICOR sa Energy Regulatory Commission na huwag munang ituloy ang paniningil ng under-recovery ng Meralco na aabot ng mahigit 8.7 billion pesos na kukolektahin sa mga consumer sa loob ng 3 taon. Kailangan muna umanong masuri ang mga numero at kwenta dahil consumer na naman ang babalikat nito. Inaprubahan ng ERC ang paniningil ng under-recovery na magre-resulta sa dagdag singil na 8 centavos kada kilowatt hour.
17: Ang ating prayer, kung maaari, isuspindi muna. Bilyon-bilyon sinisingil sa atin, kailangan bilyon-bilyon din ang liwanag ng ebidensya at mga dokumento.
14: Samantala, namumuro na ang malaki-laking rollback sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo dahil sa unang 3 araw ng trading, na-sustain at ngayon ay nasa lagpas 4 piso na kada litro ang ibinagsak sa presyo ng langis sa world market. Sa taya ni Jetty Petroleum President Leo Pelias, mukhang hindi naman kakambyo ang presyo sa huling 2 araw ng trading hanggang Biyernes.
18: Close to 4 pesos yung potential rollback sa diesel at mataas ng konti sa 4 pesos naman yung rollback sa gasolina. Pwede pa pong sabihin natin na parang manatili dyan or baka lumaki pa po yung rollback. Eh, no? Malaki rin po kasi yung tulong nung pag-appreciate ng peso.
14: Pero babala ni Belia sa mga motorista, huwag munang umasa na babalik sa dating presyo ang petrolyo sa loob lang ng ilang linggo.
18: Kung masusundan po yung, baka masundan po yung rollback this week, pero hindi na po ibig sabihin po ituloy-tuloy po na every week, no? Kasi po talaga pong ang fundamentals ipapasok pa rin po doon sa picture, no? Sa eksena.
14: Mula sa 50 hanggang 60 pesos na bago ang gyera sa Middle East, naglalaro na sa 80 hanggang mahigit 90 pesos ang litro ng diesel at gasolina sa Metro Manila.
19: Wala pa rin desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng transport sector. Pero habang dinidinig ang kanilang petisyon, naglatagpo ang Department of Transportation ng iba-ibang hakbang para maibsan ang pasanin ng mga chofer at operator. Nagpapatrol easily.
20: Inipo ni June ang tiratirang barya mula sa kanyang pamamasada para makapagbagasolina at makapiyahe pa ng pangatlong ikot sa bagong silang Caloocan City. Aniya, kahit pamadagdagan ng 2 piso ang 10 pisong fuel discount ng gobyerno, barya pa rin ang kanyang kikitain dahil sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng krudo.
21: 2 piso lang eh. Oo, hindi naman tumataas pa masay. Sobrang taas yung diesel eh. Kahit 2 piso ay taas na sa pamasahe, pwede na yun.
20: Ayon sa Department of Transportation, wala pang desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng mga pampublikong transportasyon. Isa sa isinasaalang-alang ng kagawaran ay ang kasalukuyang 6.2% na inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin.
22: Kapag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi lang po magtataas ang inflation, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo ay ng mga bilihin. Magdadagdag po yan. Kasi nga po ang transportasyon is hindi lang po, transportation is not about moving people only. You also move commodities.
20: Walang ibinigay na konkretong timeline ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung kailan magkakaroon ng rekomendasyon sa Malanyang ukol sa panukalang pagtaas ng pamasahe. Kailangan pa nila ng serye ng mga pagdinig kasama ang iba-ibang ahensya at mga commuter.
23: Normally, pag wala ng mga tanong, sasabit na ho sa amin yan, we'll take us just a couple of weeks, 1 or 2, to submit our recommendations to department.
20: Kaya habang wala pa ang dagdag pasahe, ipatutupad naman ng DOTR ang ilang hakbang para maibsan ang pasani ng public transport operators at drivers. Kabilang ang pagsama sa transport groups sa Uplift Assistance Program ng DSWD na nagbibigay ng 2,000 piso sa bawat pamilya. Extension sa pag-waive ng terminal fee sa PITX para sa mga PUV hanggang sa katapusan ng taon. Pag-waive sa buwan ng terminal fees sa higit 80 public transport terminals ng isang mall toll sa kanilang mga branch sa buong bansa, pagbibigay ng toll discounts o exemptions para sa provincial buses, at paglabas ng 1.5 billion pesos na pondo para sa Public Transport Modernization Program o PTMP Amortization Assistance para sa mga PUV operator. Nilinaw naman ng DOTR na hindi lahat ng uri ng PUV ay kasali sa inoprubahang 12 peso fuel subsidy. Anila, limitado lang ito sa 30 liters kada araw, kaya hindi pa sapat para maisama ang iba pang uri ng PUV, lalo na sa mga bus na mas malaki ang konsumo ng krudo. Malugod namang tinatanggap ng Transport Group na Manibela ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa kanilang sektor, ngunit nais pa rin nilang maaprubahan ang hiling na dagdag pasahe.
0: Medyo disappointed talaga dahil ang kaya tayo nanawagan ng transport strike, kasi gusto talaga natin na maibigay yung per hike na hinihingi natin.
20: Pag-uusapan ng grupo kung itutuloy nila ang planong tigil pasada sa susunod na linggo. Easily, ABS-CBN News.
19: Gretchen, kumusta naman ang unang laban ni Alex Ayala sa Canadian Open sa Toronto? Ati B, nagpapatuloy ang winning run ni Alex Ayala matapos manaig ang Pinay tennis star kontra kay Alicia Parks ng America sa round of 64 ng Canadian Open. Tila Pinoy fiesta naman sa center court sa dami ng mga Pinoy na nanood ng kanyang laban. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
2: Hapon pa lang, dagsana ang Pinoy fans sa May Center Court ng Canadian Open sa Toronto para manood ng sold-out match ni Alex Ayala kalaban si Alicia Parks ng Amerika. Magkapamilya, magkakaibigan, bata o may edad, lahat sila excited na mapanood ang Pinay tennis star, nakakapanalo lang ng DC Open at umangat bilang world number 20. Ang isang fan nagsuot pa ng dinosaur costume.
5: This is sensational. It's great to have the Filipino community out in droves here. And Alex is an absolutely blessing to the sport of tennis and our tournament.
2: Kontrolado ni Ayala ang unang set, halos walang error at napakalakas ng palo. Bumawi si Parks sa ikalawang set. Mas lumakas ang kanyang serve at unang ground stroke para mapuwersa ang decider. Sa final set lamang si Ayala ng 2-love habang humabol si Parks sa dalawang sunod na game. Pero mas steady at intense si Alex na ibalik ang serve ng mas kontrolado at napuwersa ang error mula kay Parks. Ang final score, 6-1, 4-6, 6-2. Dumagundong sa stadium para kay Ayala na hinikayat pa ang mga Pinoy na iwagayway ang mga dala nilang bandila ng Pilipinas.
6: Napakasaya, sobrang saya. Was super fun, so excited, so much energy.
2: Dahil sa big serve ni Parks na umabot hanggang 196 kilometers per hour, siniguro ni Ayala natapatan ito ng magandang return.
6: I had to try to get the ball in play. I mean, she has a huge serve and she's got a lot of power. So I think the start of the points were very important.
2: Aminado si Alex na pagod siya dahil tuloy-tuloy ang busy schedule niya mula grass court season. Pero sulit ang effort dahil champion siya sa DC Open at na-enjoy niya ang photoshoot sa US Capitol.
24: Talk about that photoshoot muna. Please,
6: oh my gosh.
24: How amazing was that?
6: I was so happy. I feel like that was kind of my celebration, to dress up and take good photos. I felt very empowered, felt very beautiful. So
24: yeah, you looked like a princess.
6: Thank you.
24: It was so nice.
6: You.
24: Was that your dress?
6: Yeah, that's my dress. Yeah, regalo yan ng yung mga kaibigan ko. Yeah.
2: Excited na rin si Alex sa kanyang susunod na laban, ang doubles reunion nila ng tennis icon na si Venus Williams na naudlot sa DC Open pero tuloy na sa Toronto.
19: Sa Biyernes ang sunod na round ni Alex sa singles dito sa Toronto, kalaban niya si McNally ng Amerika na tinalo ang Wimbledon champion na si Noskova. Pero bukas, babalik muna ang mga Pinoy sa center court para sa doubles match ni Ayala, kapartner niya si Venus Williams. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Toronto, Canada.
20: Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang pag-usad
19: sa ikatlong round ng Canadian Open sa Toronto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pagbati para sa tagumpay ni Ayala na tagumpay rin anya ng bawat Pilipino. Tinalo ni Ayala si Alicia Parks ng America sa round of 64 ngayong Huwebes sa ng umaga. Dalawang araw lang ito matapos niyang mapanalunan ng kanyang kauna-unahang WTA Tour level title sa DC Open, kung saan tinalo niya sa final ang world number 3 na si Jessica Pegula ng USA.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, security guard na nakaidlip, natangayan ng baril. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Hunyo, dumami. Maki, bakit nabahit ni Nakoy makasali sa music label James Reid? Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa uto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
3: You were dancing through the lightning strikes.
2: 6, 5, 4. Your favorite hit song.
3: You mean a
2: three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
4: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat, ugli, ngao nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Bilis na lumusot ang lalaking ito sa ilalim ng nakaharang na tali at umakyat sa hagdan ng isang gusali sa Abad Santos Avenue, Tondo, Maynila, pasado alas 5 ng madaling araw nitong Miyerkules. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki sa isang sulok at tila may dinudukot habang patingin-tingin pa sa kalsada. Maya-maya kumaripas ng takbo ang lalaki na hinabol naman ng naalimpungatang lalaki na gwardiya pala ng establishmento. Ang kinuha ng lalaki ayon sa PNP, ang baril ng gwardiya.
6: Nagkaroon sila ng habulan. Eh nung tumalo sa Center Island yung suspect natin, hindi nga na sinundan kasi baka gamitin sa kanya yung firearm niya.
5: Ayon sa PNP, nakaidlip ang biktima kaya nasalisihan ito ng magnanakaw.
6: Based naman doon sa interview ko doon sa ano, sa victim natin, kasi maliban na night duty siya, so pag umuwi siya sa umaga, kasi 7 to 7 yung duty niya. Pag umuwi siya sa umaga, nag-aalaga pa siya ng anak niya. So, yung pa.

0: kaso parang pag nag-duty pa siya sa gabi, medyo pagod siya.
1: Nanawagan ng pulisya sa mga kumpanya at gwardiya na tiyaking nasa kondisyon ng katawan kung naka-duty at nasa tamang pag-iingat ang kanilang service firearm.
0: Unang-una dun sa guard, security guard, kasi ang firearm is kasama sa trabaho yan, unang-una yan ang pinakaiingatan natin dapat na protektahan. So as much as possible is safe yan sa katawan natin at na naka-holster yan. Kung nasa proper na ano yun, na nasa proper holster or lagayan, siguro by that time na kinuha yung barrel, medyo nakapag-react na siya, baka nagising na siya.
1: May person of interest na ang PNP base sa mga nakalap na CCTV footage.
0: Okay, tuloy-tuloy na yung ano natin, follow-up natin sa complaint na ito. So, inaano natin dito yung makuha natin, especially yung firearm. Kasi mahirap nun, baka magamit pa sa illegal na aktibidad yung baril na nakuha.
1: Pinuntahan ng news team ang establishmentong pinagtatrabahuan ng gwardiya pero hindi ito naka-duty. Patuloy namang tinutugis ng pulisya ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
2: Inimbestigahan na ng Presidential Communications Office ang mga social media account na nagpakalat ng maling impormasyon na naaresto na at ililipat sa ICC sa The Netherlands si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ni Communications Secretary Dave Gomez na tukuyin ang lahat ng nagpapakalat ng fake news at busisiin ang mga mensahe ng mga ito. Tiniyak ni Castro na tututukan ito ng pamahalaan at patuloy din niya ang mga operasyon para mahanap at maaresto si De La Rosa. Nauna nang itinanggi ng Malacanang ang mga balitang nahuli ang senador at sinabing taktika lang ito para malihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Hindi sumipot si Batangas Representative Leandro Naviste sa patawag ng National Bureau of Investigation ngayong Huwebes. Ito'y kaugnay sa iniimbisigang human trafficking case ng ahensya. Ayon sa NBI, nagpadala lang ng sulat ang kampo ni Naviste na humihingi ng mga kopya ng dokumento kaugnay ng kaso upang mapaghandaan nila ang pagharap sa NBI. Nauna ring nagpadala ng kaparehong hiling ang kampo ni dating Congressman Jing Paras na ipinasabpi na rin sa parehong kaso. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng NBI dahil nagpapatuloy pa nila ang kanilang investigasyon at maaaria nila itong makompromiso sakaling magbahagi ng impormasyon. Ipinagpaliban na lang ng NBI sa Martes, August 11, ang appearance ni Leviste at Paras. Ito'y dahil suspindido rin ang trabaho sa gobyerno ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakaling hindi pa rin sila sumipot, itutuloy na niya ng NBI ang kanilang fact-finding investigation. Dumami ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong Hunyo base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, isa sa mga rason ay marami kasing fresh graduates ang hirap na makahanap ng trabaho. Nagpa-patrol, Jackie Pascual.
4: Bit-bit ng resume at iba pang dokumento papuntang final interview na si Jedem para sa inaasam niyang trabaho sa isang restaurant. Isang taon rin siyang naghahanap ng kanyang unang trabaho at sanaan niya makuha na niya ito.
5: Gusto ko din makapag-work kasi syempre po sa ngayon yung mga gastusin pa lang, di ba, ang mamahal na. Gusto ko din po makatulong din po sa family ko din po.
4: Inunsyo ng Philippine Statistics Authority na umakyat sa 4.9% ang unemployment rate noong Hunyo. Katumbas ito ng 2.59 milyong Pilipinong walang trabaho. Ayon kay PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, marami kasi ang fresh graduate pero hindi lahat nakahanap agad ng trabaho. Dagdag pa niya, patuloy ang epekto ng gera sa Middle East sa presyo ng mga bilihin, lalo na sa petrolyo na may epekto rin sa mga kumpanya.
6: Dumami ang participation natin mula sa 15 to 24 at substantial din sa kanila number ang unemployed.
4: Kumpara noong isang taon, higit 900,000 ang nawala ng trabaho sa wholesale and retail trade.
6: Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retail stores, even yung food, beverages, and tobacco, posibleng may impact yung ating elevated inflation.
4: Sa kabila nito, may mga nadagdag ring trabaho sa ilang sektor.
6: Malaki dito yung restaurants and mobile food service activities, 478,000. May dagdag na 456,000. Ang karamihan dito ay galing sa call centers. Both voice saka yung back-end operation nila.
4: Hindi naman masaya ang Trade Union Congress of the Philippines sa pag-akyat ng unemployment rate. Mahirap anila ang proseso sa paghanap ng maayos na trabaho.
7: Marami tayong graduates na nakaka-graduate mula sa koleyo pero hindi pa rin sila nakakapag-land ng trabaho sa job market kasi yung meron ngang diploma, meron ng experience, hirap na hirap pang kumuha ng trabaho na sapat.
4: Kailangan din umanong mas paigtingin ng pamahalaan ang mga programa para sa mga manggagawa, lalo na ang pagpapataas ng sahod.
7: Kailangan dagdagan yung sweldo, kailangan maging regular yung trabaho. Yung 85 pesos ay kailangan na po yung ipatupad. Kung hindi, no, madadagdagan lang lagi yung mga underemployment natin.
4: Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga na tuloy pa rin ang pagpapatupad nila ng reforma. Hindi lang dumami ang trabaho, kundi umangat din ang kalidad ng trabaho at gawing handa ang mga Pilipino sa mga makabagong skills na kailangan sa labor market. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
8: Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na isinusulong ang agarang pagbawi sa temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na lalong tumatagal ang paghihirap ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ang inflation rate nitong Hunyo na lalo lamang anyang nagpapahina sa kakayahang bumili ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa kay Senator Joel Villanueva, isa sa mga nag-sponsor ng resolusyon, responsibilidad ng Senado na manindigan para sa mga manggagawa na apektado ng atrasadong dagdag sahod. 21 senador ang pumirma sa proposed Senate Resolution Number 577 na humihiling sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na alisin na ang suspensyon. Matatandaang nag-issue ang nasabing korte ng TRO noong July 30 matapos magpetisyon ang 2 construction firms. Dahil dito, pansamantalang natigil ang implementasyon ng wage order hanggang August 13 na dapat sana ay epektibo na noong July 25.
9: May bagong hugot love song mula sa 2 bigating new generation singers. Nagsani puwersa ang multimedia prince James Reid at OPM hitmaker na si Mackie para sa kantang Luck na umabante na sa lahat ng digital streaming platforms noong isang linggo. Kwento ni na James at Mackie na isipan nilang magsama sa pagbuo ng kanta matapos ang kanilang tour sa Canada noong isang taon. Big revelation naman ni Mackie na noon pa man ay tagahanga na siya ni James. At mutual din naman ang admiration dahil maging si James Reid ay saludo sa pambihirang timpla ng musika ni Mackie.
10: Nag-chat kasi ako sa Careless dati, like way before, and I was trying to like sell myself, want to be an artist sa Careless, blah blah blah, ganyan. Tapos, di nila ako na-replyan. Tapos, sinabi ko yung kay James, tapos sabi niya, what? Sayang! Sayang niya.
11: What really stood out to me was his, this world that he's created. It's so intricate and it's super intentional. I mean, Mackie does have a great team working with him.
10: Yeah.
11: But a lot of these ideas really come from Mackie himself.
10: Aww.
11: It's so cool.
2: Sunod, gobyerno ng Amerika formal na hiniling ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. At mga katutubong AITA, pinalagan ang planong pagkatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TZMM, numero uno sa aksyon! Ang oras sa alas 7:16 ng gabi.
13: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol.

0: Itinaas na sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab sa isang commercial building sa kanto ng Carmen Plano Street at Recto Avenue sa San Nicolas, Maynila ngayong gabi. Ayon sa inisa na impormasyon, bandang alas 6 ng gabi nang sumiklab ang sunog. Sa ngayon ay wala pang naitalang nasugatan o nasaktan sa insidente. Nagtulong-tulong na rito ang mga BFP at fire volunteers sa pag-apulan ng apoy. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert
1: DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:19 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay.
7: Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
10: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: gobyerno ng Amerika ang extradition ng nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy para harapin ang ilang kasong kriminal sa California. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, na itransmit na sa Department of Justice ng Pilipinas ang request. Ayon naman sa DOJ, wala pa silang opisyal na nakukuhang dokumento kaugnay ng peg-extradite kay Kibuloy at anumang katanungan kaugnay nito ay dapat isangguni sa Department of Foreign Affairs. Wanted si Kibuloy sa Amerika kasunod ng 2021 federal indictment sa California na nag-aakusa sa kanya ng conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, bulk cash smuggling at fraud. Ayon po sa U.S. prosecutors, si Kibuloy at ilang kapwa akusado ay nagbitbit ng mga church members mula Pilipinas para magsolicit ng mga donasyon gamit ang isang pekeng charity group. Sinasabing sangkot din si Kibuloy sa pang-aabuso ng mga batang babae. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail, bunsod ng kinakaharap na kasong qualified human trafficking at sexual abuse.
1: We have a copy of that. As you know, the formal request is already given to us.
2: Hiniling ng Ombudsman Prosecutor sa Sandigan Bayan 3rd Division na baliktarin ang desisyon nitong pinayagang makapagbiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. Ito'y kaugnay pa rin sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa motion for reconsideration na inihain ng Ombudsman, sinabi ito na bagamat hindi naging lantad si Revilla sa pagpapatupad ng mga proyekto, nakuha umano ng dating senador ang maituturing na lion's share o yung malaking bahagi ng pondo na patunay umano

0: O ng pagiging pangunahing beneficiaryo nito sa sabwatan dagdag ng ombudsman kung walang ipinangakong commitment si Revilla, wala dapat anilang basehan para sa listahan ng proyekto at may paloob pa ito sa General Appropriations Act. Ayon naman sa abogado ni Revilla, maghahain sila ng petisyon para kontrahin ang motion ng ombudsman.
1: Ibang balita naman, galit ang mga katutubong AITA sa isang sityo sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kasunod ng planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. Balak naman ang Capas LGU at ng mga residente na manawagan sa Pangulo na maglabas ng moratorium sa proyekto. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
2: Ang galit po! Kasi dahil po kulang kami sa pera, kulang sa pinag-aralan, ganyan-ganyan na lang po nila kami, hindi po pwede yun. Maawa naman po kayo.
3: Ito ang hinaing ni Ninita at ng daang-daang residente sa Barangay O'Donnell sa Capas, Tarlac, kasunod ng kanilang pangambang maaapektuhan ang kanilang mga lupang sinasaka at tinitirhan dahil sa planong pagtatayo ng Pax Silica Hub sa New Clark City. 11 ang kanyang anak. Kaya pala isipan kung paano sila mabubuhay ng maayos sakaling mapaalis sa lupang tinuring na nilang tahanan sa loob ng napakaraming dekada. Sa sitio Manabayukan, halos lahat ng nakatira, mga katutubong AITA na minana pa ang lupa sa kanilang mga ninuno.
2: Naaawa po kami sa mga anak namin na dito na ipinanganak ngayon yung mga apo po namin. Dito na rin po ngayon magtatanda dapat. Hindi dapat agawin yung lupa namin eh.
3: Sinasabi na 300,000 pesos kada ektarya ang ibabayad ng BCDA sa mga magsasaka at residente. Ang ipinagtataka ng barangay, wala umanong koordinasyon ng BCDA sa kanila at sa halip ay dumediretso sa mga magsasaka.
4: Yun nga rin po yung pinapakiusap ko sa kanila. Sana naman bigyan po kami kahit konting respeto dito sa barangay. Pangalawa, yung kanilang trabaho. Napakasakit po. Makikita po ninyo sila parang matatamlay.
3: Sa ilang bahagi ng barangay, bakas ang ilang mga proyekto gaya ng mga kalsada.
5: Dito sa Sitio Galo, makikita ninyo nakaporma na yung isang drill na gagamitin para maghukay ng tinatawag nilang pumping station or yung deep well. Nakita natin yung detalye ng proyektong ito, 62 million pesos ang halaga at ang implementing office ay ang BCDA. At dito, makikita natin nakaporma na yung huhukayin na deep well.
3: Sakaling maging operational ang deep well, pinangangambahan ni Jeffrey ang posibilidad na mawalan sila ng supply ng tubig para sa kanilang mga pananim.
6: Dito pong sapa dito, dumadaloy po sa Sitio Binyayan. O kung matutuloy po ito, wala na pong darating doon. Di namin magagamit yung kasi sapa.
7: Kasi may higup niya.
6: May higup niya na po.
3: Mismong alkalde ng Capas, aminadong hindi niya alam ang proyekto ng deep well sa Sitio Galo. Sabi ni Mayor Roselia Rodriguez, noong Hunyo ay inimbita umano siya ng BCDA para makipagpulong kasama ang Vice Mayor at Konseho. Dito pinaliwanag umano ang mga parating na proyekto ng BCDA. Nabanggit niya ang Pax Silica pero hindi sapat ang detalye.
8: Binanggit lang siya as among the incoming projects sa New Clark City. Ngayon, kung ipagdudugtong-dugtong yan, possibly konektado itong solar farm, itong water extraction, itong waste to energy facility sa Pax Silica. But again, I could only surmise.
3: Una nang dinepensahan ng BCDA at ng palasyo ang proyekto na anilay makalilikha ng trabaho, makatutulong sa ekonomiya at hindi makaapekto sa mga magsasaka.
9: Ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba.
3: Samot sa aking pag-aaral na ang lumabas sa posibleng epekto ng pagpapatayo ng AI at data center sa isang lugar.
8: Ang Pax Silica lang ang hinihiling namin sa moratorium kasi merong environmental impact. huwag mo nang gumawa ng anything irreversible na initiative towards the implementation of this project.
3: Nakatakdang ibigay ng LGU kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa BCDA ang kanilang position paper at hiling para sa moratorium. Rafael Bosano, ABS-CBN News, Tarlac.
7: Muling binigyan din ng mga eksperto ang kahalagahan ng pagkain na masusustansya para maiwasan ang mga sakit, maging masigla at matalas ang pag-iisip sa loob ng eskwelahan. Nagpapatrol, Vod Macenas.
10: Nagsama-sama ang grade 5 and 6 students ng Upper Bicutan Elementary School para ipagdiwang ang Nutrition Month katuwang ang isang mayonnaise brand.
11: At sino sa inyo ang gusto kong maging honor student? Asa ka man? O, sino gusto kong tumakal?
12: So today po, nag-kick off po kami ng Nutrition Month celebration together po with DepEd and our partner LGU with the theme po, Sama-sama Paaralan ng Pamilya sa Nutrisyon at Sigla.
10: Ipinaalala sa kanila na mahalagang kumain ng masustansya para maiwasan ang pagiging sakitin at pagkabansot.
13: It could also affect their energy levels during class, hihina or babagal yung learning progress. Alamin din natin kung ano yung mga pagkain na ini-enjoy ng mga bata. We can be creative in producing nutritious and delicious meals.
12: So, tinuruan po natin ang mga bata ang mga practices for healthy habits tungo sa wastong nutrisyon para sila po ay maging masigla sa school day po nila.
10: Nakisaya ang baon buddies na sina Elsie at Sandy habang enjoy ang mga bata sa booth, games, at quiz. Ibinahagi naman ang tips sa paghahanda ng baon at ang paalalang mag-share sa kaklase.
14: Kailangan ubos yung baon nila para may lakas sila.
15: Ang batang mayroong healthy body ay mayroon din siyang healthy mind.
10: Sa pagtutulungan ng pamilya, paaralan at komunidad, matitiyak na malusog at masaya ang mga mag-aaral. Rod Macenas, ABS-CBN News.
16: Susunod, mga pasyenteng nadadiagnose na may cancer, mas bumabata ayon sa pag-aaral. At Bini, ginawaran ng parangal ng lokal na pamahalaan ng Los Angeles. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
19: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
18: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Beltrano.
17: Hello, attorney!
18: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan.
17: Karan at Umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
20: Ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado.

0: Bakit ng prosecution na ang Senate Impeachment Court ang tamang forum para sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya? Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyong kumikwestiyon sa impeachment proceedings sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukwestiyon sa impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala ang prosekusyon na sarado na ang usapin kaugnay ng alegasyong nagsagawa ang House Committee on Justice ng umano'y mini-trial at fishing expedition. Sabi ni Lead House Prosecutor Jervel Luistro, pinagtibay ng kataas-taas ang hukuman ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara at ng Senado sa mga reklamong impeachment.
2: I hope that this will serve as closure at sana hindi na rin ito ma-raise during the trial, no? Na magre-resume this coming Monday. Ito po ay bilang pagpapatibay na kailangang ituloy na itong nangyayaring pagdinig, paglilitis sa impeachment court.
1: Dagdag naman ng counsel at tagapagsalita ng House Prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na ang Senate Impeachment Court ang tamang forum para sagutin ng bise ang mga alegasyon sa kanya. Kabilang dito ang umano'y di maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng confidential funds, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: If the Vice President has answers, she must present them here, no? Before the Impeachment Court. If she has evidence, she must show it here.
1: Sa desisyon ng kataas-taas ang hukuman, sinabi nitong naging moot o hindi na kailangang resolbahin ang issue sa mga petisyon dahil tapos na ang proseso sa Kamara at umuusad na ang impeachment trial sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol, fully insulated o hindi na maaapektuhan ng impeachment court ng anumang nangyari sa Kamara. Simple lang aniya ang magiging pamantayan ng korte. Nasa prosecutors ang pasaning patunayan ang kanilang mga akusasyon at titiyakin ng korte na mabibigyan ng nililitis ng due process na ayon sa konstitusyon ay presumed innocent o ipinagpapalagay na walang sala. May puna naman ang Malacañang sa ilang senator judges na nagtatanong sa mga testigo ng prosekusyon.
4: Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness.
1: Wala pang pahayag ang kampo ni VP Duterte tungkol sa desisyon ng Korte Suprema, pero pinalaga ng bise ang pahayag ng palasyo na ang kumalat na balibalitang naaresto na si Senator Ronald De La Rosa ay taktika para ilihis ang atensyon ng publiko palayo sa impeachment trial.
5: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa stage or rostrum or elevated platform.
1: Ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Duterte sa Lunes. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
6: Ipinaliwanag ni Health Secretary Jose Prix Buhalte Jr. ang hindi niya pagpirma sa 3.2 billion pesos contract para sa pagbili sa mga pangangailangan kontra tuberculosis. Ayon kay Buhalte, pinaiiral niya ang due diligence, lalo't kauupo lang niya sa pwesto nang ipapirma sa kanya ang kontrata. Nais niya muna umanong pag-aralan para tiyaking naaayon sa pangangailangan ng mga Pinoy ang mga bibiling gamit. At alinsunod din ito sa mga pulisiya ng pamahalaan. Nagsalita si Buhalte matapos magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang ilang health advocates para imbestigahan at ipasuspindi ang kalihim. Ayon sa reklamo, itinigil ni Buhalte ang procurement dahil may pinapaboran umano siyang supplier. Tinawag naman ni Buhalte na demolition job ang mga kritisismo laban sa kanya. Aniya, bukas siya sa isinasagawang imbestigasyon ng ombudsman.
7: Mas bumabata ang mga pasyenteng nadadiagnose ng cancer ayon sa pag-aaral sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, cancer din ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay, kasunod ng cardiovascular disease. Nagpapatrol, Rafael Busano.
8: Tumaas ang bilang ng mga tinatamaan ng colorectal cancer, partikular sa mga mas bata. Base ito sa pag-aaral ng German Cancer Research Center kung saan nakita ang pagtaas ng mga bagong kaso ng colorectal cancer sa mga may edad na 20 hanggang 39 years old. Dito sa Pilipinas, ang cancer ang isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay kasunod ng cardiovascular disease. Kaya ang nakikita ng mga eksperto sa ibang bansa, nakikita rin dito. Bukod sa colorectal cancer, isa rin sa mga karaniwang uri ng cancer ng mga Pinoy ang lung cancer. Karaniwan naman sa mga babae ang breast, cervical at endometrial cancer. Paliwanag ni Dr. Nilinda Pangilinan, dati nadadiagnose sila ang cervical cancer sa mga babaeng edad 30 pataas. Malaki ang ibinaba ng edad ngayon at isa sa mga nakikitang dahilan ay ang maagang exposure sa pakikipagtalik.
9: In cervical cancer, we get as early as 20 years old. Yes. Because these are patients who have an sexual engagement as early as 14.
8: Nakita rin ang mga dalubhasa sa Amerika na posibleng may koneksyon ang maagang pagkakaroon ng cancer sa aktwal na edad ng isang tao at ang edad ng kanyang katawan. Halimbawa, kung ang isang tao ay 30 years old, posibleng ang kanyang katawan o biological age ay 50 years old. Ang dahilan ng pagkakaroon ng agwat ng chronological at biological age ay may kinalaman sa lifestyle. Bukod sa namamana ang cancer, ang hindi magandang lifestyle din ang isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng sakit.
9: What we want is to have an education campaign or in the curriculum to include how to take care of oneself and at the same time sexual reproduction or reproductive health that should be incorporated already in the curriculum.
8: Ayon sa World Health Organization, noong 2024, nasa 20.6 million ang na-diagnose na may cancer. Nasa 10 million ang namamatay kada taon. Sa Pilipinas, may mga package ang PhilHealth para ma-screen ang iba't ibang uri ng cancer. Mahalaga ang screening dahil nalalaman ka agad kung may cancer ang isang tao at maaagapan ito habang hindi pa huli ang lahat.
2: Above all the statistics though, there is a positive message from this report. 4 in 10 new cancer cases are linked to risk factors for which we already know how to address. This includes tobacco use, infections, alcohol use, and excess body weight.
10: Cancer should never be seen as too expensive, too complex, or too difficult. When embedded in universal health coverage, governments have shown that cancer rates can be reduced and cancer survival can be improved.
8: Dagdag ng WHO, kailangan kumilos ang bawat gobyerno para tutukan ang kalusugan ng mga mamamayan nito. Kung hindi, tinatayang aakyat ang kaso ng cancer sa buong mundo sa 35 million pagsapit ng 2050. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
7: Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang kanyang ika-apat na gintong medalya sa Germany ngayong taon. Lumundag siya ng 5.83 meters para maghari sa torneo sa Yokrim ngayong Huwebes ng umaga, oras sa Pilipinas. Nakuha ng pambato ng Qatar ang silver medal habang napunta naman ang bronze sa pole vaulter mula sa Turkey. Nakuha ni Obiena ang kanyang unang gold medal sa 2026 season sa Corpus, Germany. Sa kabuuan, nakapitong gintong medalya na siya ngayong taon.
6: Susunod, concert ng Beanie sa Northern California, sold out na. Yan na rin pa pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
12: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai-Ho sa Alam Na This! Alam Na This? Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
18: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
19: Tatamaan po tayo ng presyo.
20: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
19: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
20: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
19: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
20: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat makatuto kami sa pag-gasto ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya, pugo-pugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: matanggal ang system loss charge na ikinakarga sa ating electricity bills. Ipinaliwanag naman ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission na may dalawang uri ng system loss at isa lang dito ang maaring alisin. Nagpapatron, Vivian Gulia.
1: National Power Corporation. Tinalakay ng House Committee on Energy ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na ikinakarga sa bill sa kuryente. Ayon sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission, may dalawang uri ng system loss. Ang technical na natural na bahagi ng pagde-deliver ng kuryente at ang non-technical na pwedeng iwasan tulad ng nakaw na kuryente, collection deficiencies at iba pa. Sabi ng DOE at ERC, dapat phased o utay-utay ang pagtatanggal ng system loss charge. Anila, kung tatanggalin ang singil sa technical losses, maaaring malugi ang distribution utilities.
2: The President was correct in saying na that people should not be paying for electricity na hindi dahil hindi nagbabayad or the inefficiency of our co-ops. It is correct, sir, but we don't also want co-ops to suffer too much, baka malugi sila at mawalan tayo ng electricity sa isang area. It has to be balanced.
3: Ang technical losses, ito po ay inherent doon sa pag-deliver ng kuryente. Kaya't kung ipagbabawal ito, yung gastos na associated doon sa system loss ay makakaapekto doon sa financial viability talaga po ng mga distribution utilities. ERC fully supports the removal of the non-technical cost, system loss cost from our bills.
1: Suportado rin ng National Electrification Administration ang pagtatanggal ng singil para sa non-technical losses sa electricity bills. Pero may agam-agam ito kung isasama pati ang singil para sa technical losses.
4: Should the system loss law also mandate the removal of all technical losses from the electricity bill of consumers and be absorbed by the owners, the electric cooperatives will not be able to fund the energy consumed in the conveyance of electricity. As such, they will not be able to pay in full its suppliers, the GenCos, and the wholesale electricity spot market.
5: Sabi ng Meralco, yung kanilang non-technical system loss ay ilang porsyento lang po. So, pagka tinanggal na yan, sa hindi na sisingil, hindi na recover sa consumer, kayang-kaya nyo?
6: Less than 1%. What we're supporting po is the phased implementation.
1: Naniniwala ang grupong bayan muna na hindi na kailangan pang magpasa ng panibagong batas para ipatupad ang panawagan ng Pangulo.
7: There is no law that specifically imposes VAT on system loss. VAT on system loss was only imposed by a BIR memorandum and an ERC resolution. It's not a law. It can be amended, modified, or repealed anytime.
8: The VAT on systems loss is may legal basis po. Yung third paragraph po kasi ng tax code, dinefine na yung in the regular course of trade or business, it includes incidental transactions there too. Since the main business, which is this distribution, generation, and transmission of electricity is subject to VAT, systems loss must be also subject to VAT po.
1: Bumuo na ang DOE ng Technical Working Group kasama ang NEA, ERC, Electric Cooperatives at Private Utilities para magsagawa ng cost-benefit analysis kaugnay ng investments na kakailanganin para sa panukalang pagtatanggal ng system loss charge. Binigyan sila ng komite ng hanggang susunod na linggo para isumite ang resulta ng kanilang pag-aaral. Vivian Guya, ABS-CBN News.
9: Hinawaran ng parangal ng City of Los Angeles ang talento at kontribusyon ng Nations Girl Group Bini bago matapos ang Los Angeles leg ng Signals World Tour. Bukod sa Blooms, isa sa sorpresa ng anod ng concert ay si Liza Soberano. Mula downtown Los Angeles, California, nagpapatrol, MJ Felipe.
10: Pagkarating ng Peacock Theater sa downtown Los Angeles, Miyerkules ng umaga, nakasalamuha ng Bini ang ilang Blooms na maagang tumambay sa harap ng event venue. May mga nag-abot ng regalo sa girls. May fan signs, selfies. Masaya ang interaction ng walo sa mga early Blooms.
11: Are you surprised na aaga nila dito?
12: No, kasi lagi maaga ang Blooms. Maaga nila lagi. Ayaw nila maunahan. naman, may seat number naman.
10: Isa sa nakausap naming fans ay si B. Kim na bumili ng concert tickets ng Beanie sa lahat ng North American stops nila.
13: So, ito na yung opportunity na makita ko sila dito sa LA and sa buong US. And then, ayun, kasi baka ano, long distance na naman kami with them after Coachella and then this one.
10: Pagdating ng hapon, maagang pumila ang Blooms para sa VIP soundcheck. Eksakto alas 8:30 ng gabi, nagsimula ang main show. As usual, 100% ang energy at performance na ipinakita ng girls on stage. Pero ang highlight ng gabi ay ang parangal na natanggap nila mula sa lokal na pamahalaan ng Los Angeles. Personal na inabot ng Pinay Council member ng LA na si Isabel Jurado ang pagkilala ng City of Angels sa talento at ambag ng Beanie sa musikang Pinoy sa world stage.
14: On behalf of the City of Los Angeles, all the council members, the city controller, we're so excited to give the certificate to Beanie for all their achievements. They put P-pop on the Coachella stage, which is a global stage, and made sure that their names are household name. It is a great honor that we're able to commend them for their achievements.
10: Samantala, nanood ng show ang animators mula DreamWorks Animation at creators ng Forgotten Island kasama ang lead actress na si Liza Soberano.
15: I super enjoyed it. This is my first Beanie concert ever. Yeah, I'm really happy to be here and see them, and I feel very proud. I'm a proud actor.
10: It's a wrap dito sa LA at next stop ng girls ay ang sold-out Ronard Park sa Northern California. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
16: Ilang lokal na pamahalaan ang nagsuspend din muli ng face-to-face classes bukas araw ng Biyernes dahil sa inaasahang epekto ng habagat at bagyong Maymay. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong Cavite, Laguna, Bataan, Benguet, sa mga bayan ng Aguilar, Anda, Basista, Bayambang, Binmale, Bugalyon, Calasau, Mangaldan, San Carlos, Tagupati, Infanta, Rosales at Sison sa Pangasinan, San Fernando, Angeles at Olor sa Pampanga, Rizal at Santa Cruz, Occidental Mindoro at Lia sa Batangas. Wala nagpasok sa lungsod ng Maynila, Las Piñas at Marikina. Ang tabayanan po ang iba pang update sa suspension ng klase sa social media accounts ng ABS-CBN News at sa aming website, abs-cbn.com.
17: Sana all walang pasok. Tayo ba pumapasok pa rin tayo kahit masama ang flow?
0: Hindi naman kasi tayo ba?
17: Ang galing mo sumagot. Talagang pinagulan yun.
16: Pag masama ang loob mo, ang bawat ang loob.
0: Ano?
16: Na hindi ka papasok.
17: May trabaho pa kasi namin.
0: Yun. Ipinita sa inyo.
17: Kapag gano'n ang sagot ko.
0: Hindi na matanda tayo.
17: Petula Corker.
0: Hindi pero, Petula Corker. O hindi pero unang-una, ilang araw na yan ah. Ang ilang aming lugar walang pasok.
17: Kasi may bagyo.
0: O pero ang tanong nga dyan rin, na yung ating mga bata, delay din. So ano ngayon yun? In terms of lessons.
17: Alam mo, ang mas importante yung kagkasan.
0: Okay.
17: Alam naman natin ano, na marami na yung Marina, yeah. Yung
0: COVID. Siguro may paraan yan para maghabon.
17: May online diba? Sila.
0: Oh,
17: ang problema, pangit din yung online. Pag may bagyo, pangit ang signal.
0: That's true.
16: Pero dapat ligtas na muna.
17: Oh, yeah. Yeah. Okay.
0: Pero let's ano naman, end on a celebratory note.
17: Alam mo yung celebration.
0: Alex Ayala in Toronto. Oh.
17: Ano grabe. Naman niya, parang
0: number 70, pero malakas siya. Malakas si Parks, malakas nung serve.
16: Saka wala na sa ranking yan, di ba?
0: Oo, totoo yan. Kasi si Alex
16: ka yan, mababa
0: ang ranking noon. Tignan mo ngayon.
17: Oh, number ano siya ngayon?
0: 20.
17: Oh.
0: Number 20.
17: So, nung natalo niya tong 70 plus, ano nang tataas na naman? Let
0: wala pa. Tataas ang ranking niya kapag nanalo siya
17: sa
0: dito sa open na to.
17: Ah, yung todo yung finals?
0: Oo, sa finals. So, kumbaga, makakalaban pa niya posible yung mga dati na niya sa kalaban.
17: Kasi parang sila-sila lang din.
0: Sila eh.
17: So ilan pa ang dapat niyang talunin para umabot siya sa finals game?
0: Parang tatlo pa ata. I think tatlo or apat pa ba? You can correct me, ha, di ba?
16: And huwag natin kalimutan si AJ Obiena, nanalo din ng gold, no?
0: Oh, congratulations,
16: AJ. Gagaling ng mga atleta na.
17: Proud, no, ni mga athletes. Ayan na lang nagbibigay sa atin ng positive news. Kasi sa loob ng Pilipinas, ang daming negative.
0: Yeah, di, totoo. Pero alam nyo, gusto ko lang sabihin, ha, yung ating mga kababayan sa Toronto, nakita natin yung buong stadium.
17: Support,
0: siguro 90% ng Filipino? Puro Pilipino, right? And ibang level na si Alex mismo, di ba, sinabi niya, iwagayway nyo ang ating bandila. Alam nyo, sa ating mga kababayan, kapag nagsama-sama ang Pilipino, ganun ang kapangyarihan.
17: Hindi kasi pride mo eh.
0: No, pero ibig ko sabihin, pwede tayo magsama-sama.
16: Pwede
0: on
16: naman.
0: Other things. Halimbawa, labanan ang korupsyon.
17: Eh,
0: halimbawa, alam mo yun?
17: Ito kasi mas magaan kumpara sa politika. Diba?
0: Pero meaning there is power in numbers.
17: Oh. At saka yung Toronto, iyan ang pinakamaraming
0: Pilipino sa Canada. Oo, ang galing. Alright. Okay, well, good luck to you, Alex, ha? Tuloy-tuloy. Ano nga sabi ni Alex, kapag lumago, hindi na hihinto. Yung ba yun? Tama.
17: Ay, sigurado yun, tama yung
0: tama
17: quote.
0: Tama yun, ha?
17: Oh. Kasi baka sabi, kapag tumibok ang puso, tapos hindi naman ganun. Hindi, parang lang sure, baka mali yung quote niya, eh. Kapag
0: lumago, hindi na hihinto.
17: Very good.
0: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
16: Kala ko sabi ni Alex ganyan. Di ba gumaganyan siya?
17: Oo. Oh, oh. Puso na nakapag. Mali yung quote na yun natin, Bia. Loko lang po yun.
16: Pero,
0: hindi gumaganon siya.
16: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
17: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Oh, din naman, iba sa akin. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in a service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
12: This is FM Radio.
18: FM Radio.
12: Favorite music radio.
19: Kabay!
20: Kabay!
21: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad na mauna ni...

0: sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong RNK

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Mayong gabi mga ka-vibe. Sa wak makaabot ka ganina, sa tunga programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa tong sinder nga si Carlo. Ania, ang replay. Sa iyang istorya. Sa tunga programang Request 931.
1: Request 931.
2: Request 931.

0: gamon aminaw na mati sa to ang paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga ka-vibes, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga ka-vibes. Oy, kumusta? Agad mga ka-vibes garon, may nga pagsikay-sikay, may nga pagpaminaw, unya adlaw garon nga, hoybis mga ka-vibes, ug ba, biyernes na po, no? Paskang, pagkadali argyon sa adlaw mga ka-vibes, suman nagdali ni sa to ang pagkatiguang ning ato ang kuan panahon. Magana ta usahay sa mga nagdali ka sa kuan ang sa mga adlaw ka ang kapanahon na kakaron nagdali ka sa mo ang pagkaidaran sa mga pagkatiguan. Dito ano kay bago pa lang gani naglones mga ka-vibes, bago pa lang gani tanhang uber karon padung na pud mahang uber. Ang kay ma biyernes na onya human sabado domingo na sa no. Adlaw na pud na sa kuan, adlaw na pud sa kana ang inon tapo nga adlaw ang ta sa day off apan sa oman nga inig day off mga ka-vibes, magsige man pug inom no. Ang uban na sila nga may mo nag-inom kami dere na busy in town mig panglabas mo ang day off. Na busy in town mi og kana ang sikay-sikay dere ka kana ang buhaton sa balay kay paskang naghanang buluhaton. Paskang naghanang buluhaton mga ka-vibes ining adlaw nga kana ang Sabadog Domingo. At ang karon sa to mga ka-vibes karon nga mga way trabaho na mga way duty. Kumusta man ang inyohang kahaponon? Kay karong adlaw mga ka-vibes, special non-working holiday man karon sa tibuok probinsya sa Sugbo mga ka-vibes, no? Kinatibok ang Sugbo, wa karoy way trabaho, way klase, man special non-working holiday mga ka-vibes. Kinisubay sa pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa ato ang lalawigan sa Sugbo mga ka-vibes. No, muna siya. Sanala. Ay, sa mga YJOTI, ha, sa mga YD off karon adlaw nga huibis mga ka-vibes. Pansadili pa, Uncle Boy, pasok!
1: Kumusta muna ay sa to ang mga ka-vibes karon na minaw. Mayong hapon kaninyo sa mga white trabaho o sa mga white classes. Onya, siyempre, di anaman punta nga rin sa itong programang Request 931. Pinaagi usab sa to ang mga ka-vibes nga na minaw karon. Istorya sa gugma, kaagi sa kinabuhi atong hatagan o pagtagad. Apan sa dili pa ako mga manghinaot nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsiks panglawas o nga siyempre manghinaot usab ko nga ang adlaw nga huybis mamahimong malambuon, malamposon, alang ka natong tanan nga mga ka-vibes. Apan sa dili pa ato sang i-welcome si Miss Iba o si DJ Pamela. Miss Iba, welcome to the show, DJ Pamela.
2: Hello, hello, hello, hello. Usa ka lalaki, OFW.
1: Okay.
2: Oo, nga si Carlo. Wala siya nabutang o pilay edad niya.
1: Aha.
2: Oo. Na problema ni siya kay gi-ilad or gi...
1: Murag na scam.
2: Oo, gi-scam sa iyang kaugalingong kadugo.
1: Oy, nadelikado na basta kagaling kadugo ni mo. Mula ginagingon, may pang laing tao. Mm-hmm. O mo na ipanultiyon sa uban, mayo pang laing tao, maluoy pa ni mo kaysa imong kaugalingong kadogo, no? Mm-hmm. Maunay kanang nahog o realidad, no? Pero paita, bitaw. Imbes nga kadogo, imbes nga kanang kamumoy mag-inunungay, ang uban magdaotay, magunay pagdaot, Miss Iba.
2: Oh, yun. Oh, tinuoy.
1: Pagkang paita ning mga kadogo, mga kaliwat, parinti, mo ilalang o kuna kay kwarta.
2: Oo. Oh, oh.
1: Pag nagani kay kwarta, mayo kay kinagdan, mayo kay gawi ni mo, pero wa ganit, tanaw nila, uyamot ka. Sus,
2: di ka ila, di ka ang kunoy.
1: Sigihan, rakag lingi-lingi, linyo-linyuan rakag. Maupo na gingon, Miss Iba, mausan niyong ipanulti sa mga uban na ang mga kuan daw, kining, o ikaw, mga parinti mo, ikaw karon kwartahan, na kay kwartang jutay, ana, o ang pobre ganin mong parinti mo, ana, sa inyo ha, mukhaon, mo'y manghugas. pero
2: bitaw no.
1: Og ang dato ni mong parinti mo adto sa
2: ayo lang sa, imong ingnon nga ayo lang panghugas niya.
1: Adi, an siya. Ang dato nga kana ang parinti nimo mo adto sa balay sa imong parinti nga kana ang way kwarta o pobre. Sus mangita intaw og ikapakaon maayo. Ang kaning pobre ni mo nga kanaang kaliwat, mangita og unsay imo ikapakaon kay kwartahan ra baning naa. Kwartahan ra baning ni adin himo, abot ni na arba ni kwarta atong parente pakanon atong maayo. Kita mangutang ta og unsay ato ikapakaon, pero ganig ang parente na kanaang pobre mo dato.

0: ang ilang kasing-kasing, ang ilang pagtanaw sa kabos, way pili ba? Madato ka man o mapobre, ang ilang pagtanaw sa ilahang isigataw, patas ba?
1: Yes,
0: mo na inindot siya. Mo na napaka, napaka nindot nga kanaang kaliwat. Okay, Jerry, come on.
1: Kadugo.
2: Okay, unay muna ha sa ito mga kabayabs karon. At tanaw na ito kung sa pagkaunsaa, ganong naabot sa punto higayon nga siya nakahunahon naman sa pagpabuhagay, sa pag-share, iniyang kaagis sa mga kaagis kinabuhi, mga kabayabs. Maunihang atong sender karon mga kabayabs, maokineng si Carlo o sa GOFW nga mura o makaingontang muragiunay ba? O muragiunay si sayahang kaliwat, Miss Eva o siyang kadugo, no? O kung sa pagkaunsaa, karong taon-taon, sa ito ang pagbalik, mga kabayabs, hindi nga ito nga programang Request 931. Mabalik ta karon taon-taon, Miss Eva.
1: Okay.
2: O niya, gawas po na mga kabayabs, nga ka na ang kuan, sa nga nini, ang istorya karong hapuna. Onya syempre sa mga naminaw, balik na karong taon-taon istorya sa kinabuhi ni Carlo, kaagis sa gugma o sa pagkaunsa, nga siya nakahuna-huna naman sa pagpabuhagay, iniiyahang kaagis sa kinabuhi gugma mga kabayabs. Dili lang sa itong paborito radio 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mauna ni
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio
5: 93.1, mauna ni
6: tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: Og romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwad sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.

0: O karon ang hangyo sa mga nagpautang, kay ako ang mubayad. Kay ako man ang nagpirma kuno mga kabayad sa maonga propriedad. Dihang nga gitubag nako ang ako ang igsuon, gitubag nako ang akong igsuon, nihilak lang siya mga kabayad. Yar kong gihilak-hilakan. Iya kong giingnan nga, giingnan ko niya nga igsuon rang hapon ta. Dili ni mo pwede buhaton diri nako. Mas piliyon pa ba diay ni mo ang imuang mga material nga butang kaysa sa imuhang pamilya? O gidapigan pag yun siya ni mama mga kabibes. Gidapigan pag yun si Ria sa kuang mama. O niya, mingon nga unta, pasayloon lang nako. Pasayloon lang nimo ang imuhang magulang. Kay naglisod man pod ang ilahang kahimtang karon. O naingon sa kuang mama mga kabibes. Samtang ako mga DJs mga kabibes, grabe ang kakulba. O wala na ko'y tarong tulog. Kay hapit na ma-force close ang ago ang balay, hapit na mabira. Og na balaka ko nga basin mapriso ko. Og dili na ko makabalik ngadto sa abroad mga kabibes. Unya ang ako ang mga hinaguan, nahanaw na lang bisan usa ka sintimo, wala nay mahabilin diri nako. Para sa ko ang kaugmaon, para sa ko kaugalingong pamilya. Mga kabibes, unsa may angay na kong buhaton ini karon? Manginaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.
1: Dako gidong pasalamat kay kaluing taon sa Ginoo inubanan sa akong pagpaningkamot diri sa Middle East. Sa napulo ka tuig nakapatugod taon ko og balay og nakapalit gamay nga yuta. Nagbunga dyan ang akong pagpaningkamot. Dahil na dyan yung maningkamot, ano? Kay tabangan sa dita sa Ginoo. Ay, wala kitawag na ko sa akong kauban. Magpalayan sa ko sa akong trabaho.
0: Day, kumusta magadiha, Day? Kumusta magaday, Ria?
2: Okay naman, Gudong. Niya, bago ra ko nakapahuman og kuan pa laundry. Ikaw din ka man gikan nanong nagkasingot man ka?
0: Kuan man gud, kana ang akong kuan ba, ako ang kumpare. Nasagi offer sa kuang nasagi offer sa kuang kuan kana abitawong negosyo ba, negosyo.
2: Negosyo? Unsa
0: karon? Unsa karon? Wa pa ko kay bawog sa negosyo ha day, pero ang yang giingon nako nga kung ganahan daw ko mo apil sa iyang negosyo, mo invest lang kuno ko, mo hatag lang ko niya kantidad ba, hatag lang ko niya kwarta unya dayon.
2: Unya?
0: Unya, syempre, apil na ta sa iyang negosyo. Mao na nga nako na ko plano karon. Og mao na akong gihuna-huna karon. Asa man pugha ko kwarta? Asa man putag ikapuhunan o ika? Asa man tag ika-invest ba sa to ang asa ko kumpare aron? Aron po na apo tay negosyo day. Aron po ba kapatukod putag atong kaugalingong panginabuhian?
2: Ikaw,
0: wag kay nahibaw-an din asa tag kapuhunan.
2: Di ba kanang siguro asa na kung unsa gyud ang negosyo kay ayo ka balaka kung unsa man gani kay naa man ti kakuhaan.
0: Mao lagi. Ana day, ana det. Asa mo ba kwarta day? Asa man sa tag
2: ang kaning kuan? Daghan mo ko igbiprinda diri kay gibilin ba ni Carlo ang akong manghod ba ang iyang passbook niya kanang kibaw na biya ka ang iyang mga sweldo na abiya ni diri.
0: Buot imong ipasabot nga imuhang iprinda ang imong iprinda ang balay sa mong igsuon nga si Carlo imong
2: dili sa kanal ra kanang kung pila jud ang ato ang ma-invest maos na siguro na pwede siguro na nato maprinda diri og unsay may naa diri pero kaning passbook diri manggod ni ang iyang sweldo. Dili ni mo sunod.
0: Unya, day. Sa oman na nga, wa man siya din, di ba? Magkinahanglan maginag mga pirma o gingkasog.
2: Jesus, Don. Ay, naunsa ba ya ka? Uy, maayo kay ang imong asawa, ana. Maayo kay kumusunod og mga pirma, Don. Wa ka kay bao, ana.
0: Buti mo ipasabot ba nga? Imuhang i-forge ang pirma sa imong igsuon nga si Carlo.
2: Ako na nang kupyahon ang pirma ni Carlo. Sa yun na kaayo to iyang pirma, uy. Ay, kabala ka, ana. Basta, pagutan asa imo ang kumpare kung pila jud ang kinahanglan nga i-invest kay para makaandam na ko ani.
0: Sige day. Mas mainoon. Sige, gumbalik ko sa kumpare ha.
2: Sige, sige. Ina dayon ko ha.
0: Malagaos ako.
2: Oo, sige. Kanang ama. Ama.
3: Day.
2: Kanang, asa ganito ang passbook ni Carlo? Diba, na naman to'y sulod, no? Kay, ikaw biya ang iyahang alute.
3: Unsa ka manin mo ang passbook ni Carlo, day?
2: Kanang, maanara ko'y gamitan. Akong tanawin kung pila na na'y sulod.
3: Anya sa kay, tanawin ako sa kabinet mo. Rag sa kabinet mo, tunak kong gibutang.
2: Oh, sige daw, ma. Palihog ko, no, ma.
3: Sige, day. Mo, adto sa

0: naalang ko na ko'y 200,000.
1: Naalang ko na
0: ko'y 200,000 katawasan.
1: Oo, ulit eh.
0: 200,000. Parang, dako na ko nung kainaday. Pwede na ko nung na itong itukod ba?
1: Ah, sige
0: pwede
1: dong.
0: Pwede na ko nung na itong isugod sa toang negosyo.
1: Oo, kanang akong kita na o diri ang passbook.
0: Oo niya.
1: Kanang dako-dako pag yun niyo niya. Pwede rin na itong kuhaan ng 200,000. Oo niya. Oo.
0: Oo niya. Kanang di kita, dili kata magkasamban sa mong isuuna na
1: nai. Ay, ako rin bahala ay na dong. Uy, ay kakalaka, good.
0: So man, di mo, dili na nato susultian. Oo, so man.
1: Kay... Ay, dugay pa kayo tumuuli dong. Ay, kabalaka, ana. Unya, inigaugma mo palitag motor.
0: Aha.
1: Oh, palitag motor.
0: Unya, na
1: na. Kuan kay nanabi atay negosyo so mangandam na lang tanya. Sunod ana dong sunod semana. Multicab na po.
0: Indota ni eh. Madato na gyud ani day. Unya, pada kana ang makaabot ka ng kwarta ni Carlos ay imong igsuon makaabot ka na day sa.
1: Dong na unsa biya ka? Ang kantidad aning balaya dong wa kay bawo nga 7.5.
0: Aha. Unya. Sao man ini mo? Sao man sumay pamaagi ni mo ani day? Sumay baligyan ni mo.
1: Adi ba dong nanatay sa kenan, kumakapalit tag sa kenan. Ako apo ning iprinda sa bangko.
0: Oh, ganing balay ni sa imong igsuon imo iprinda.
1: Oh, dong. Oh.
0: Mao ba?
1: Oh,
0: niya.
1: Jesus, pila na po'n baya?
0: Sige, ibahala. Eh, mo man ang igsoon.
1: Pila na po'n baya ka tuig dong naa si Carlo dito niya. Kitay nag-atima ni kitay nag-atima ni mama.
0: Sakto sa naday, Ria. Nanahala, sige. Mas main noon. Sige na eh.
1: Sige, sige dong.
0: Nanagin tayo negosyo. Ugma to mga ka-vibes nga samtang na ako sa laing nasod, samtang na narbaho ko dire, samtang nag-agwanta ko sa kuang kamingaw, nag-agwanta ko sa kuang kamingaw sa kong pamilya, akong inahan, tungod sa kuang pagpaningkamot dire sa laing nasod. Wa ko kay baho kung unsa na ilang gibuhat dito, ilabi na sa kong igsuon. Og, mao to mga ka-vibes, mao to nga naabot ang panahon, abot ang usa ka higayon ni ana nga gihatagan ko. Og taas-taas ka bakasyon sa kuang amo. Gitagaan ko og bakasyon sa kuang amo nga mo ulit diri sa Pilipinas. Og mao to nga wa ko maglangan. Kay excited lagi kay ko. Ako dayon gibalitaan ang akong mama. Og mao ni mga mao ni panghitabo mga ka-vibes.
2: Ay, akong tawagan si mama kay oy good news. Hello ma.
3: Hello dong, Carlo?
2: Oh, ma, kumusta man mo diha sa Pinas?
3: Okay rami dong, ikaw, kumusta man ka?
2: Okay kay kong ma eh. Niya ma, nakoy good news day.
3: Unsa man na dong?
2: Ma, ginagaan ko bakasyon ma, makauli na ko diras Pinas.
3: Hala, mau ba?
2: Oh,
3: makuyog
2: oh,
3: na ka na mo.
2: Oh, gimingaw na sa dyan ko ninyo ma, dugay na kong gahinam-hinam nga, mubalik dira unya, karon na nakoy chance.
3: May noon doon kay, para, kitang tanan magkuyog diri.
2: Oh ma, dili na kong kahuat nga, baka ulit na dirig balik.
3: Mau ba dong? Sige dong, huwaton ka na mo diri dong.
1: Ma, kinsa tayo mong katawag? Si Carlo?
3: O day, nanawag sa imong igsuon nga si Carlo nga muuli lagi siya.
1: Ma? Carlo sa aman?
0: Mau ba? Ma? Day, Ria.
1: Oh, unsa man?
0: Muli nga, muli na imong igsuon ba?
1: Oh, unya, ngano man di ay?
0: Ngano man di ay, wag ka kay baong nga nabangtar pa nga itong... Wag ka kay baong nga...
1: Oh, lagi dong, kay baong... Ayaw ka bala ka, ana?
0: Nabangtar pang negosyo sa to, ang atong negosyo nga giplano.
1: Oh, lagi, kay baong lagi ko nga nabangkrap. Ang ako ang ipasabot, ayaw ka bala ka, kay for sure. Kanang si Carlo, igmo pa uli, iya na mabayra, na unsa baya ka? Oh, ay kabalaka, good. Ma-oba? Diba, ma?
3: Nabangkrap di itong inyohang negosyo nga gikuan do?
1: Oh, ma.
0: Wala gi klaro, ma. Maugin siguro nag-iingon nila basta sing negosyo. May lang siguro gano'ng maswertihan.
3: Gatoo ba ko?
0: Hindi man lang siguro may ani ba?
3: Gatoo ba ko?
0: Pwede kagpuduya na mo ron.
3: Gatoo ba ko? Sure to nga sweldo. Ay nga, negosyo dong?
0: Maulagi, ma. Barihag yun ta. Mausunay pagdahom na kuapan. Saan naman lang ni Day? Saan naman lang ni Day, Ria?
1: Ayaw lang lagi kabala ka. Ako rin bahala sa akong manghod.
0: O niya?
1: Mukuan yun to na ako. Maluoy na to na ako.
0: Ang akong kabalakaan ba?
1: Oo, unsa man.
0: Akong kikakuyawan. Basig pugsun ka niyang pabayad. Umabot ang tigpaningil sa imong iprindahan sa iyang balay sa bangko.
1: Ay, naunsa baya ka. Ako rin lagi bahala. Ayaw lang kakuan
0: ka?
1: Niya. Oo, ako rin.

0: wala. Kunya, anam-anam na pabuna ko aw baligya ang katong yuta. O para
1: na,
0: para pangtapal.
1: Sa ano ba ako dai na problema biya ko ani. Problema biya ko ni diarrhea. O saon ako ni? Saon ato ning ako lang masuko pag ayo mo manghon ba? Ngay ni gulit niya diri sa Pilipinas. Imbes malipay siya kay Asi Balay. O saan pagkalipay ato, nga, imo manggiprinda ng balay, ato magiinegosyo ang kwarta aban na napuhok man.
0: Eh, ikaw pa. ikaw man nung tayo nigamit anang kwarta, ha? Ikaw may nag... Ikaw pa may nag-uol di, ha? Iingat ni ka nga, ako rin bahala. Di ba ako'y manitag baagi aning tanan?
1: Dala. Mas mainoon, eh. Kay bahala, ha? Og mo ni mga kabayibs, pag-uli na ko sa Pilipinas, sila ramay istorya, naabotag yun ang panahon, naabotag yun ang buwan, nga diin, muli na ko sa Pilipinas, og mauna nga akong bakasyon mga kabayibs. Og pag-abotag ko dito sa mua, huwag ko magdahom, nga maupay pagdunggo na ko sa mua, maupay pagdunggo na ko sa mua mga kabayibs, naka-standby lang kong pilaka-adlaw dito sa mua, gisugat naman kong paningil, kay tagbangko daw to. Kay naningil sa akong utang daw, kaya ako daw maoy naiutang nila. Kaya ako mangkunoy ni pirma sa tanang papilis nga ilang gihikay. O guniya, mao ni mga panghitabo mga kabibes.
2: Ay, naabot na jib ko diri sa mong balay. Daghana naging nausab, no? Lahi naman ni akong mura naman ni Dia, imaw ang barangay na mo.
0: Ma, nana si Carlo ma, nagdangarang na diri ma.
3: Ma?
0: Dong.
3: Ate?
0: Nana ka diya, alis sulod. Sulod.
3: Kumusta man mo ma?
0: Okay na mi dong.
1: Brad, Carlo.
0: Kumusta man ka?
1: Kumusta man ka?
3: Okay na kayo ko eh. Lipay kayo ko nga. Nabalik na igod din sa Pilipinas.
1: Kaingom na nasab kami Brad. Ay, kana ang nakay dad ng mga chocolate.
3: Lagi na natin yung chocolate. Okay. Ako ginig isurog malita para ninyo.
0: Malita. Salamat kaayong manghod ha. Pinanggat yun kaayong minimo.
1: Kanada mo na kong paborito. Chocolate na.
0: Kanang.
1: Lahaw sa tanda. Lahaw
0: sa tanda. Sulod din sa sala. Sulod din doon kay mga unta.
1: Abay mo mga kuan be. Abay mo mga bagahe be.
0: Tanawa manghod o na nagluto si mama. Lami kayo ni imo ni mga paborito din sa Pinas. Ito
3: yung luto ni mama.
0: Imo ka dyan yung paborito tanandong. Ako dyan giluto.
3: Gimingaw dyan ko ni mga lamig nga pagkaon.
1: Nala, sige, kaon din na brand kay mula kaos ako ha, kay magpalit kog bali na, may na nga, magtagay-tagay na kay
0: magkabot ni mo. Basi naay-dag wine si Carlo.
1: Oo, na rin, bahali na kay para Pilipinas, guta.
0: Ah, sige.
1: Napula na nas wine, isubrado. Nala, hindi sa mo ha.
3: Sige, bay.
1: Sige.
0: Ayo? Ayo?
3: Marumag na inanuktok. Teh, ado sa good day.
0: Kanang ma, ablihin ko palihog ma. Kung kinsa na. O sige, ablihan ako. Ma'am, naa si Carlo Alvarez diri ma'am nagpuyo? Oh, naa diri day. Kinsa man eh? Hala, patay. Basin mauna na ang tagabangko. Hala, unsaon manina ko eh?
3: Ma, asa naman ka ma?
0: Dong, nay nangita ni mo dong. Asa pasudlon ko ni?
3: Sige pasudlon mo.
0: Muadto sa ko sa kwarto. Kailangan di mi mag-abot aning tagabangko kay naa diri.
3: Kisa may nangita na ko. Eh, bago yung abot diri, huwag ko nakahinumdam na ko'y kamit.
0: Sir, ikaw si Carlo Alvarez, sir?
3: Yes, ma'am. Nga naman?
0: Maningil na unta ko sa imong utang, sir, ba? Dako-dako rabag yun ni sir niya. Pila na kabuwan, wala na bayari, sir, ba?
3: Excuse me, ma'am. Utang?
0: Oh, sir, wala ka kabalo, sir. Ikaw may nagpirma ani, sir. Imo ha maning pirma.
3: Ma'am, karon ra ko naabot diri sa Pilipinas. Gikan ko sa Middle East. Usa ko ka FW. Usay utang. Dili na posible, ma'am.
0: Dako-dako man imo utang, sir. Oy, 7.5 man ni sir. Oy, niya.
3: Ha?
0: Sa balay kong kuno ni sir. Oh, 7.5 jud, sir.
3: Ma! Unsa man ni? Oo ka sabot.
0: Dong, unya na magtabi ra mo niya sa imong igsoon dong kay tawgon sa nako si Ria sa taas.
3: Ma, kumidya ba ni ma?
0: Basi na sayo pra ka, ma'am. Dili, ma'am, oy, kay kanang diri man jud to, Carlo Alvarez jud to. Sige ma'am, tawagon sa nako akong usa ka anak kay siya magisuwito anang ingon ana. Sige ma'am, pagtabi sa mudre ma'am, mubalik lang ko sunod buwan ma'am ha.
1: Dai, ma, ana malingay mo din ha. Ama sobra kay nanay da, mo nanay kong kapalit akong bahali na dos iskina. Ay, anong mura man kag masulubon ma. Ayun na pa sa
0: area. Unya sa mo anang tagay dong kay magtabi sa ta kay namo tinian ano hidiri nga babay na ako ni utang si Carlo.
1: Usa? Kisa man bayhan na ma?
0: Unsa man riya? Nakabalo baka ani?
2: Tay, so man ite.
1: Oy. Dai, riya.
0: Ingon ani mo ni dong Carlo kanang nagnegosyo mi ba ni kuan mi atong ni invest mi og kwarta nya dako jung kwarta unya sinugdanan okay pa kaayo unya amo ang sagi hinahinayan og bayad unya maulagi na wala na may agamay na lang ang kwarta nga nisulod sa passbook kay mauni na uli na ka unya kanang naglibog na ko og asa ko mo mukuha og pambayad og hinahinay so mauto nga napugos ko prindaan yung balay na to.
2: Unsa?
0: Odong.
1: Giprinda siya mong maguwang, Brad.
2: Giprinda?
1: Ang balay.
2: Wala ka na nawag na ko. Wala ko na masulti, anik.
0: Eh, kanang, dong. Wala na ko eh, panahon.
1: Nadaot.
0: Nga matawag ni mo.
1: Negosyo, Brad.
0: Okay, nagsaligban ko nga mubo mga muhang negosyo.
1: Nagdaho, may ba?
2: Riya, na ako ninimugimok na ko.
0: Dong.
1: Brad.
0: Ayaw na lang kong sumbati o gingon ani.
2: Kasi sumbati?
0: Kanang igsoon man ta.
2: Unya, igsoon?
0: Dapat gani nga, ikaw may muhatag na mo o pangpuhunan unta, pero wag yun ka nakahuna-huna.
2: Riya, imo bang gihuna-huna? Before nini mo gibuhat na ko, usap ko na mag-exit, imo kong gitraidor.
0: Dong, gihuna-huna, yuna na ko, dong. Huna-huna ako na, ha? Pila ka tuig, di ba ako'y nagpa-eskwila ni mo? Nanarbaho ko para mahuman ka sa iyong pagtuon, o niya, naka-abroad ka? Wala man lang ko'y baos nga nakuha, gika ni mo?
2: Kabalo ko, gamay puhunan? Isang naloob na ko ni mo, pero, nga nung nabuhat nini mo na ko? Purti na kong paningkamo dito.
0: Di ba, giing na natika? Nag-invest me og negosyo, pero unsaon taman, nawaman, murag buwa.
2: Unyag, oh, nag-invest mo nga nung nagpatuga-tuga man nung ana, nga walang di may kwartang inyo, inyo pang gidamay akong kwarta. Kabalo ba mo nga, kapoy kay ko, para lang, nako, matigom to niya, ing anaon ako ninyo.
0: Sakto na dong, sakto na, ayaw na mo pag-away sa imong maguwang pangitaan
2: ma,
0: na kong nagpaagi.
2: Sorti na si Riyama.
0: Nakasabot po ko sa imuhang ati dong kay ganahan po sila nga na inigosyo. Galisod po sila
2: ma,
0: diri.
2: Ikaw po! Kasi naman lang dito, ani?
0: Hoy, ikaw Carlo ba? Paghilom diha. Abi kay nagikan ka sa abroad. O dapat gani, imuhaming tabangan diri. Di ba yalalim nga na aradris balihan ang bantay ni mama?
2: Ikaw pa'y magsuko-suko din na kabaga ni Mugnaong Ateria.
0: O niya, kisa may mong palabihon? Kaning mga materials nga imuhang mga napundar? O kami nga imong pamilya?
2: Gigugma ko kamo mga pamilya nako pero kini ang gibuhat nako.
0: Hilom na Carlo, bi hilom. Imuha mong yapon na ingsuon, bisag unsaon na nimo ingsuon, manani mo.
4: Bitaw! Nganong ingon ana magkagbatasan?
2: Tiyo ka tong mahimo ninyo. Gitraidor ko ninyo, ma? Gitraidor ko ninyo?
1: Brad. Mga kabibes, maugin na kahatag kayo na kong kahasol karon. Maugin na kalabad sa kong huna-huna pag-ayo. Nga, pag-uli na kudre, mura mag-usa ka pamilok na hanaw ang tanan akong gihaguan, mga kabibes. Samtang ako, mga DJ, grabe, agakulba na ko karon. Nagkulbaan ko nga, basig din ako kabalik na hinoon nga dos abroad. Og, nahadlok po ko, mga kabibes, kabirahono na nga ako ang balay. Bayrahono nas bangko. Mga kabibes, and ako na lang baning bayaran alang sa kuang pamilya? O pasagdan og di po na ako bayaran? Ako man po'y pit-on pod sa taga-bangko. Kay lagi, ako kuno mo inipirma gyud sa mga papilis. Kay gipurd sa kuang igsuon nga si Riya. Mga kabibes, unsao maninako ron? Unsa may angin akong buhaton ini karon? Ipabira na lang banin akong balay? O ako ani pangitaag paagi? Unsa man, ako na lang, ako ba'y mabayad sa utang na dili ako, mga kabibes? Tamagi daw ko ninyo. hatagi ko sini mga bulawanong pangunahuna. Huwag da rin nalang taman. Kiniusuki ka tigpaminawan, iring nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Carlo. Kamu na minaw sa tuwang paboritong radio sa Sumbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes. Again, mo na tong istorya ni Kuan, ha? Ito na siguro tong nahatagan o gadyo tayong duwa, Miss Eva.
4: Yeah!
1: O mo na tong istorya ni Carlo, karong hapon na. Nga diin, na problema lagi siya nga. O saman, siya na lang kuno, saman, muna ay nakapaitay ni Miss Eva, no? Makaanap ito ko sa muna. Isa
4: problema.
1: O, kay Gipurd, siya yung iksuon. Niya muna, siya may mapiit, girl.
4: Oo, kaya yamang perma.
1: O niya karon, birahono na ba yung balay Miss Eva, iyang yuta karon ang pangutana niya Miss Eva, ipabiranaw lang ba niya, o niya wala siya, yahaw na siya.
4: Oo.
1: Ang iyang ipaning kamutan, nahanaw mo
4: rin. Nahanaw rin yun.
1: Usar ka pamilok, sus paita, grabe
4: niya. Di ba yung lalima narbaho nga na
1: paita sa
4: niya,
1: iksuon niya sa Riyo, you know? Nga ka nang, waman magunahon na siya yung iksuon, ka nabitang, naglargo-largo lang siya ba?
4: Oo.
1: Buot lang siya siyang desisyon.
4: Pwede unta to, kung nanangid siya.
1: Oo. Maunat to, kay aron, kaso, isama ini karon, yung manghod mo yung napiit na karon.
4: Na malit pa kuno mga luho.
1: Sus pa ita. Looya yung taong Carlos ining yahang kaagi. Murag, murag makaanak ka ba? Sus pa ita naman ang sitwasyon ng Carlo.
4: Oo.
1: Maulagin niya ang gingon, ako'y makabayad ba sa utang nga dili ako? Sus pa ita.
4: Ingon anak yun. Murag, siya d'yo'y makabayad. Kaya iya hamang perma.
1: Sige, na ito nakauban karon si Jessery.
4: Oo.
1: Onya, si LD.
4: LDN o si
1: Kuan.
4: Michelle Joanne.
1: Michelle Joanne. Sige, na, sa di pa mo muhatag sa niyuhang Kuan, sa di pa mo muhatag sa niyuhang bulawanong pangunahon na mga inday.
4: Uh-huh.
5: Quest 931. Request 931.
1: Gamon na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio. Okay, si Day LD, ang sa mga imong mahatag advice si Day LD. Sa to ang sender karong si Carlo. Problema niya nga mura og mura mas siya inig ang say ani, mura mas siya karog napugok in town nga imbes kalipay ang iyahang murag bation ba magkaana ta nga bation siya kalipay kay nauli na sa Pilipinas usa pag kalipay niya karon nga gisugat may noon siya paningil sa bangko nga birahonon pag diyang balay suspaita. Okay, Day LD, ang sa mga mahatag advice ni mong Carlo karon ani iyang sitwasyon.
6: Ako ma-advise niya kay kanang Kuan, mga ay mangita siya og way gani nga ma kanang ang ihang isuon mo ay mubayad ana nga utang kay at the first place just kay dili man siya ang nangutang. Unya ang nabulahan ato nga kwarta is dili pud siya nya sayang kay iyang kahago dito sa laing nasod unya ang iha ra igsuon mo ay pagkuan
1: makagamit
6: o dapat mo kuan siya legal action nga li nga kuan
1: mauna niya
4: so iyahang pakasuhan niyang igsuon
6: or mo consult siya
1: or mo consult sila mo bayad
6: if ever dili sila magkasinabot basin mo consult siya kuan sa buhaton niya
1: okay gipurge man niya
4: oh di na tayo na pwede
1: o niya may bawang sa daong gipurge ito ah mas sila yung nasod sa pagpirma niya ng kanang bago pa man siya na uli o niya garon mauna yung lalayahang pangitaang paagi nga
4: pero maulagi di jiri ko mambo. Wapoy
1: kwarta yung iksuon. Sao po na.
4: Maugani.
1: Pero at least, dili siya mapriso. Ang mapriso yung iksuon.
4: Kay, pero maulagi na, imuha mang iksuon, makaya ba ni mo nga mapriso? Maulagi na.
1: Pero wapoy kwarta, bahala ka din ha. Di sa pagpilata ka iksuon, wapoy kwarta, agpungso na to, mapriso na lang ka din. Do-do-aw na lang minimo. Do-aw-do-aw na ka na mo. Ana na lang. Okay. Sama karon naasos Pilipinas. O niya wasay kwarta na pananglitan. Yung kwarta di kaabot o di kaigo. O niya karon di po siya kalarga. Di siya kalarga. Di siya kapaningkamot o balik dito sa lingnasod. O niya apike yung kwarta. Papreso na lang ako yung suon. Bahala ka niya yung suon. Ano man ang tinuyuan. Okay. Ngoban man po anigod. Magara man god. Magsalik. Kana bitaw na apoy mga igsuo sama di ba kani iyang igsuo ni Saria basig yan ning gipakuan gipaanad siguro ni niya kay iya mang gibinlan siya sa to passbook
4: dili kay na apoy ingon ana di Jericho Mambo nga kanang basta naa ka sa gawas namo gunay mga allotment ana so ipangan sa mama nya basin na ni salig regyo siya sa iyang maguwang ingon ana
1: nya
4: kwarta baya na so matintal gyud ka
1: Maon mo lagi na yung kwarta init kayo sa kamot mga kabayans, no? Mm. Muna, basta kwarta na lagi daw ako, no? Lisod yung kayo, murag magkaanak yung nga.
4: Mm.
1: Murag, mauban gani, anak gani. Kana ang magisugot ka ni kwarta, labi na kuan, sa hadil ang kumpasalig gana, no?
4: Mm.
1: Kuan lang, kamulay tigom, anak, di lang kumutigom kay.
4: Yes.
1: Lisod na ba na yung kwarta, basing masipiat na ako yung noon.
4: Magasto ni mo, wala na kay ikaabuno.
1: Dili raba, labi na ganang mga tapok-tapok ba?
4: Like ko ng sinking fine,
1: dili raba na ako ang kwarta, no? Gawas na po tao nga di gyud manghilabot ni iba. Nga bisag unsa na niya ka pobre di gyud iya di gyud ana ba. Naman po uban nga bisag na di palitan na may kuan ato na magdahom man sila ba ato lang ang bayran.
4: Oh, unya igabot sa panahon.
1: Abot sa panahon.
4: Wa sila kay ba. Di
1: na kabayan.
4: Kana.
1: Na po uban na katong akong giapilan nga kuan mas iba kanang kuan lagi daw ana kanang
4: invest
1: and best. Invest kuno dito ang iyang bana sus grabe mga pagkasugarula. Sugal dere, sugal dito. Kaya nagdahon ba? Ganang tapok-tapok sa kwarta lagi.
4: Mga pila pwede mo na-invest ato?
1: Kuan rato, gamay rato, mga 15.
4: Oh, pero nagtubo.
1: Ang sabot ato, magtubo daw.
4: Mm.
1: Umautong,
4: nga tinood nga nagtubo.
1: Tinood ba po noon? Pero mo lagi na. Naagi po itong istorya kay kanaang, mo lagi na, puhok pa sila. Ang ipang-uli niya sa mga tao, yan na pong inot. Yan na lang giotang.
4: Yan na lang ipang-utang.
1: Oo, kay sama atong abot na kanang ang Disyembre, kuan man, mawi bahin, Disyembre.
4: Okay.
1: Sus, pag-abot sa Disyembre karon, nahurot mang kwarta. Pero na problemahan niya kung sumayo ko ihatag sa mga tao, kaya di ko ito iyang kwarta. Hasta ako, analangay ito gamay, pero kaya gani, kaya na okay ra, no? O kanaang
4: napangitaan niya pa.
1: Mga ito nga, iya laging panghuwam siya. Dong, ato na lang dong, kuha ang kwarta, kaya nang huwam ko dito, katong imuha. Paita, no? Gusto lang ganing kwarta lagi, tinood yun ang pag-istoryahan. Nga kwarta gani imong koptan paskang inita ang mga tubay. Yeah,
4: sabot nga si Ria, iyahan ang isuon. No, niya. Makaingon siya nga, oh, kada kong kwarta dali sa passbook. So, pwede na niya hulman, inanay, iyarang ilisan kung mag-click ang negosyo, ingon ana ba. So, mauna niya, ang nakaparat lang kay malit pa yun sila o luho nga gamit ang kwarta siyang isuon.
1: Di pa yun iyahan.
4: Oh, di pa yun iyahan.
1: Okay,
4: so, mas maayon ta to kung kwarta sa ilahang business ato nga kuan.
1: Okay, na, sikaw na sumay mahal tag-advice ni mo, Inday?
7: Joanne. Ma-advice na ko sa sender, no, kanang dapat iyang ate mo o mubayad sa iyang utang kay basin gi-take advantage sa iyang ate ba nga kanang abigbuutan na si Carlo. Masayon-sayon ra niya kanang kuha-kuhang kanang kwarta sa iyang kuan.
1: Nagsalig, no? Nagsalig.
4: Nagsalig.
7: Kay abig si Carlo ra na trabaho, nakudakog swildo.
1: Na mo na nag-aapan lagi kanang magsalig lagi. Ikaw, kabayab, Jisri, ang sumay mahatag ni mo advice?
2: Sa ako lang nabuhat ko quick research so pwede man gid siya mo kuan na mo appeal siya sa bangko nga ana nga matuod nga
1: wag gid siya diha
2: ana nga signature is for Jerry na dili siya ana kay nabuhat siya ika pa matuod kay
1: wag pa ko pa siya abot
2: bago pa siyang abot nga dugay-dugay po sa dito sa abroad so digi na posible nga ihag yung makapirma gid siya ana so more na yung buhat mo gather siya og proof ana para
4: dili siya maipit nya makabalik hapon siya abroad.
1: Okay.
4: Manana.
1: Sige sa tong FB page Miss Eva.
4: Okay, dari sa tong FB page niingon si Ma'am Rachel Bangkali, good afternoon, ana. Tapos si Sir Jesus Nazareno, maayong hapon DJs, Rico Mambo and the Eva selfie, lisod kaayo iyang problema. Ang angayan niyang buhaton sa pagkakaron DJ siguro mudangop na lang siya og abogado para masitol jud ni ang tanan. Mao nga ikaw igsuon nga migamit sa perma sa imong igsuon, dapat imong atubangon ang imong tulubagon kung ugaling masitol og mapunta jud sa imuha ang obligasyon. Maura na DJs and more power 93.1. Unya ang akong tubag sa tigmo DJs kay bullpen og papel.
1: Okay. Sige, salamat kayo kabayab sa Jesus Nazareno ha. Sumuna lagi no, lisod biya kay niyang kaagi. Pero sige lang.
4: Lagi.
1: Sa di pa tamo padayon sa mga advice ni iba at commercials tagamay.
4: Okay. At, hello, okay, may hapon.
1: Okay. Okay.
8: Good afternoon.
1: May hapon, Ma'am Shelly. Okay, ni ang sumay.
8: Hanas na kayo mo drama.
4: Maayo na kayo
1: na
4: sila.
1: Na kayo na intern.
8: Hanas na?
1: Moro
8: na ako, Anse?
4: Okay. Ano sa may mong matambag sa to ang sender?
8: Hindi magpumatambag.
1: Uy, kahit
8: di magpuka.
1: Maamutambag.
4: Ay, suwayin na lang,
1: good.
4: Isip-igsoon. Isip-igsoon ka.
8: bago na na. Iyagin na yung tango ko, kabugado.
4: Ah.
8: Isang magay na nga, nag-abuso man po na sila. Yung iksoon.
4: Oh.
8: Abusaran yun ang iksoon nga si Kano, luloy kayo siya. Yung ginian niya itang mo po kabugado. Kasi maglawot siya na. Naroon ang iyang iksoon mo. Kuhan, makabayad na
4: na. Oo.
8: Kapag buhay ikabayad, tao naman lang, mapriso.
1: Preso tao.
4: Mapriso yun.
8: Maraging nasa itambag niya.
4: Okay, Ma'am Telly. Dagan salamat.
8: Salamat po kayo, Miss Eva. Bye.
4: Bye.
1: To pagbalik karong tataon, magkaoba na to si DJ Pamela o si Uncle Boy, mga ka-vibes. Okay na ka, Miss Eva?
4: Yes.
1: Okay na mo. Salamat kayo ha sa to mga intern karon. Ano niya, sa to pagbalik, mga ka-vibes, magkaoba na to si DJ Pamela o si Uncle Boy din hilamang sa to paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: 93.1. Maana ni.
11: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
12: Simpatiko.
11: Og romantiko.
12: Romantiko.
11: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Kamu na minaw sa itong paborito radio sa Subo, mga ka-vibes. 93.1 FMR, your favorite music radio. Subo! Hi, sa itong mga ka-vibes, ganun may hapon sa pag-usap. Ang Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela.
4: Yes!
1: Right. May hapon, Miss Eva, DJ Pamela.
13: Hi, may hapon kita na. Siyempre, sa mga ka-vibes, ganun may na. Hello, may hapon, hapon, hapon. Ano yung siyempre, Miss Eva? Karong hapon na. Kinsag itong sinder na to. Karong hapon na, Miss Eva.
4: Saan? Si Carlo.
13: Carlo, amo na karon ng itong sinder. O niya mo ina. Unsa mo pagkaunsa ang naabot mo sa punto higayon. Nga si Carlo, mga ka-vibes, na problema iniyaha karong kuan. Ang singanan ni Miss Eva. Ang sayangay niya buhaton.
4: Oo, kung...
13: Kay mura om na...
4: Ay, suon naman po niya ang nag-tridor niya.
13: Tridor. Ay, na. Maon sa may imong advice ato ang sinder, Miss Eva.
4: Kuan, nga kung ma-advise DJ Pamela kang Carlo nga... Kanang hatagan niya og chance ang iyahang maguwang kay bisan unsaon iyahang mag-igsuon unya papangitaon niya paagi nga asa makabayad or kanang maupod lagi no lisod kaayo ang iyahang sitwasyon kay lagi iyahang igsuon unya bisan kinsa naman siguro walay igsuon nga makapapriso sa iyahang igsuon.
13: Why not?
4: Oo, so ingon ani na lang kung paminaw niya or kanang
13: tan-aw.
4: Oh, kung tan-aw niya nga mas maayo nga mahinahinayan og bayad, pwede man siguro.
13: Ay, naman na lang.
4: Okay. Kaysa mapriso po. Doon
13: kayo siya nga kanang sayang pagpaningkamot, ingon ana lang ang isukli kung sayang pagpaningkamot. O, ana lang siguro.
4: Yan okay. Naman siya bana. Siguro kung kuan, unsa man gani, mangita sila lagi, trabaho.
13: Mo na iyahang papanarbahoon pag-ayo kay nagpagara-gara man nagkuan niya, way klaro, di ay taon.
4: Kung para makabalik po si Carlo sa abroad, ingon ana na lang kung naamang gani siya'y kwarta nga nahabilin or unsa na pa siya'y mabaligya or unsa ba, maulang sa iyang ihinahinay og bayad unya iyang igsuon o gambana sa iyang igsuon amang itag trabaho haron mabayran po siya sa iyang ipagamit na kwarta. Ingon ana lang siguro.
13: Okay, unya tanaw sa dako ayaw na yung pagsalig, no?
4: Ingon ana.
13: Ayaw na pagsalig kay maulang gina basta laging igsuon uban mugara manggod na uban na nayo tao sa tao raman po ni noon. Nay tao nga kamao mo appreciate sa kanang appreciate ba? Sa gibuhat siyang igsoon muna nasa uban nga mugara, nasa uban magsalig kay ana, bitaw na bitaw ako igsoon ana ba?
4: Nabitaw ako ang maguwang amanghoy.
13: Kuan gyud kana ang sa tao gyud na siya mga ka-vibes nga kamao muna huna sayang igsoon nga di ta magkuan, di ta maghinilas, di ta magkuan kana ang di ta magabusar kay ato ra ba nang Kuan, abi kay ato nang igsuon, ato lang pong abusaran.
4: Oo, oh, oh, wala biya takahibaw kung unsa ang mga giagian nila dito sa laing nasod.
13: Perting pa itataon, panarbaos laing nasod, magperting nag-antos sa kamingaw, magkasakit, ikaw rao sa.
4: Oo, oh, nasa kuy kailaan na Uncle Boy nga ang iyang igsuon na dito sa gawas, o niya nagpatrabaho o balay, iyang punan-punan ang kanang mga materialis. Oh, haron niya. Oh, haron mo dako.
13: Kurakot muda. Lang lagi, no? O muna lagi, bilit lang kay politiko ang kurakot basta ng mga tao nga nagkapabor, mga kurakot.
4: Yun ay na.
13: Alay, sige. Mora po siguro to ko adi dyan ikon. Again, muna, no? Pasalamat tayo ka na ang Carlos Garon nga diin ni pabuhagay ka, ni share ka ni mong kaagi sa gugma kasi natian sa kinabuhi. So muna, no? Ika nalay bahala siguro ng Carlos kay looy po di mong iksuon. Pero muna, lagi, muna giingon ba nga ka na ang ay napagsalig sa imuhang kuan din ha? Ibili ni mo din ha imuhang passbook baron din ha? Dadadaan na. O niya, gusto ka, mas maayong makapagag-asawa, makapamaminyo ka o baka ha? Kanang, kanang imuha na giyod nga ka na ang tao nga tanaw ni mo, dili ka ikuan ba? O, kana ang muraog, di ka talikuron, no, anak. Sige, unya, salamat kayo, no, sa imuhang pag-share ni mong kaagi sa gugma. Panatay kong oras, kayo una, Miss Eva.
4: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dire na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon. Noon, mga ka-vibes, Amping!
13: Alright, salamat kayo, Miss Eva, DJ Pamela.
14: Anong, kung nalang usap si DJ Pamela, maging on, stop thinking, and start doing naging salamat ng may hapon sa tanayin, Uncle Boy.
13: Alright, salamat kayo, mga ka-vibes. Ako nalang usap si Uncle Boy ninyo maging on, tiguang bitaw pa, niti, di ba, taros? Okay, DJ Pamela.
1: Again, ito nakaoban ka ganina mga kabayam sa ngatong chief engineer si Sir Berhilio, karon Sir Edgas, napon Sir Gabriel, si Ma'am Junet, so ang ngatong station manager, di julang ganina mga kabayam. So, wala tayo kong oras. O mga adlawa, Biyernes, all cast sa Kuan ha, Kalandrakas, no? alas 9, gari sa alas 10 mga kabayam. Wala tayo kong oras, sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, ako nalang usap ni SDJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras na may panahon na payoras mo mga gustong buhaton, buhatan na mga kabayan. Sa ribata mo biyay sa ganginan, magbilin ta og mga manindot ng mga sunata. Dinhilamang sa atong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mayong hapon, bye-bye!
15: So, Request 931.
5: Request 931.

0: ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ's Rocket on.

tan-on sa pa kabugat. Ang kagahapon, ang karon nga adlaw usa ka bag-ong pagsugod. Maayong morning, mga buntag mga ka-vibes. Kamo na minaw sa inyong paborito nga sasunan sa radio sa dial sa inyong mga radio. 93.1 FMR, favorite music radio ka-vibes, maona ni. Welcome sa itong programa na usap mga ka-vibes. Nining adlaw nga Biyernes, pizza 7 sa buwan sa Agosto. Tuig 2026. Programa makalingaw, programang makapukaw, o programang makasayaw. Ang programang mag-abli sa inyo ang sayo sa kabuntagon. Mag-abli o good vibes. Programang buntag na vibes. Og syempre adlang Biyernes man ron. Oo, dili mawagtang. Oh, ang ato tapo ron is patang twister. Ang problema. Oh, nabitik akong dila. Oh, sunod Biyernes na lang atong tang twister. Ato lang saneng ato lang saneng sugdan ato programa sa usa ka pangutana or pakutana na usab. Ang pangutana o pakutana mga ka-vibes na ni Sayos Kabuntagon. Kung ang imong kinabuhi o sa kakanta o karong Biyernes o karong Biyernes ha, karong adlawa, unsa ang title ni ini o ngano? Sige daw. Kung ang imong kinabuhi o sa kakanta o unsa'y title o ngano? Sige, pwede na mo, karong adlaw nga Biyernes, o pwede na mo manawag ha. Ato na ablihan atong linya sa mga gustong manawag. Tawag lang mo sa 0995-472-0802. Ako ang usbon 0995-472-0802. O syempre, magpaila po di ay ko. Kaysa mo itong mga wala kailan ako di ha. Kini di ay ang inyong ubos ng alaga at sa kahanginan na makauban ninyo alas 4 hantod alas 6. One Eye Line DJs Bracket Gonato aka Nior tanaw may lain pa. Oo, ako na mga ka-vibes ha? Ako na DJs Bracket Gonato, may lain lami on o lagi. O syempre ha, ato ang pakutana kung imong kinabuhi sama sa titulo sa kanta. Unsa or sama sa kanta, unsa may title na ini og ngano. Alright, sige, ato na nga basahon ninyo mga text karong taon-taon. Og mag-live po ta sa atong TikTok karong taon-taon. For the meantime, ala sige, volume sa na yung radio diya.

Atong oras mga ka-vibes, alas 4.37 na sa Kabuntagon. Bahay ang morning, may buntag mga ka-vibes. Good morning, good morning, morning, morning, morning, morning. Kamu na minalang gyapo sa programa ang buntag na vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni ato ang panguta na karubuntaga. Unsa ganito?

morning, good morning! Sa itong pinakaon na nga texter karong buntagang, Kabab Sir Willie sa Colon. Iyama ka ba na diyan nga gahi, no? Gahi sa may Colon ag-imol. Iyama ka ba na diyan sa may ice blunt.

Adlawa. Adlaw Biyernes, usa ka kanta. Usay title ni ini og ngano? DJ may buntag akong tubag DJ Hain ang Utlanan. Taga Negros Oriental DIN from Eric Cabana. Good morning. My morning, my buntag, my morning, my buntag. Good morning ni Danilo Pipania. Morning ni Maria. Good morning ni Ella May. Good morning. Live na takaroon sa itong TikTok mga ka-vibes, no? Oo, sa mga nag-TikTok niya. Tanaw po mo sa itong live. Tanaw po mo sa itong live, ha? Good morning to Miss Gold Digger. Good morning. Oh, basta adlang Biyernes, cha-cha all the way. Atras, abante, layat-layat gamay.

oras 4:42 na. Ato ang pakutan or pangutan na. Kung ang imong kinabuhi usa ka kanta. O kaning adlaw nga Biyernes. O unsay title niini og ngano? Ingon dire si Ka Vibes Jerome. Oh, good morning. Nyor, good morning. Og kanta pa ni ako kinabuhi ang title kay Gugmang Gi. Oh, na diha. Sumpay eh, Gi. Gugmang Gi Bigli. Oh, mo na diha. Good morning ni John Mark sa mayor ng Mata na ang sa Pinas. Oh, dire sa laing planeta wa pay tulog. Oh, mo na diha. Kay gabi ima sa inyo hadya. Oh, Shy May, good morning. Gugmanggi, Gugmanggi otitod. Kung ang imong kinabuhi usa ka kanta, oh karong adlaw nga biyana sa karon ha, karong adlaw gyud. Oh, ako ang imong kinabuhi usa ka kanta, oh karong adlaw o karong mga orasa. Oh, unsa may title niini og ngano?

4.44 na mga ka-vibes. So, syempre, no? Kung ganan mo manawag, o, kato man nanawag niya kaganina, o, pwede rin mo matawag balik, ha? Pwede rin yun. O, atong abli, atong linya, be. Kasi mga gusto mo tawag niya, tawag na sa 0995-472-0802 para mo tubag sa itong pakutana o mamukaw. Mr. Jacob, good morning! Gugmang gibidli. O, muna diyan. Kaning mga sunata para ni sa itong mga lolog lola. Good morning ninyo tanan mga lolog lola. Mga nanay o tata, good morning!

Kung ang imong kinabuhi o imong sitwasyon karon usa ka kanta, unsay title o ngano? Hello, good morning DJs, bracket. Kung ako kanta, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Oh, asan eh? Huwag mong itigil ang laban ko, laban nating lahat. Oh, from Corbada, Dahili Mabinay Negros. Oh, good morning! Good morning DJ, pasarat ko sa akong tropa diri nga si Sir Mandan Yuhan o si Sergeant Salahag. Good morning! Ang kanta nga basiya sa akong kinabuhi kay tubod sa naughang sapa kay wala na'y saum-saum. Baba! Ano man na? Wala na ang tubod yun? O, naughan na gyud ni Squan. O, Reds, no? Naughan ang iyahang sapa. Ah! Kung ang imo kinabuhi o imong sitwasyon karon usa ka kanta, unsay title o ngano? Wala na ito, bud. Oh. Wala'y libre ka pili, DJ. Tugnaw kay dire. Oh. Na'y daghan. Kaso layo man. Wala na ito bod. O, mo na diya. Nahuwawan. Naigo sa

na vibes sa 93.1 FMR, favorite music radio ka vibes maon ani. Oh, good morning diay sa mga taga General Maxilum. Oh, good morning, nagduty diya karon. Si Ma'am Reds, so Ma'am Reds. Good morning po sa mga taga Ibabaw Mambaling. Ika ni Jaden Katid, good morning. Shoutout po ko sa among First Sergeant nga wala nakaduty kay Gihilantan. First Sergeant Lato. Get well soon.

ko sa mga wala pagka-follow, ha? Oh, please do follow me. Follow nyo lang ako, ha? Follow nyo ko. Carmico Sisa, good morning. Shout out diha sa Langtad, Naga. DJ Sig, na, Sig Kasunig. Sig Kasunog ang line sa kuryente. Wala na ko kakontak sa akong dad. Mauna diha. Nagsig Kasunig. Onya, boss.

Marino from Qatar. Padong pa ko sila matulog. Okay, gabi na sa inyo ha. Oh, shout out sa mga 59 diri sa Capitol. Shout out sa mga 59 diri sa Capitol nag-duty karon. Good morning yung tanan ha. Oh, hello ni bossing June Bats. Good morning, good morning. Miss William Hall, good morning. DJ watching from Poco Poco, Damulog, Bukidnon. Good morning. Hello to ma'am or Miss Martina Nepomuceno. Oh, nahubog ang keyboard. Good morning, princess. Kung ang akong kinabuhi or akong sitwasyon karon, DJ, usa ka kanta. Ang title nene kay Himayang Nahunlang. Mao na. Oh, sige daw sa mga nanonood diyan sa ating live stream. O mga naminaw diya karon. Salamat sa tagsa ka mga radio. Kung ang iyong life ay kung iyong life or ang iyong sitwasyon ngayon ay kanta. O anong title ng kanta at bakit? Sige daw. Kung ang imong kinabuhi or imong sitwasyon karon sama sa kanta or usa ka kanta, unsay title nini og ngano? Sige daw. I-comment niya sa itong live, mga ka-vibes. I-comment, i-comment. Pwede po niya i-text sa 0995 472-0802.

Kung sama sa kanta kay, ang title, Mitulo na. Mitulo na DJ kay Ting Bitay Nagyod. O, mao na diya. Hello ni Cebu Girl. Good morning, Cebu Girl.

tulo na kay ting bitay na gyud ko no, no. Good morning. Ani cheese guy. Good morning, cheese guy. And hello, good morning, doll. Pa shout out lang ko sa akong asawa nga sayo kayo naghikay. Oo. Diyan sa may Purok Rosas. Good morning. Hello ni GM Villanueva. GM Villanueva.

Ako DJ. Kay hain na ang utlanan. Oh. Kay hain ang utlanan aning atong kalisdanan karong aha karong ba sorry karong kinabuhia. Oh. Wala na tungod sa kalisod sa ko nagkabubalitok na ko ang iyang pag type no. Bye butang ni Erwin. Aki no, good morning. Hello to Machi. Good morning, Machi.

mga ka-vibes, alas 5:06 na. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes. Kauban ng yapon ninyo, ubos ng alagad sa kanginan, DJs, bracket gun na to. Kano? May lain pa? Alami, jud na. O, lagi! O niya mga ka-vibes, kung ang imong kinabuhi o imong sitwasyon, usa ka kanta. Unsay title o nga no? Ako DJ kay Love Heart. Kay gabi imi nagbuwag sa ako ang uyab. Mo na diyan. Oo. Love Hearts kuno. Ako a DJ kay. Katong kanta ni Imelda Papin nga kung liligaya ka sa piling ng iba. Pastilan. Ngano nga halos man ni mga broken hearted ning atong mga kuno, atong mga viewers ug atong mga listeners. Oh. Ako DJ kay Akong Kalibutan. Ang title kay Akong Kalibutan kay Shara Man Akong Kalibutan. Agay! Ako DJ kay Hain na ang Utlanan. Oh. Ngano man, Ma'am Rosalie, ngano man? Ako a DJ kay Kung May Babalik Ko Lang. Ata! Kung sa may mabalik ba?

Oh, sa may mo ibalik. Morning DJ, thank you for loving me. Oh, ang kamang Marilyn Podcast, thank you for loving me. Kani, kain love. Oh, bakit? Nga naman, ma'am Marilyn, nga naman. Hi, good morning. Shout out po sa Anahawon Maramag Bukidnon. Alright, good morning. Oh, Dera, usa ganito. Oh, hi nang utlanan kay ang iya ko no kay puro man pagsulay ang naa sa akong kinabuhi. Oh, correction na Mama Rosalie. Dili lang kay ikaw ang naay mga pagsulay sa kinabuhi kung ha kun dili kitang tanan. Oh. Oh, ako DJ kay only love can say. Ngano man? Ngano man? Bakit? Ako a DJ, maghulat ako kay. Sana mula ka basin dili pero na pero ra gihapon ko. Oh, mo na dia. Wala na ta kuan na ni. Oh. Ang ako DJ kay sa mata makikita. Bakit? May buntag. Oh, ni Ma'am Telma Orbita. Request ko siya gluha. Oh, mo na dia nagluha na ni. Hello to Crystal. Pusong bato. Oh, bakit? Ngano man? Bakit pusong bato? Oo, bakit pusong bato? Butangin po ninyo, Guan, kung bakit? Suko yan. Oh, single mom ako DJ, but he came in my life without any doubt. Wow! Mauna diha, no? Oh, so much love will kill you. Oh, gika ni Jane. Mau ba? Oh, nga naman, bakit? Good morning to Ilocano ng Pasaway. Good morning. Ako a DJ kay Salawahan. Oh, bakit Salawahan? Oh, bakit? Ing ana?

O, kani nga kanta ha. Ako ni siya i-dedicate ni Papa Mili Lubas. Diyan sa may Somerville, Cordoba, Cebu. Kaya pwede nagsayaw, sayaw. Sayaw kayo sa kabuntago na. O, imuhan ni Papa Mili. O, sa dili pa ka magtikaw-tikaw, manikasi ka niya, imuhan eh. Good morning, Nimo diha, Papa Mili Lubas.

kuha DJ kay Dayang Dayang o ngano man Jewel. Ngano man Jewel nga Dayang Dayang man imong kinabuhi unsa man dela? Pakiring na pakiring. Good morning DJ Lamion. Wala ra pa attendance ra o mana dia. Rise up DJ ngano man? Ngano man man Mitchell ngano man? Okay, si Jane. O sa ganitong kwa ni Jane, too much love will kill you. Kay hapit na ko. Hapit na ko mamatay dahil sa love na yan. Ay, sus. Talaga. Kana may nga na, no? Kay, kwa ganun siya. Kana, grabe ka over. Oh. Talaga, ha? Talaga lang. Good morning, DJ. Request ko akong papapusong bato. Kay gahe kayo siya heart. O muna diya. Ano man? Anong gahe man niyang heart? Magandang umaga po ni Kaingero. Fight song po DIDJ. O na ba? Kung ang iyong buhay ay katulad ng kanta. Ano ang title at bakit? Hello to Beth Buniel Rockero. Good morning. Ako a DJ. Tay, asa naman to? Kung darating man ang isang araw. Kung darating man ang isang araw. Good morning to Adelaida. And good morning, DJ Sarat ko sa family Lorenzo og family Tiliron sa may barangay Tayawan, Bayawan City. Oh, good morning niyo tanan diyan. Good morning to Rose Fernandez. Ngayon DJ, I will survive now. Mara diyan. Wala ni si Jane kana kung sa kwapa, wala na yun eh. Kung sakaling ikaw ay lalayo, oh, unta di na mo balik. Maninood, manis yan. Maninood! Good morning, Ninay!

oras na ito mga ka-vibes, alas 5.16 na. Kung ang imong kinabuhi o imong sitwasyon karon, usa ka kanta, unsay title o ngano? Oo. Kung ang imong ang kinabuhi o imong sitwasyon karon, usa ka kanta, unsay title o ngano? Salawahan DJ, nasaktan ako sa ginawa niya. Mau ba? Dito sarot ko sa akong sister sa Kabangkalan, Mandawi, from Junior Hampang diya sa Argang. Hello ni Gina, good morning. Oh, good morning, good morning, good morning. Hello ni Gang Rio Sora. O kani atong playlist karon nga gina-play no karong sa Isla Buntagon, ning adlaw nga Biyernes. Ato ni sa i-dedicate sa ato mga lolo ug lola, nanay ug tatay. Ilahan ni panahon ron ha, inaha, ilaha. Ayaw mo kilog, ilahan eh.

mga kabahams, alas 5.37 na gayon sa Kabuntagon. Tamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibe sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu ka Vibes. Mauna ni! Maayong morning, may buntag mga ka Vibes. Oo, andam na ba mo? Okay ba ako nagsayaw sa...

lahat mga ka-vibes. Alas 5.51 na ngayon sa kabuntagon. Oh, garabi ha. Pwerteng singuta na ginako og sinayaw dire. Pwerteng singuta og sinumba na ako dire yun. Unta ka mo po diha, no? Unta ka mo po. Mahimo naman puntag ka mo na minaw lang gihapon sa programang ang buntag na vibes. Ang programang lingawon ka. Ang programang pukawon ka. Ang programang pasayawon ka. Oo! Exercise early morning mga ka-vibes. Hello ni Leo Scorpio from Japan, Ohio. Oo, may pagsayaw-sayaw. Tagong amahan diya, Hermine Hildo Mido Gunato, Mama Lolita Lita Gunato, sa may sitio kan mga sa. Parang Adela Porro Camotes. Si Tio Eber, si Tio Eileen, o padong na mamalhin si Tio Eber, ni Sazaw pa. Si Edson og si Yan-Yan. Good morning, good morning. Og sa tanan mga naminaw diya karon. Good morning ninyong tanan mga ka-vibes. Good morning, may pagsayaw-sayaw. Alright, alas 5 ba? Alas 5.52 na mga ka-vibes. Dapat ay 8 minuto sa dili pa ito magpatigog. Sige, ihunat na inyo ang mga stipend.

5:56 na mga ka-vibes. May pagsayaw sa yaudi ay yung may pagpaminaw ni Miss Ayn. O sayahang my one and only Papang. Oo, Papang. Papang Junsyo Burha. Alright, may pagpaminaw dyan sa may barangay Adela. Oo, Wancho dyan, Junsyo. Papang Wancho Burha. Oo, muna dyan. And hello, good morning DJ Busdaki, yung pinakakusog kanang mumatahas na silingan. Awan na, ganina raminang mata. Ikaw karon pa ka ni mata. Na-late ka, na-late. We have 3 minutes more to go. Sige, bunal.

0: weekend and good morning, good morning, good morning. Sama namin ang langyapon sa programang Buntag na Vans. Grabe ya, daghana sa akong singot, oy. As in talaga, nagkabulingit kay ko, nagkabulingit kay ko. Good morning sa to your family. Hello ni Ara Jean, hello ni Mama Helen, ni Papa Panfilo. Good morning, good morning. Umaw na dyan ni mga kabas, magpatigolog na dyan ko. Dagan kayo, salamat sa inyo, pakikuman ka na ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Why line, mamukaw ninyo. Why line, maghatan ninyo good vibes sa iyo sa kabuntagon. Musunod na ang programang arangkada sa Buntag with the Vibes, Tonton. This has been your DJ, DJ's Bracket Gunato, a.k.a. your... Oh! Ang certified... Lamion. Wanay lang lamion mga ka-vibes. Ako na, ha? Ako na mga ka-vibes. Alright, and syempre, asa naman eh, be? Ato ni Leon, be? Oh. Alright, sige, wait lang. Sige, sa tanong mga naminaw niya, ha? Manginaot kong gipaningot mo. Gipaningot, raba mo, wala ra. Ha? Wala rong paningta niya. Mauna ka mo ma-exercise, mauna di panington. Oo. Mabalik ko niya alas 11 para sa programa ka vibes sad sa Odto. At ito na ko mga ka vibes sa amping-amping mong tanan kay Lab Lab ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6 untop na giyod sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Ang adilik mo lahat tayong ilang gibuha tungod siguro sa kadako sa talent pay. Yeah, posible yun. Kabayb sa Benjamin Hildore. Akong gitanaw og pilag yung amount wa man nila gibutya Ginoo na akong tanaw ni ini Kabaybs Benji. Ang gipasalig ga kwarta, tingali, sincere ra ilang nadawat, mao na nga, ha? Kanang ni palag na ni sila wa. Ay di magsilbi ay kayo saon ni mo, katong duha. Si Mike Defensor og si Rodante Marculeta, puros man gipagpriso. Good morning ito ni Kabaybs Mike ang Hilukubad. Good morning Kabaybs Tonto, nice one Kabaybs. Mauna ni Kabaybs, ha? Sa akong gikengon bitaw din ni sa milabay na to nga mga edisyon sa programa nga imposible gud lagi kayo. Kay laliman ka og imong ihulagway ang tanan ba? 805 billion pesos nga ako lagi taas kay ko og respeto, taas kay ko pagtan-aw ni Senator Ping Lacson kay PNP chief na niya, may lucky na sa intelligence, ha? Gathering mga kabibes. Ha? Kayong tinuod pa, si Senator Lacson ay nimakmak ang isyu, ha?
1: Pinawa!
0: Imagino ni mo, ha? Ang akong ihimplo ginini, ang gidaghanon ba kay nila pa mga basura kadtong ilang ipanghatod kitahay. So atong himuong ihimplo ang basura. Dinhi sa Cebu City mga kabibes. Ang matag-adlaw nga gidaganon sa basura sigon sa mga kananaang anaa sa atong gobyerno. Moabot og 600 ka tonelada. Sa ato pa 600 metric tons a day ang basura sa mga nanimuyo sa Cebu City. Unya, og atong i-convert ang katong 805 billion pesos nga sumala pa ni Senador Lacson matag 1 billion is equivalent to 1 metric ton mga kabibes. Therefore, we are talking of at least 805 metric tons. Sobra pa sa gidaghanon sa natapok nga basura alang sa mga Cebuano matag-adlaw mga kabibes. Inana, kadaghan na sa mong kwarta.
2: Arangkada sa butang.
0: And because of that, imposible yung kay ito. Kay nga no, bisan tuo doon na sila ipanghinganlan ng mga tao mga kabibes. Ha? Ang panguta na giyon sa Manila. Pilaragod sila kabuok. Ha? Ibutang ta sa kadlaw, maka-deliver sila ang katulo. Uy, ang todron, nagpadayon pa. Uy, kay... Ha? Tunitunilada nga kwarta, good. Yung pangutana, pastila, no? Yun sa manin mo pag-withdraw sa bangko, nagkaguli ang nauntag bangko sa Pilipinas, mga kabibes.
2: Arangkada sa butang.
0: Mo na ba nga imposible gud lagi kayo taon to? O niya, kanisang mga bumbilya nga DDS to o sa dayon. Ha? Si Libby Baligod, bangod mga kabibes, kung inyong mahinom duman, di gini may recording abogado ha? He is the same Libby Baligod nga kung inyong mahinom duman mga kabibes, may tumaw na kanyad to sa kanto bitang ha? Ang katong kang Janet Lim na polis nga ha? Scam sa pork barrels at PDAP scam mga kabibes, ha? Priority Development Assistance Fund scam. Kay ang iyang kliyente ni adto nga pag-umangko ni ha? Kinini ang Janet Lim na polis kasi si Ben Hurloy, mo yung ingon nga di na ko anang mga abogaduha, oy, kay mo may magbuot ako. Unya, doon naman siya gipili. Ha? Daw gikulipa si ay kung dispensa nga tus mga namahaw ha? Daw gikulipa si Attorney Libby Baligo de Ben Hurloy. And therefore lagi kawang nalang kumingon nga ha? Sweet tick ay nang tawhana si Attorney Libby Baligo. Kanang pagtimbaya o shout out nga to ni Kabibs Paningdas Ormoc City. Hello, good morning Sir Tonton. Kanang

taha ipanghatag pa lang na nila sa ngayon tagaan kadako ba ana oh maobitaw ha ka vibes paning pero mao lagi na nang gawas na ni Ron ha kana na ang I am still in the process of trying to secure a bisag electronic copy sa mga apidabit sa naasoing upat ka mga testigo but I'm sure kining media network nga exclusive nga nakakaber niini ha ilas ang gihimuag paagi nga di pa mabutiag sa publiko. Ilang man ng exclusive mga kabibes. So tanaw ko, ilas ang ipisa-pisa pagpresentar. Ang ipakita kagabi sa newscast ang kantupang upat ka mga Marines nga naggamit og face mask. Mga kabibes, alas 6:30 naman, maminaw sa taog mga mahinungdanon kayo niya humaniini at ang ipadayon ng pagtuki. Kalabot nining nahitabo nga pagbakwi sa upat ka mga kanhi Marines labot sa ilang pasangil nga nanghatag sila mali-malita nga kwarta ngadto sa presidente sa Pilipinas o kanhi House Speaker Martin Romualdez palihog standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init ka pang hitabo. Mga nagunang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Maunani! Maunani!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
6: Buntag nga arangkada.
3: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno.

0: Salamat kay la size 34 na mga ka-vibes. Nakakita na kung usa ka material. Ang gi-identify ang usa ka kani Marines. Kini si Rosbert Waupon mga ka-vibes. Ato nang basahon karong taod-taod. Bueno, diya si ka-vibes 9354 niya pa. Asa na ka si kakak for sale ka-vibes tonton. Hahaha, wa siya ay depensa anak karon nga panghitabo. Basig mo ingo na puto siya nga gihadlok na po ng upat kamarite sa gobyerno. Tambaluslos, rabat ho. Matut pa ni ka-vibes 9354. Mga tawa ta, 9354.
1: Pinoa!
0: Klaro bitaw to mga ka-vibes ang ilang gibuhat. Kung imog yung sa taon ba, imposible lagi kayo to. Ha? Daghan gyud kayo sila inconsistencies. Unya, karong panahon na nga naan ang gitawag og mga CCTV camera nga gipangmontar bisag asang dapit halos bisag asang dapit sa Pilipinas. Grabe, hawa gyud sila makasecure og CCTV footage. Unya di pa mao ang mga sumagod katong pare lagi taon nga ilang gipasanginlan. Inumdomo. Ha? Si Father Flavi, ha? Nga niingon sila nga dito nila gihatod sa simbahan ni Ines Quezon City unya ang ilang gisgutan nga address mga ka-vibes di mao pagkatuy-tuy. Ha? Kanana ang imposible gyud kayo gyud. Unya pananglit kang ha? Karon kinini ang mamamayang Liberal Party List Kongresuman ha Laila De Lima. Pagsugod sa pagpanghatag nila malita taon si Kongresuman De Lima pinirisyo pa man atong panahuna oy. So in other words mga ka-vibes, klaro gyud kayo nga nagbuhat-buhat lagi sila istorya. Ha? Si Father Flavi Villanueva nang lagi po lagi. Huwag imog yung subayon ba? Ha? Ang gingon nga address, Mindanao Avenue. Kay ito ako nung simbahan nga tong Father Flavi Villanueva. Gingon si Father Flavi nga, huwag man tao may simbahan diya sa Mindanao Avenue, Quezon City, oy.
1: Pinawa!
0: And so therefore, there were really inconsistencies, mga ka-vibes. Ha? Ato ning, tanaw na ato ning tipik sa, ha? Kananaang apidabit, mga ka-vibes, nga, ha? Pinarmahan ni ining si kanhi Marine Rosbert Makaasa Waupan. Ha? Di ani din he, sinumpaang sa laysay ni Rosbert Makaasa Waupan. Niya pa, ako si Rosbert Makaasa Waupan, Pilipino, nasa Wastonggulang, naninirahan sa San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Uy, taga Davao din eh!
1: Pinawa!
0: Ang namaoron, matapos na nakapanumpa ng naayon sa batas ay nagpapahayag at nagsasalaysay ng mga sumusunod. Paminawag maayo mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Number one, ako po ay napilitang lumagda at magpatunay ng mga kasinungalingan sa aking sinumpaang salaysay na ginawa at pinilit sa akin ng isang nagpakilalang abogado ng ombudsman pero hindi siya nagbigay ng pangalan o ranggo. Doon na say, angay tubagon ang ombudsman kalabot ni ini mga ka-vibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Ayon sa mga nakasaad doon, ako raw ay na-assign na magbigay na mag-deliver ng mga pera sa malita habang ako'y nagtatrabaho bilang security ni Kong Saldico. Ah. Ningon siya, hindi po totoo yung mga nakadetalya sa sinumpaang salaysay. Bagamat, inaamin ko na ito'y pinirmahan ko noong mga panahon na iyon. Ako po ay sinabihan na ako'y sasampahan ng maraming kaso at ikukulong ng matagalan kung hindi ako makisama at pumirma sa nakahandang dokumento. Kailangan daw itong sinumpang salaysay kadugtong ng mahalagang investigasyon na hindi naman ipinaliwanag sa akin. Sa kabila nito, ang pinagmulan po nito ay ako'y sumama sa 18 Marines at storya ng mga basura para sa isang blackmail scam. Ngiga, blackmail scam. Take note of that. Para sa isang blackmail scam sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Elizalde Saldico. Pinangakuan kami ni Attorney Libby Baligod ng malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Kong Depensor at Senador Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Bukod sa kunting mga panggastos at sustento, wala naman akong natanggap na malaking pera at ganun din ang alam ko sa ibang kasama. Bullseye! Mula ni Rod Scam lagi na ito. Ha? Ang termino nga ilang gigamit, ha? Usa ka blackmail scam, mga kabayb. Gika ni kabayb 0792 Sir, gusto nila papaulion si Duterte from ICC kay gumagana kuno ang justice system sa Pinas. Pero si Harry Roque dili muli kay wa kuno ayo ang justice system diri. Naglibog danoon ning mga DDS diri pasil. Kaluoy po taon sa tumaking suunan. Gilingaw-lingaw, ramgong taon sila kabayb 0792. Pero ang hot topic ron, kabayb, kaning pagbalitad na sa upat ka mga kanhi Marines, mga kabayb. So diyan na, nigawas na yun ang tinudan na yung istorya. Gipasaligan dahil sila og dakong kantidad. Kunya kay unsa ni gigamit nga pamahayag ni kining kanhi Marine Rosbert maka sini iyang middle name, mga kabayes, makasasawaopan, ha, nga niya pa nga ato ni klaruhon na pinangakuan kami ni Attorney Baligod ng malaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Kong Depensor at Senador Marcoleta ang magsisiguro ng lahat na pagkatoy ito istorya. Bukod sa kunting mga panggastos na kunti ralagi, sustento, ano, maura dahil ni ilang nadawa taon sa ilang grabe nga risgo nga gibuhat, ha? Wala naman akong natanggap ng malaking pera at ganun din ang alam ko sa mga ibang kasama. Bullseye again. Baitas, ha? Kaluuyay tao na ninilo, ilang girisgo, ilang kinabuhi. Kay ang usa nga akong nadungan gabi sa major TV newscast, niingon nga, ang pasalig ko nila, at least in the next 2 years, di na sila mangita pagtrabaho. Unya ron, panggastos lagi di ay taon. Pilar po kanggas dusa sa. Unya sustento. Ha? Paita, no? Way siguro ba akong tanaw, ha? Kanang kanis Mike Depensor, ako mo ingon ko ninyo mga kabibes, ha? Wala nagbagong sa Mike Depensor. Ha? Mike, alam mo naman sa mga katropa mo na kilala ko, ha? Matod pa nila, Mike, ha? Maro ka raw. Tanawa. Share lagi. O, stila, no? Tayo, huwag imong sabayon ba? ang script bitaw wagid magkadimao kay unang nitumaw kadto si kadto si kani Marinsad Orligotesa. Kalo is ginohay naman to sa Orligotesa ron nga missing in action mas Orligotesa. Shout out kadto ni Kabibes Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Anang mao na ni ron ang nahitabo mga Kabibes. Akaron magkadipo-dipo na po nagpanalipod ha? Si Libby Baligod. Unya si Libby Baligod mga Kababs, tapo de trasos gobyerno. Ha? Unya laliman ka. Plang unsa ni ang gigamit ka termino ni Roosevelt Waupan nga kadto di ay para lang ito sa usa ka blackmail scam mga Kababs. Mo na lagi nang istorya ha. Ha? Nalantihali na dunggan gagmay. Baita mga tawhan na oy. So mauna ni Ron. So 18 upat ang kanang nirekant ang libakwe nagpabilin 14. Nan karon og musunod ni 14 mga kabibes. Ha? Paita pero you know in reality ba? Kining istorya ha bahin sa malita ni Tuhopia in town is mga tao. Eh. And nasay ambot ba di og kana bitong gamiton lang yun ang gitawag lang yun critical thinking. Galing kay ang uban hook line and sinker. Kung unsay isulti in town sa ilang mga hinanib tulo po sila dayon. Imposible lagi kay itong kwartaha oy. Wa ba lang to sila nagisgo tawag 805 billion ako basig butuo pa ko ba. Pero og imo gong una-unaon unsaon na nimo paghatag ng maong gidaghanon sa kwarta? Wa magani ni hilang gihimong panag-ingro ni ining ha? Nahitabo nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay matud pa nila ngano kunong gidaginot ang ha, pila ka milyon ngigasa pila ka milyon ra para nila ang 612.5 million usapan ni ka. Usapan ni ka-artikulo, wapay labot na itong mga kwartas bangko ni Vice President Sara Duterte o sa iyong banang si Atty. Manasis Carpio. Ah, nani ilang usaka, klaro kayo nga ilang tambulero nga nawadaan kong respeto ni ini. Tingali, nakadungog na mo ani pangala, nga, kaninga pangalan, nga tuta sa nini kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kanhi Press Secretary Rigoberto Bubi Tiglaw, sus, otro pod. Ang buts Bubi yung tao, no? Yung murag munggos-munggos, malaning ka Bubi Tiglaw. Mingon diri si Kabayb 0792, kana si Baligod, sir, wa, yun na, tuuhi sa Tagal Leyte. Maubitaw nga... wa na mudaog sa eleksyon pero ambot gano ba nga nito maning ubang Cebuano niya wala lagi na also si Libby Baligod nga nay ang problema ni Libby Baligod no wa mubayad ang iyang kapikas nga si Malo Galinsoga Baligod ngadtos BIR mga kabibes. Questionable maging pagkatawa to ha so si tanaw, ako ang gisubay bitaw. Katulong na katermino, humanay ang termino. Nidagan pagka-mayor, nidagan pagka-congressman. Kalois Ginoo, namunbon taon si Libby Baligod. Wagin ka daog. Mo po nang iyang nasawa. Ha? Nga taga bye-bye late mga kabayb. Si Malo Galinsoga. Ha? Unya, mausad, nagmayor, nagpulipuli lang sila. Aw, mayungo na lang ko nga, silang do, hapit ka daog. Ha? Wa mapildi, hapit ka daog lang. Bitaw, kanang hapit ka daog mga kabayas. Maura ko ng istorya ha, wa ka daog kay hapit ka daog laman. So mauni ang major developments karon, ha? Niya, ako ba nga katong mga nituo niya Ako bitaw ning breaking news kagabi sa akong personal FB page. Maluoy na lang ko sa uban bitaw nga mudrag na sudipan nga mga DDS ba. Ha, ang ila na pong barganan nga kana mo ay klarong gibayran. Basta paita mga tawhana sa. Ha? Ano bitaw ni nga daghan gyud kayog inconsistency sila. Ha? Kada lang moingon ka nga dihang balaya miniadto. Kana gyud sigurado gyud ka odi. Kana nga address mo na, mao nang simbahan ni Father Flaviano Villanueva. Asa man sa kuan kanang binda ng abinyo. Uy, pagtanaw dito, wa man bisan na lang usa ka. Kana na ang poste sa simbahan ni Father Villanueva, wa man dito sa mong address sa Quezon City, mga ka-vibes. Pagkatoy-toy istorya, ha? Unyang kapait Rabain Town, ha? Ang usasagay duhi ginila ni ini si kanhi Speaker Martin Romualdez. Nga, matod palagi ni Senator Lacson, kana manggong kabahin bitaw sa flood control projects. And tingali sinati mo ni ini, mga ka-vibes, that is being done by congressional district. Unya, dilis pagunsa mga kabayos, sa tinuod lang mag-real talk ta din ang dunay contact sa DPWH kanang individual congressman or congresswoman taon. Sumala bitaw nang nahitabo des third district ron nga naukadyang na sila pero nihilom ya. Ha? Sa diyang naninuod ng NBI. Ha? Ang mga congressman oy. Ha, budlay nagdunay matuko diag proyekto. Kung dili mo agi sa dili mananghid sa kung kinsa man galing ang napili nga congressman o elective congressman ka vibes. Sumala pa ni ka vibes Benjamin Hildore kaning pagbakwi sa Marines. Makuha-kuhaan ba o gamay sa kadaot, sa dignity sa mga politiko nga na echo chamber naman na sa mga DDS? Maugyod. Ang ako lagi ni Inay Kabayb Benji, the damage has been done, but somehow, nigawas ang kabatuuran nga pangwartar lagi to taon. Uy, kung siya'y gingo ni ex-marine Waupan, Roosevelt Waupan, taga-Taba Oriental din ni, uy, why siguro, ha? Konektado sa dini Vice President Sara Duterte kay taga Davao Oriental man. Unya ra ba atong isgotan ang mga latest remarks ni Vice President Sara Duterte? Maluoy naman taong ko nining Sara Duterte niya mo na inyong tanawar ko na ninyo ang mga video kanang material karong bag-o, mga interview siya. Ambot kanang wakani sa sudiping nga moingon siya nga kinahanglan ko no si kininiang Palace Press spokesman attorney Claire Castro, Jose Claire Castro should be niya pa kinahanglan ko no mahimong professional kay nagda ko no sa silyo sa office of the president niya siya dayon sa Monday siya professional siya nga na mapod siya silyo sa pagka-vice presidente pagkatoy-toy lagi klase nga pagka-vice presidente oy. Yadaghan pa siya ang mga gisulti nga daw wabay hanaw ba bitaw tinud-an na ilang mga ka-vibes bilis pag-unsa ha. And again kaninga isyo nga akong padayag din muingon dyan ko ninyo nga andam kong mabarog lagi niini sa Plaza Independencia. Ha? Kilisuda. Mabitaw ni ang naminaw ko gabi sa interview sa kining nagpahigayon ba o kining survey na kung mag one-on-one silang duha ni kining kanhi Vice President Sara Duterte, rather kanhi Vice President Lenny Robredo, si Ranjit Rai, niingon si kininiang ang kantong maong kining tag-iya sa Octo Research ba? Ang nagduma sa Octo Research. Tungod kay kining ilang survey karon nga single digit na lang ang kaning abante ni kinini ang Vice President Sara Duterte against kanhi Vice President Lenny Robredo. Buot pasabot, plus minus 3 man ang ilahang kanana ang margin of error, mga ka-vibes. Anybody's game ang 2028 election kay at 9 percentage points nga labaw imong kibrahan o kanana ang kininaang plus minus 3 nga kining unsay nga niini nga margin of error, mga ka-vibes. Magawas na lang na nga 6% na lang ang labaw ni Vice President Sara Duterte batok ni kanhi Vice President Lenny Robredo. Wa pa gani na mo announce si Mayor Robredo nga karon mayor dito sa Naga City, mga ka-vibes. Unsa na lang kag mo announce si Vice President kanhi Lenny Robredo tungod kay naputos lang in tao kontrobersiya si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Ya nag-anam-anam na ni Rod Katribukar. Nag-anam-anam na ni Rod og kabutiag sa katawang Pilipinon. Ang wa lang gid in tao pakaron makaamguno. Katong matod pa ni Kabayes Binji nga nao, mao naman ni Ron ang naas echo chamber sa kinini ang mga DDS. Ha? Kana lagi yung mga informasyon nga more say gusto nila ba nabalik-balik mga gudun, nabalik-balik ni nga to nila, mga kabayes. Ha? Muna'y pait ba sa epekto ni anang gingon ako nga algorithm sa social media, mga kabayes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Gana na ang shoutout ko to ni Kabibes Altea Batumalaki Puntilias. Mayang butag Kabibes sa Tonton. Happy Friday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat yun sa kanunay Kabibes Altea Batumalaki Puntilias. Unya, nabalik si Kabibes 0792. Ako sir, tarong mangko nga pagkatao and I'm from Leyte. Even though wala klarong ebidensya kang Martin, I would tell him to submit himself to investigation. Pero kaning mga DDS, ganong dili man mo ganahan nga imbestigahan si Piatos kay gusto ninyong itolerate ang kabuang aning pamilya nga inyong gi, okay? Nga inyong gi-idolize. Unsa man mong klase nga Pilipino. With angry emoji si Kabibes 0792. Kabibes, maingon lang ko ni mo nga nahiloan na ni sila. And you know, this is already about blind fanaticism. Blind loyalty. Ha? If you know what I mean. Wa na bitaw, kanana abang kung unsa ra ihungit na to nila ba? Laliman kag mutuo di sila dayon nga marilis na kuno puhon gikan sa ICC si kani Presidente Rodrigo Duterte, mga kabayes, pagka to istorya ha? Money na hitabo ron, mga kabayes, nga makaingon lagi ka, ha? Nga karon nga ni tumaw na ning kabaturan bahin sa 18 Marines kay imposible lagi kayo napay usa nga ni Sulte kay numdom ko tong presko nila nga hindi po kami binayaran, ito po ay ginawa namin para po sa aming mga anak, anindota pagka istorya para kuno sa kinabukasan ng aming mga anak, kinabukasan silang tungol. Kanabang imo lang gong sentido kumon, mga ka-vibes. Katong mga tawhana, wala taon to'y mga trabaho. Uy, kanira to nagserbisyo sa armadong kusog sa Pilipinas. Unya, most of them were dishonorably discharged. Nakataktak taon to'y serbisyo. Sa ato pa, way mga trabaho. Namasin lang taon to'y magkakwarta sila, mga ka-vibes. Garum to kayo? Natanawa, matun pa nila. Kaning uban nilang mga kuyok, posibleng musunod nila sus og mahurutan ning 18 sa kamarin sa bubali, mga ka-vibes. Ha? Na. Mag-unsa na lang ka Sleepy Baligot. I'm sure, og doon na pa rin siya naong ikatubang, mugawas na doon Sleepy Baligot, pero saon nga iyang isalinggang pinansir. Ayang matun pa nga si Mike Defensor og si Dante Marcoleta. Tuwa man ron, nag-gunit man ron sa mabugnaw nga rehas dito sa Quezon City Jail, mga ka-vibes. Wa na siya pinansir. Kanya nga akong nadunggan ng real pinansir yun, ha? Politiko dito sa Ilocos, mga ka-vibes. Tiabaw naman saan, kay kapila na good sila ka destabilization attempts. Ha? Human makagastog pila ka milyon? May siguro bilyon na galing? Ha? Gilabanan pa si Iglesia ni Cristo pag mata nila ang presidente si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lang gihapon.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Asa la pa itabi to mga kabahay. So, mao ni karon ang labing uhing kalambuan nga upat sa 18 ka mga kanhi Marines ang mipirma og affidavit of desistance. Sa atopan ni Rican sila. Gibakwi nila ang ilang pasangil nga nang hatod sila mali-malita nga kwarta ngadto ni kanhi Speaker Martin Robaldes, ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos og usab ilasang giklaro nga way labot na itong taran si kanhi Congressman Saldico mga kabayes. Mga kabayes, mupost lang ko kay mag-alisyete naman. Humanini atong ibalik ang atong programa sa Arangkada sa Buntag kay under the weather lang gihapon si Juby Balneg alang sa iyang Arangkada Balita sa Buntag. Palihog, standby!
2: Arangkada!

0: paborito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico

0: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan ta mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
1: Aniha si Ka-Vibes Tonton.
3: Bueno, salamat kay alas 7:08 na mga ka-vibes. Padayon ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Bueno mga ka-vibes, atong ipadayon kining atong isyo nga gisutan. Kaniliging pagbakwi na sa upat ka mga sakop sa Kanhi Marines. Ha? Upat ka mga Kanhi Marines. Ha? Nga sa sayo pa, nipasangay lagi nga ng distribuer sila mali-malita nga kwarta. Ha? Alang ato sa pipila ka mga personalidad nga sagad nila mga politiko. Nankaroon, natribukar na gyud ang tanan, nabutyag na gyud ang tanan. Galagi sa, kung inyong mahinumduman mga kabayb sa atong mga previous ka mga edisyon din sa Arangkada sa Buntag, ha? Daan na gitang padayag din hi mga kabayb nga kadudahan gyud kaayo lagi ang claims sa maong mga kanisundaw. Kay lagi mga ka-vibes, ang ilang ipakita ng mga ebidensya, klaro magudto. Naapay mga litrato nga klaro kayong edited. Ha? Unya, kananaang ang ilang paggawas nga pizza, gitumong yun nga pagkaugma anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. Unya ang ilang tao nga gisandigan mga ka-vibes. Klaro sa kayong mga dispalinghado tao no'y. Libi baligod pa'y mo. Ha? Sumaon na'y naitabo ron mga ka-vibes. Unya ato ning sundan ng isyu ha kay I'm sure. Abot og kinsa kay mo tingog ani nila nga si Marcoleta na priso, si depensor na priso. Aw atong pabuton si Libby Baligod kung siya counter niya ni ini. Ha? Moingon ni Libby Baligod nga aka nang upat, ha? Kanang wa na yung mga klaro. Pag akong tanaw ni ini mga ka-vibes ba? Sakto gining gibutyag aning upat nga it was just a kanang blackmail scam. Pang-blackmail ra ba? Ha? Kung tanaw ni ini ang sagusto mong si former speaker Martin Romualdez taon. Nga tungod sa iyang pagsakripisyo mga ka-vibes, siya tao na sakripisyo. Gipasakaan pa yung taon siya og kanang kaso karon dia sa ombudsman. Niya kinsa may gibasihan sa sumbong. Ang kining maong mga Kanhi Marines karon kay ni Bali naman. Ha? Nasa ato pa mga ka-vibes. Huyang ang ebidensya batok ni Kanhi Speaker Martin Romualdez mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
3: Mga ka-vibes, alas 7:11 naman. kada na ang napoy laing dakong kalambuan karon. Ang kalabot ni sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
3: Kay ang kagamhanan sa tinipong bansa sa Amerika, ang United States of America, mga kabibes, ha? Formal na nga miawhag og extradition, ha? Ngadto sa nangangkon nga appointed son of God, mga kabibes. So unsa may buot pasabot, gusto nila nga ang gobyerno sa Pilipinas itugya na nila ngadto si Apollo Kibuloy kay aron sad madubag sa patungpato nga kasong kriminal, ha? Lakip na niini, ha? Sex og child trafficking og ingon man, mga kabibes, ha? Money laundering batok sa nangangkon nga siya kuno ang gitudlo nga, ha, dinis kalibutan nga, ha, anak sa atong, ha, Ginoo, mga kabayb. Mauna ni Ron. Kay matod pa sa taho. Ga kani di ang maong request, mga kabaybs. Niadto pa ning Hulyo, ha, Agosto naman taron. Gipadani ngadto sa gikan sa US Embassy, ha? Ngadto sa ang US Embassy dito sa Manila, mga kabibes, nipadaan ini ngadto sa Department of Foreign Affairs. Unya, ang Department of Foreign Affairs may duso sa niini, ha? May transmit niini ngadto sa Department of Justice, mga kabibes.
0: Arangkada sa Kabutan.
3: Kinsa man sa Apollo Kibuloy, kay bawo bitaw mo, ha? Sanggang dikit sa nis mga Duterte dito sa Davao City. So, nangaukad siyang nalagin sila ron. Sa umnani mo, nga si Kibuloy, perting kabadlungona, laliman ka ni atong Senate Inquiry nga gipahigayon, mga kabibes. So, niya, trailing raba kayo pagkadakop niya ni atong tuig 2024. Sa dihang ang hepe pa sa Police Regional Office 11, ang kani PNP chief ka si General Nicolas Torre, ha? Laliman kag kanang halos may muot ka ba? Kay matod pang matod pas mga tao ni General Torre, dumna lagi heartbeat ko no des kanang yuta, mga kabayes, ka ang uban daw nang atawa ni adto. But you know, at the end of the day, General Torre was vindicated. Kay dito na ganyan nagtago si, ha, Pastor Apollo Kibuloy, mga kabayes, mo nang nadakpan ni atong Agosto 2024. Unya karon na ani siya sa Pasay City Jail nga. Kung unsa man ang iyang kaso dito sa Amerika, ha, mabaong sa dinis Pilipinas. Laliman kag, ha, na ay mga babae taon niya, lakip na niini mga langyaw. Kaluoy taon nila, oy. Paservisyoon, unsa to ilang ingon nga pastoral ko, no? Unya, paatuos kwarto, dis oras gabi, eh. Kaya mo servisyo kuno sila ni Pastor Apollo Kibuloy, unya, sa pagservisyo kuno, malangit kuno sila, mga kabibes. Unsa bang langit nga ang nila pa nakatilaw og langit si Pastor Kibuloy mahinoon. Tingali na kaybaw mo unsa kung but sabot kay yamang idog ang maong mga babae taon nga lakip sa mga manyag kayo nga mga pariner, mga kabibes. Magkagaba ba? Grabe bitaw, eh. Ha? Kadang makaingon lagi ka niya, pakpak, manggihapon na sa tiil sa mga DDS aning Pastor Apollo Kibuloy, eh. Nagituhuan na ba nga, ha? Pransad sa mga Duterte si Pastor Kibuloy. Kaya nga no, sa mga nasayo dito sa naimutangan ni ining Ha? Ilang giingon nga KOG si Kingdom of Jesus Christ, mga kabibes. Ha? Pila na ni ka, ha? Naagi niya within the vicinity sa Davao City International Airport. Unya ngilngig sa kainig mga kabtangan si Pastor Kibuloy. Ang duda, mga kabibes. Ha? Way siguro, tuwa sa nigipataguan sa mga Duterte ang ilang mga kwarta nga to sa naaso yung kontrobersyal nga pastor. Nakinumdum mo nga sa pagpangampan niya ni Adto pagtuyok-tuyok sa Pilipinas ni kanil Presidente Duterte kinsa may sagad niyang sakyan. Aeroplano ni Kibuloy. O niya, ang kanang aligri kayo kay ang gideklara nga usa sa mga sinaligan sa kaiyang kabtangan ni Pastor Kibuloy ibaw mo kinsa si kani Presidente Rodrigo Duterte, mga kabibes. Di mo mahimuot niya na. Muna nga ang ako bitawang personal nga baruganan niya ini. Kanang mubuhat lagi ka og dautan iya sa dautan ba? Ha? Kanang iya bitaw sa kangit-ngit, di nalang kumulisgot nga iyas demonyo. Wa ginay ka na naabang espiransa din is kalibutan, maukay ralagi ng tanan. So karon giguko Dennis Pastor Apulo Kibuloy, mga kabibes. Ha? He is included in the most wanted list sa Federal Bureau of Investigation, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
3: So naani ron sa gobyerno sa Pilipinas, kununsaon ang ilang buhaton nga lakang. Nga we understand na pamampoy pending ang mga kaso din sa Pilipinas si Pastor Kibuloy. Ila ba ning itugyan na gidgadto sa Amerika? Ang ako hinog itugyan sa Amerika, mga kabayab, so niya, kwartahan niya si Kibuloy. O mapawalang sala siya dito sa Amerika, di na noon muli sa Pilipinas, mao'y lain na po nga istadisyon ng Pilipinas na po yung muhangyo. Muna nga, kananaang kinanglan nga tunanig maayo ang extradition request. Taon na ba si Kibuloy, Kanang manghodre po din isa ang pinakatuig ni kani Presidente Rodrigo Duterte. 76 anyos na din siya. Nga na-indicted siya sa U.S. Federal Grand Jury niya itong tuig 2021, mga kabibes. Di ang iyang kananaang kaso. Human siya gideklara nga most wanted sa FBI, mga kabibes. Ang kaso niya naglambigit ni og sex trafficking, onya fraud and coercion, onya sex trafficking of children, napay gingon nga bulkas smuggling, mga kabibes. Nagsumagol din ni kwarta si Pastor Kibuloy, mga kabibes. Unya, dinisad sa Pilipinas ang iyang kaso, lakip sad og human trafficking. Unya, sexual and child abuse. Susmaone, appointed son of God nga iya manis demonyo ang iyang binuhatan, mga kabibes. Sumaone, nadangatan karon ni ining nagpailang appointed son of God. Ha? Nagpatong-patong nalagin ni Ron ang matod pa nila labad sa oo sa mga habig sa mga Duterte. Ambot lang og dagan pang mulaban ni Kibuloy. Gabiha sa nung mulaban kang Kibuloy nga ang kaso, sexual and child trafficking. Paita sa noon siyang klasiha, gikang utok ni ana nga inana ng matang sa kaso, mulaban sila gihapon sa mong tao. So mao ni mga kabayob siyang labing awahipod nga kalambuan. Nga ato sa ning gisunod, kaning nahitabo sa 18 Marines, I'm sure, Headline grabbing na, and this will run sa gitawag na mog news cycle for several days. Tapad na ni sila sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Biyernes man ron. Huwag siguro ron. Karoon na itong adlaw nga kung kahinumdo mo ni ingon to si kininiang prosecution counsel attorney Lorna Kapunan nga mutanaw sa kuno siya sa Lidas Odyssey oy. Bitaw sa sunod semana pa ang pagpadayon sa Senate impeachment trial niya ang gikatakta nga mo testigo ipadayon ang testimonya ni State Auditor Sailin May Del Campo nga ngilngig sa kayo og revelation mga kabibes. Matod pa ni kabibes sa Benjamin Hildore, sakto gyud ang sulti ni Trillanes nga one of these days mobaliktad ang mga Marines. Sakto kay gyud sa imong observation na kabibes sa Binji. Ang di mobaliktad nga kuan man dayto. Blackmail scam matod pa sa gipirmahan nga pidabit ka itong gibasa nga ayan ni Rosbert Waupan mga kabibes. In short, pagwarta rin itong ila lagi. Pagwarta rin yun lagi itong ila. Tanawa, og tinuod pa itong gipangsulti sa ni Asalde ko. Uminomdo mo niya ito nga ako tanaw sa nako. Mawag yapon ito, AI generated. Kaya ultimo ko ng tupi ni kaya nang saldi ko. Napay background ni mo wayo sa busa pagkaklaro atong minamaor ito mga kabibes. si saldi ko hadlok sa tobalik sa Pilipinas. Kay tanawa ron. Sabaan kay ni Adto silang Mike Defensor o si Dante Marcoleta gipang preso ng Saba pagod ba? Asos ng Yugposoy? Ayaw! Mabutaw nga inigbalik tako ron. Mupos mo ko makaniyot. Inigbalik tako inigkali City Media. Mahatag ko niyong update sa nahitabo ni Senator kinini ang Loren Legarda. Nastablisar tayo mga kabibes nga dili lang si Senator Loren. Ang iyang anak nga kabibes nga si Batangas Congressman si Solar Boy Leandro

0: ang hepe sa ICPAW, sa Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, Audit Unit Office, or Intelligence and kinini ang Confidential Fund Auditing Unit ICPAW, dili unit office, redundant na mga kabibes. Naingon si Attorney Wamil, mga kabibes, Roderick Wamil nga, si Sara Duterte lagit kuno taon, Igor Agyod, may pasupot og mga, ang ilang gipasupot in town, mga acknowledgement receipts ra, unya, minilyon ka pesos ang kantidad. Spoko ni mo, safe house lang daan, mga kabibes, ang presyo, tagdulan sa 2 milyones unsa man ang balaya in town ang gipapuy-an nila sa ilang mga intelligence asset og duna man galing. So, nagsumpay-sumpay na rong tanan. Unya, of course, kaning istorya sa pagbalitad na, pagbakwi na sa upat ka mga 18 Marines, this will grab the headlines. I'm sure doon na pa yung mga follow-up stories na yun, mga kabibes. Unya, you know what? Doon na gyoy ako mo, bugat kayong gisulti aning upat. Kay matod pa nila, wa silang buoyon atong giandam ko noong statement gikan sa ombudsman. So kining ila, voluntaryo gini ilang gibuhat. Kay, ang ila gyod mga kabibes nga, kanang nangindahay ra sila, laliman kag pasaligan ka nga, hindi na kakinanglan mangita pagtrabaho. Unya, uy, nila pa mga kabibes, gimunggos-munggos raman, giginagmay raman. ni pasupot og apas si Kabibes Francis Yanyan Huerte. Good morning, Kabibes. Ka-remember ka sa akong gichat before mark my words. Daghan mo bali anang Marines ang musulti sa tinuo, di ba sakto ko? Sakto ka gyud. Kabibes Francis Yanyan Huerte, I remember you telling me that dinhi sa atong programa. Sakto ka gyud sa imong pangagpas, sa imong basa sa sitwasyon, Kabibes Francis Yanyan Huerte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So inana ang kalibre, malipay kay ko para ninyo ba nga kanang bitawong sakto bitaw og paghubad gyud sa tanan. Kanang mga DDS ay na lang moy kay sagdi na lang na sila para lagi na ako blind followers, blind loyalist, mao na sila. Karon nag-iskotag nibali na ning upat ka mga kani Marines. Ang ila lang gihapon nga kana karo kay na bayra na sa malita na mao na sa ilang katarungan. Moingon pagbutbot. Sa ang taman. Mao man ning sistema sa demokrasya nato sa Pilipinas, pero hinaot nga ang mayoriya sa katawhang Pilipinhon makaamgog yun nga kamurag yoy gibinuangan. Still ang lagi nagtanaw lagi ko sa mga ganabang mga balita, makapanglingo-lingo taong ko ay matag ukabs ba ng ginganlan og Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Paitag mo ay naghan din sa Pilipinas, oy. Unya, wa pa man ta maabot sa final, nag-abot sa championship hon katong mga bugat na kayo lagi ng mga kanang aligasyon batok niya ang bot utsaw nila pagtubag og matribukar na sad ang mga kwarta nga naas bangko batok sa vice presidente og siyang banang si Attorney Manasis Carpio. Mga kabayes, mag 7:30 naman mo break lang ko, makadiot lang gid kayo ni atong ipadayon natong panagisgot tini sa atong arangkada sa buntag karong adlaw adlong Biyernes, Agosto 7, 2026. Palihog, standby.
1: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Unsay lumimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Aram siguradong good ang morning.
4: Morning. Morning. Buntag na vibes.
5: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni.
6: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani! Maunani!
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukto na kong samot! Dere

0: Teka, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Salamat kay mga kabayes padayon sa atong arangkada sa buntag. Mga kabayes, sa wa pa masuwito ang katong buot mo salmot ug mutimang niining atong diskusyon karong adlaw. Mahimo ka mo nga maka-text sa atong official text line ang 0995-472-0802. Usbo na ko, official text line 0995-472-0802 o niya ang atong official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu. Usbon ko, 93.1 FMR Cebu. Kabibes, atong ipadayo ng paggiskot nining kalabot sa pagbakwi na sa upat ka mga 18 Marines. Ang kadtong ginganlan og si Rosbert Waupan, mga kabibes. Maodi ay kadto siya, mga kabibes, ang nipasangil nga matod pa niya dagatod sila og mali-malita nga kwarta. Gadto lagi sa panimay niya pa ni kani Speaker Martin Romualdez, mga kabibes. Dagan kay siya gipasiatab sa iyang apidabit nga niya pa, mga kabibes, nanghatag pa siya sa ubang mga personalidad. Kini si former Marine Rosbert Waupon, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Og mao ni ron ang nahitabo sa ato pa pagkaluoy in town ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Gibutang-butanga na gidaay ito niya. Kay nga no, gipasaligan sila ang kwarta ni Attorney Libito Baligod.
1: Arangkada sa Buntag.
0: And you know, akong tanaw, the damage has been done. Ambot makahag, di ba niya musumbalik si former Speaker Martin Romualdez nga ito niya. Kay grabe yun, ang nakataya bitaw ang reputasyon ni kani Speaker Martin Romualdez. So tinood lang, mga kabibes, ang labing uwahiron nga balita nga ang inahan ni former Speaker Romualdez gitumbok nga usa sa labing dato sa tibuok Asia. Di na lang ko mag-scout og pilay kabtangan, mga kabayab siya. Sigin lang rabitaw o giyano-yano ra nila pag pasangil pa. Vulnerable magutaon kaayo si former Speaker Romualdez. Kaya unang bahin, siya naigib dabu-dabuhan kaniadto ni Vice President Sara Duterte kay numdomo sa dihang na bungkag na giyod ang unity. Gawas nga kanang nibiya na giyod si Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM kaya paghihingal na og di mao si kani Speaker Martin Romualdez, mga kabibes. Nang karon kay si Rosbert ang unang nigawas ani waupon man ang iyang nagbasa ko sa mga file story sa online, mga kabibes. Ang nigawas nga panguta nga kining pangalan niya, ang pangalan kay si Rosbert Waupon. Unya, kanana ang Rosbert Waupon, nga naman to nga sa apidabit, Waupan man ni ang, ato na kong klaruho ni mga kabibes, ang kining identity ni ining maong tao. Waupan man, Rosbert maka Sasa Waupan. Siguro typo error ni on the part of the journalist nga nisawat sa balita, pero mao lagi na ang naitabo ron. So in other words, mga kabibes, ang testigo batok ni numero unong testigo batok ni Speaker Martin Romualdez, wana ni angkon nga gipasaligan sila kwarta. Iyar gitaong gidaot ang pangalan ang kadungganan ni Kani Speaker Martin Romualdez, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Muna nga, ha? Ang tao nga sa ngaway sa intawon, gibutang-butangan. Suma kay numdum mo, ningon giko din hi, og imo kong basihan ba, sa preparasyon pa lang sa budget, ha? Sa dihang ang nahimong chairman sa kining, ha? House Committee on Appropriations. Hmm? Ang kadtong gipangita karon nga si kanhi, ha? Congressman Saldico, mga ka-vibes. Tigto pa lang sa pag-andam sa budget, wa nay kalabutan si taon sa kanhi Speaker Martin Romualdez. So how could he insist of kanang giingon nila, mga ka-vibes, nga kickback? Nga wa man siya kalabutan sa pag-andam sa budget. Ha? Ang ako rang masulti, mga ka-vibes, no, nga taon si former Speaker Romualdez, kumpiyansa ra ba? Sobra ra yung pagsalig ganto ni Saldico. Ha? Laliman ka isip kanang House Committee on Appropriations chairperson, mga ka-vibes. Si Saldico ra gid in taon ang nangunay. Gikan sa pag kanabitang paghabwa, gikan sa gitawag og National Expenditure Program, ha, hangtod na nga ito sa Bicameral Conference Committee o imong tanawon sa Bica, mga ka-vibes, wag i-firma dito taon si former Speaker Romualdez. Kaya ba kagin siya lakip sa ni-firma dito, ang karon ay kanang, ha, kanang presiding officer sa Senate Impeachment Court nga si kani Senate President Chase Escudero. Malakbitan talang gini kay kamatuuran man atong tumong og tuyo ni ini. Unya gawas ito sa Bicam, sa dihang nagsabot ba ang mga congressman og mga senador, of course doon na sila gitawag nga kanang Bicam, Bicameral Committee, Bicameral Conference Committee, wa sa dito. Why participation si kani Speaker Romualdez? Much more sa gitawag og small committee nga ang maglangkob taniana ang kananaang speaker unya ang yang counterpart ang Senate President, of course si Chase Escudero nga mao'y Senate President kadiadto. Wa gihapoy participation si kananaang kani Speaker Martin Romualdez ang nagsabot sa gid kay bao mo kay ang counterpart ni kananaang counterpart ni ko sa Senado, mauman si kani Senator, ha? Ha? Kanang nilansar kani ato pagka presidente, ha? Si Grace Po, nga maunta ang chairman sa Finance Committee sa Senado, wa sad siya musalmot, kay bao kag kinsara ang naghanay ragyud sa tanan. Si Saldico o si Chase Escudero, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So di lang bahina pa lang, huwag ito ebidensya batok ni Speaker Romualdez. O niya, katong unang gipa gawas in tao ni ni Dante Marcoleta sa dihang nagpahigayon tong ilang unang Senate Blue Ribbon Committee. Ang mag-asawa nga si kininiang mag-asawa nga mga kontraktor, mga ka-vibes, kung inyong mahinumduman, si Pacifico Curly Discaya o iyang asawa nga si Sara Discaya, diha man to gisgutan man to nila ang pangani former Speaker Romualdez, pero sa dihang gipangutana, gipaloap up og pangutana. Kaya ba mo kung sa ilang ingon? Sa tinuod lang, wa man may personal nga transaksyon nga to ni Speaker Romualdez, pagkapaita unya, gipaduhig lang, gidamay ragit pod ni Senator Rodante Marcoleta, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So karon dako kay nag-impact ang pag recant, ang pagbakwi ni kanhi Marine Rosebert Waupan o Waupun, narana diha. Ha? Hinaot nga ang ombudsman nga nagpahigayon karon og preliminary investigation. Ha? Sa kaso ni former Speaker Romualdez will also act accordingly. Kaya kapa injustisya in tao ng mabuhat ka ni Speaker Romualdez nga ang testigo numero uno batok niya ni withdraw, ni recant. O niya, kisa pa may mabarong. Ang katong una nga si kananaang Orly Gutesa nga nahog nga katawanan kabahibs ang iyang apidabit. Guys, spoko ba nimo katong mao nga pidabit ang abogada nga giduol ingon nga tapasa. Ha? Kanang di mo na kumpirma. Ha? Gikan ni Kabibes Francis Yanyan Werte, mingon siya din ni Kabibes, daghan manggod uneducated, lack of comprehension nga mga Pinoy and Duterte dwells on them. Kay sayon man ilaron, sayon utu-utuon. And panati kayo, mo na itinood. Sakto kagyan ka vibes sa Francis Yanyan Werte. Pero doon na sa iyo ba ka vibes Francis nga sakto, edukado. Pero sa akong kikaingon kagahapon, exploitative ba? Sakyan ang sitwasyon ka vibes. Di ko na sila mga bumbilya. Pero prangka-prangka pagka-istorya, nangindahay po ni sila. Doon na sa self-vested interest ba? Kaya ilang pangagpas, labi nagtaga-Bisaya sa Mindanao, ilang pangagpas ka, Vibes? Naog mo daog si Vice President Sara Duterte, kaila ko aning uban nila, oy. O, basi na lang, og mabulahan po sila ka, Vibes. Kanang imong giingon nga sayon-sayon ra, anak maluoy tanak nila, pero kaning uban nga mga edukado, pero nagpa... Laliman ka karon ha, kaning... Nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Bisag klaro nagikayo ba ang kahiwian nga gibuhat sa kanang vice presidente mula ban lang gihapon. Spoko na nimo kana lang ha kanang atong isgutan kanang acknowledgement receipts. Ang ilang katarungan nga wa man sa balaod nga dili pwede gamiton ang alias. Pero dunay punto si Attorney Amando Virgil Gutan. Og alias na nga nung doon na may pirma sa tao, mga ka-vibes. May tao nga makahinuklog ka ba? Tinood, no? Alias, pero doon na yung pirma sa tao, no? Tinunto ba? Binuang. Good morning, ito ni Kuya Ka-vibes sa Braddock's New Village. Kuya, katong akong giingonin mo gahapon nga ako lang gamito ng imong kanang anaasin imong Facebook account ha, just to protect you kay kibaw man tanga na ka sa serbisyo. Salamat kay kanunay Kuya Ka-vibes sa Braddock's New Village. Off-air niya kuya mo kananaang mo respond ko nimo ha. Salamat kay sa imong pagsunod din sa atong programa Kuya Sir Braddock's New Village. Naamo ko ni siya sa kanang kasamtangan ang trabaho sa gobyerno ka-vibes ba ako ning ako sa ning fraternity brother sa the Fraternal Order of Eagles. Salamat gid kayo Kuya Ka-vibes sa Kuya Sir. Inaot ko ng these days mga pita niya og madani mo si ako lang po mo sign off lang ko ni Kuya Cebu City Fire Marshal Governor kananaang atungan lang siya ka-vibes ha? Kanang ha? Usa sa mga dakong opisyal sa the Fraternal Order of Eagles kaniya namugod ni sila sa serbisyo ka-vibes. I would rather di na lang nako i-mention tingali ka-vibes no? Para ka-vibes kuya sir para to protect both of you kay lisuda ra ba ni ining uban nga mainaw na to ha? Small business very hot para nila. Salamat kay Kuya Sir ha. So akong balikon ka vibes nga kana bang doon ay uban exploitative ba? Gisakyan ng sitwasyon kaya ang ilang pangagpas labi na nga wa pa niya nagsugod ang Senate impeachment trial nga unbeatable yun in... Ha? Unbeatable yun si Vice President Sara Duterte og mag-eleksyon ron. Purtanawa ng naitabo ron sa kanang labing uhayang survey sa Octa Research. Of course, sa Visayas in Mindanao, daghan kay regionalistic manguni. Mag-real talk ta ba? Kita gud nga mga Bisaya, mga Bisda, we are very regionalistic. Ha? So, kinsay taga ato, ato kita labat.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Para sa gunas na hitabo sa karon sa duwas tennis, of course, we have to be very proud. Ha? Kaya mo yung unsag ko nga, most of us, ha? Proud yun kayo sa kanang achievement karon talagsaon nga achievement sa tennis star nga si Alex Ayala nga ni daog ra ba sa first round dito sa Toronto Open nindot sa kayto yang duwa oy. So inana nga mentalidad ba unya sa politika daghan sa gayong nga ni believe ba ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: But the reality is mga kabibes, si Vice President Sara Duterte ba? Ha? Nag-self-destruct mga good town. Ngayon nga, as the days are unfolding, daghan nagpalpak bitaw town ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Salamat kay Kuya Sir ha. No worries Kuya, pwede ra gyud mabutyag akong identity kay maumang pud ako official FB Kuya. Salamat kayo Kuya Sir. Kinini ang sige lang Kuya. Salamat kay Kuya ha. Kanang regards lang ko ni Kuya Gob Tito Purgatorio. Good morning sad pag-usab ngadto ni Kabibes Benjamin Heldore. Dili bumbilya Kabibes, fluorescent lamp. Samot. Dipindig pila kawat sa Kuya. Kana na ang Sir Benji.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ay may mayo ang kalanggikan sa bumbilya god ang kuan naman na kanabang a play of word sa Kabibes Benji ba kay og imo silang tawgog 80-80 mga suko man so tawgog dalag bumbilya. Anang makapahimuot bitaw ka vibes ha nga kining sitwasyon karon bas Pilipinas kita perting lalis na to din eh pero sa tinuod lang kanang mga politiko ha asos maghoy-hoy ramang yapo na sila ba
1: arangkada sa kabutan
0: kanilang nahitabo nila ni kinini ang PBBM ug Vice President Sara Duterte. Ningon kay nomdo mo nga ningon man to si kinini ang Vice President Sara Duterte nga wa mong kuno siya personal nga bangi nga to ni kining President Ferdinand Bongbong Marcos. Ang iargue ko no kay weak leader ko no si kanana ang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabayos. Kay ngupo ko niya. Ikaw, strong leader de ka. Strong leader ko taon nga giyon sa manimo pagdang imong opisina sa pagka-vice presidente. Hmm? Nga kanabang nanggawas man niro ng mga isyo nga grabe ang naitabo sa maong opisina sa Vice President mga kabibes. Kay laliman ba din mo? Kadako nining confidential o intelligence funds nga gitugyan? Ha? Nga, ang ilarabang katarungan mga kabibes nga ang presidente may nagbuot nini? Ha? Ang budget nga aprubahan man gani ni sa House of Representatives o sa Senado? Pagkatuytoy ng istorya ha oy. So, kanana ang good morning pag-usab ha ngadto ni Kuya Sir Senior Fire Officer 4 Wendell Villanueva. Salamat yung kayo, Kuya Sir, ha. Niya, ako'y manghagad, Kuya, makaluag-luag lang ko. Ako'y mo heads up ko ni mo. Kanang dool-dool lang sa mo opisina. Pero kung kuhan man good, kaya ba magugong on-call ka permedia, pwede man ta magka, mag,